XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Okay, mga katrupa, welcome back. Welcome sa itong final round sa itong tulumanon ang programa ng Bullseye. Right, kining bahin mga katrupa, gatod kinis, maayong kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Usas mga produkto nini mga katrupa, ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix mga katrupa, tanawa, na dali sa itong screen. Lamian usap mga kape, healthy coffee, nga diin ang tod karong mga panahon na mga katrupa, ginapangita sa itong mga kagisunan. Gumikan usap sa gitabang nini ngadto sa itong panglawas. Kapi-kapi ka lang mga katrupa, apan protektado og healthy na ang atong kalawasan. Santon Plus Coffee Mix. Bullseye. Mga katrupa, isab kalimot nga ang Agusan Lending Corporation nag-hiring sila. Kung duna ka mo o nangita kang trabaho, nindot ni kay nangita sila og account officer. Account officer mga katrupa, at doa lang buhatan sa kining Agusan Lending Corporation para makahibalo ka. Unsa ang ilang mga requirements, no? Ay nagtugon sila nga nangita sila ni ana. Open ang ilang buhatan sa mga gustong mutrabaho. Account officer na imutang at tua ang buhatan sa Agusan Lending San Francisco na diha atubangan sa San Francisco Gymnasium. Bullseye. Napa ba yung mga nag-comment dari katrupang lim, no? Kung si Libon ba, basig na pa din haan sa imuha.
1: Dari si Hilo Niuri Hilo.
0: Oy.
1: Nagaminaw din siya diha sa may La Purisima Prosperidad. Salamat kayo diha mga taga La Purisima.
0: May morning, no? Dina sa inyo sa may La Purisima. Mayong
1: lisod po ni pangalan niya, mga magkuhan niya.
0: Sa mga manog
1: pangalan sa kanabitong dami account.
0: Sa importante na may
1: may profile.
0: Naminaw siya.
1: Yeah. Iya pong pangan, talagsaon po.
0: Talagsaon, no.
1: Anyway, darita sa ikaduhang topiko katropang re, o sa atong mga tigpaminaw, atong tagaagpagtagad ning ipagawas karong buntag, or kagabi iba niya, ang kining resulta sa survey, ining WR Numero Research. Diyan mga katropa, may gawas nga, kadaghanan sa mga Pilipino, ang wala ni pabor ining gihimo karon nga laka nga i-impeach ang atong Vice Presidente Sara Duterte katropang Ray.
0: Mao ba?
1: Base sa datos nga ilang ipagawas, mao ni siya ninyo makita sa screen, 54% or 54% sa ilang mga gisurvey ang nagkanayon nga supak or dili gayod sila uyon nga tangtangon sa pwesto si Vice President Sara pinaagi sa impeachment. Samtang 31% lamang ang uyon. So meaning, layo ra kaayo. Dako kini nga sagpa sa mga politiko, ilabi na sa mga congressman katropang Ray o sa itong mga tigpaminaw, nga nagduso ni ining maong lakang nga impeach ang Vice Presidente. Gani, ongoing na ang trial karon. Imagine, 54%, batok sa 31%, dili kini basta-basta nga diferensya. Klaro nga ang katawhan mga katrupa gikapoy nagyod sa pamulitika. Atong idugang sa datos mga tigpaminaw nga adunay 13% ang nagpabilin nga dili sigurado og 2% ang walay alamag sa isyo. Kini nga survey gihimo, no, gani gipagawas kani kagainang buntag sa maong survey firm. Sa ato pa kining survey, dili lang kini opinion sa text-text or sa social media, kundili face-to-face. Kay gihimo ang survey na dunay 1,432 ka mga respondent sa maghihapon ni sa SWS o sa Pulse Asia, katropang Ray o sa itong mga tigpaminaw. So, dirita sa kining pag-analysis, no, ining gidaghanon, ining survey nga sumapa kadaghanan sa mga Pilipino ang kuan jud wa ni pabor nining impeachment ni Vice President Sara apan gawa sa pagsupak gisusi usab sa maong survey firm, ang WR Numero Research, ang baruganan sa publiko, kabahin sa mga ebidensya nga gipresentar batok sa Vice Presidente, og dinhi nato makita nga kini bitawng mas lawom ang rason sa ilang mga pagsupak. Sumapa sa survey, 42% sa mga Pilipino ang miingon nga huyang or kulang ang mga ebidensyang gipresentar sa prosecution batok kaniya. Samtang 27% ang nagtuo nga ligon kini. Ang nahibiling 31% wala masayod sa mong isyo. So kini ang sentro isa istorya. 42% ang nakakita nga huyang ang basihan or huyang ang ebidensya. Nagpakita lang kini nga ang publiko dili dali-dali nga mailad sa mga pasangil sa politika. Kung mag-impeach o kung mag-impeach magkagtaas nga opisyal sa kagamhanan, kinahanglan nga ligon, no? Ano bang murag semento bitaw nga di gyud matibag, dili matarog ang ebidensya. Dili kay pulos lang pamulitika ug dautay sa dungog, no? Diha sa media kay siyempre ilang gipakita karon diha sa impeachment trial. Wa man gyud direkta nga kalambigitan nga dunay gibulsa ang atong Vice Presidente. Kung ato pong tan-aon sa analytical nga aspeto, kining 42% nga nag-ingon nga huyang ang ebidensya, dako kini nga timailhan nga ang mga gisgutan sa prosecution o ilang gipresenta nga mga pasangil sama sa isyu sa confidential funds o guban pa, tingali, wala kaayo kini ma patinaw og tarong sa publiko. O kaha, nakita sa tao nga gigamit lang kini isip hinagiban sa politika. Aron gubaon ang imahe sa pamilyang Duterte alang sa umaabot nga eleksyon. Ang mga tao mangod karon katrupang Ray og siyempre sa itong mga tigpaminaw na sayod nga nagatubang sa kalisod sa panginabuhi.
0: Correct.
1: Taas ang presyo sa bugas. Pila na presyo sa bugas karon na almost wa nakakapalit yarog tag 40 kapin, 50 pataas, 60 na gyud.
0: Hulya.
1: Gawa sa mahal ang bugas, mahal ang plitihan. Unya dako tag expenses ang atong sweldo, atong kita wala ni increase maura gihapon.
0: Mao.
1: Unya ang unahon sa kini atong administrasyon karon mao ning impeachment. Imbis nga maghimo og balaod para sa kayuhan sa tiyan sa mga Pilipino. Ang giatubang gubot sa politika mao nga ang publiko miingon huyang ang ebidensya unya usik-usik pagayog oras. Kaya diba? Kadaghanan silang mga gipresenta dito. Wa magyoy direkta nga nagtudlok ang BP Sara nga kining nagunit sa pundo diha sa gobyerno. Timan ano sab nato nga dako ang porsyento sa walay opinion, 31%. Nagpasabot kini nga daghan pagihapon ang naglibog.
0: Or dili, kung sa isyo.
1: Or dili interesado sa maong away sa politika tungod kay mas giati Manila ang ilang inadlaw-adlaw nga panginahanglanon. Anyway, sa atong pagbalik unya, ato pa ning dungagan pa, no? Ug unsa pagyoy unod ining survey, unsa kay mga sentimento sa atong mga katawhan nga dunga kadaghanan misupak o gamay ra ang niuyon base sa survey sa maong survey firm. Arto ning taga-agpatigan unya mga katropa human sa pipila ka mga commercial.
2: Bullseye. X FM.
3: Cup.
4: Ay.
3: Pero saan yung birthday cup?
4: Ay, November to.
3: Usang tuig ka, Cup?
4: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
3: Hey, hello, go! Bungot sa ito'y...
4: Exciting?
5: Exciting!
6: Santo
5: Gold Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahirog. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.

0: Inside. Okay, doon na rin kita alas 8:26 mga katrupa sa itong orasan. Og kining oras, dalit kini kanato mga katrupa sa Vision Express of Jail Capsule. Pahimsuga o proteksyoni ang atong mata mga katrupa. Take a Vision X Plus Soft Gel Capsule. Iagyapon kini sa Yes to Health Incorporated. Nagtabang kini sa problema sa mata, nagluha-luha ni mong mata. Hanap ang imong pananaw. Halasug din na sa pag-take nining Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Bullseye. So, balik na sa itong isgot.

0: kalingong agenda para sa eleksyon sa 2028.
1: Oh, nga na naman kayo naman ito ba kung ito pang lame, no? Nga sa imong tanaw, karon sa sitwasyon nga tinudanay ka na, maupagyo ka na ang singgit sa katawahan nga ilang yatiman? No. That's a personal agenda.
0: Kay kita, atong mga silingan, atong mga kaila, dili man pabor. Di ba?
1: Ako na bisig asa na lang ko galakaw kung ito pang lame. Abot-abot akong laing mga lugar, magpangutan ako, wa mang giniingon nga kanang maayo ng gibuhat karon sa atong administration?
0: Correct. Ning impeachment. Mone ang dakong hagit karon sa atong mga magbabalaw, di labi na sa atong mga senator judges, o siyempre sa mga prosecution, ang tinuod nga diwa sa demokrasya, di na to kalimtan nga ana sa tingog sa katawhan. Kung ang 54% sa publiko nag-ingon, nga dili sila uyon, actually, risgo kaayo kini para sa mga kongresista nga musupak sa kabubuton sa ilang mga ginsakpan. Mahimo kining rason nga sila'y silutan sa mga botante sa musunod nga eleksyon. Ang kuya po na nagdi madayon ng eleksyon, kay di magini sila masilutan sa ilang mga constituents. Ang kongreso din ato kalimtan, gibutang diha aron mo representar sa katawhan, dili sa kaugalingong interes sa ilang mga partido. Kung ipugos yun nila, o ilabi na ning mga senator judges nga mo'y mo decide ini nga ilag yung i-impeach ang vice presidente, bisag supak ang mayorya, nagpakita yun ni mga katrupa nga wala sila'y pakialam sa pulso sa publiko. Kay bisan ang survey, dili ang kining WR Uno Research, appeal pagani ang survey sa Pulse Asia, SWS, nagpabilin nga dako ang trust o approval rating sa atong vice presidente. Di ba? Samtang ang atong idol nga presidente, negative ang iyahang rating. So, sa pikas bahin, kinahanglan usab natong lantaon nga ang impeachment usa ka proseso nga gigarantihan sa atong konstitusyon kung adunay matuod nga kalapasan. Ang kulang lang siguro base sa survey mao ang pagkakumbinsido sa mga tao nga kini nga lakang gihimo alang sa hustisya ug dili alang sa pamulitika. Apan alang sa ordinaryong driver sa jeep, sa mga manindahay diha sa merkado ug sa mga mag-uuma, ang impeachment layo ra kaayo sa ilang tinuod nga sitwasyon. Ang ilang impeachment nga gusto mao ang pag-impeach sa kakabus sa pagbalik sa kontra. So mao ni siya, no, sa atong panapos, isip panapos kay hapit naman po na human ang atong pagpanag-uban atay mga panapos ay katropang reog sa itong mga tigpaminaw. Kaya wala naman po tayo daghang isumpay ni atong hisgutanan. Klaro sa minsahin ni ining survey sa WR Numero Research nga ang katawhang Pilipino dili uyon sa gihimong lakang batok kang Vice Presidente Sara Duterte. 54% ang supak, 42% ang nag-ingon nga huyang ang mga pasangil. Ang rason sa publiko, simple ra. Hustisya o trabaho ang gipangita. Ha? Trabaho ang gipangita, dili personal nga panag-away sa politika. Kay dapat unta ang tutukan karon sa atong administrasyon, ang atong gobyerno lagi. Kining pagsulbad sa kakrisis sa atong nasod katropang ray.
1: Correct.
0: Na, mao ni ang singgit sa atong mga katawhan karon. Ang pag-imbestiga dapat sa tinuod nga korupsyon sa atong gobyerno, ang flood control project, mao dapat ni. Mao na yung singgit yun nga tinuod.
1: Mao na'y naka himo og kahuyangon sa pasangil niningi bato kang Vice President Sara Duterte katropang lame. Kay sa ako lang pang lantaw nini sa dagan mangkod sa panahon, dili ni pareha sa una nga dunay mga impeachment just like kang Estrada, kang Corona, kisa pa itong ipang-impeach sinha mga katrupa, nga kanabang walay kasabay mga katrupa

0: nga mga angay unta nagtagaag prioridad sa itong gobyerno.
1: Correct. Bullseye!
0: Samahan ni pananglitan karon.
1: Flood control.
0: Oo. Oh. Usa ka pangutana ana katrupang lim. Impeachment versus Vice President Sara Duterte. Kani ba gyud ang naghatag karon og kalisod sa itong katawhan?
1: Mao.
0: Ang confidential fan ba ni Vice President Sara Duterte ang tinuod nga naglisod-lisod ang mga tao?
1: Inunta na lang, ikawat tong sila to kamilyon.
0: Kana, akusasyon na.
1: Wow.
0: Di ba? Mga katrupa, mani akong giingon nga lahi karon sa pagkakaroon ang sitwasyon ni Vice President Sara Duterte nga pisan pa man nga dunay na itabo nga impeachment case bato kaniya, pero ang tao daghan niya po nagsinggit nga dili pabor all about sa impeachment.
1: Correct.
0: Kaya nga naman, murag nahulog naman hinoon nga ni samot naman hinoon ang kalisod sa katawhan, gumikan kay nagdubli gasto. Instead, nga kanang igasto mga katrupa, mauni siya ang i-counter karon sa itong kalisod kay di man gud mamalimod na ito katrupang lim nga gumikan ni ining krisis sa lana, daghan ang mga baligya nga apektado na ito katrupang lim nga mahal.
1: Correct.
0: Oo. Unya, usap inaitabo, naabay intervention ang government na ito niya na mga katrupa? Lantawanin niyo, bugas pa lang daan, tanawang bugas na ito. Ano sa mana? Walay nakita na ito nga pag-ubos niya na katrupang lim.
1: Correct.
2: Bullseye!
0: Unsay gihimo sa itong gobyerno karon mga katrupa sa atong kining presyo sa atong lana, gasolina, diesel. Unsa may intervention nila ana mga katrupa? Hala daw. Sultii ako dire. Kay kung doon naman sila gihimo niya na mga katrupa nga konkreto, dili tala mo tiyabaw ang atong katawhan para niining kalisod mga katrupa. Pero unsa may nahitabo? Halos, grabe kalisod. Di ba? Tanawa guning mao ni ang kasabayan karon sa impeachment.
1: Correct.
0: Mao ni makaingon kita nga dili gud ni tinuod nga singgit sa tao nga unahon nato ni. Mao na karon kung surbihon na positive gud tinuod gud ang surbi nga ningawa sa katrupang lim.
1: Mao.
0: Kay ang singgit sa tao mga katrupa, action sa gihat nahitabo nato nga kalisod karon. Una, mga katrupa, dunay mga trahedya. Daghan pa sa itong mga kagsunan din ha, nga naglutaos baha. Nga diin, kanila mga katrupa nangandoy nga matagaan og tabang. Kung doon naman natagaag tabang katrupang lim, dili tinuod nga tabang gumikan kay ayuda lang kana just for relief. Relief! Kana bang? Tagaan takag 5,000 sa pagkaroon, lipay ka karong adlaw, but next day, gool na ka kay hurot na imong kwarta. Di ba? Unya, karon mga katrupa. Kanang gihimo sa itong gobyerno, di man sa ingon nga, dili na diha mo atubang ang itong mga kini mga official alang sa impeachment ni VP Sara. Wala ko na ingon nga, dili na pwede i-impeach. Pero naamang go'y right time.
1: Correct.
0: Tukma nga panahon ng uras katrupang lim. Kaya sa pagkakaroon mga katrupa, daghan, tanawa pa ako, kanang masuspended bito ng trial din as Manila, gumikan kay nagbaha na.
1: Correct.
0: Init ang panahon. Karon mga katrupa, diri sa itong lugar sa Agusan del Sur, tanawagan ni ina, naabay saktong intervention ng itong gobyerno niya na, nga may kalabutan niya ng mga bata karon mga katrupa din sa mga tulunghaan nga kanabang half din na lang ang klase, gumikan sa kainit sa panahon.
1: Correct.
0: Mangutan na ta. Ibutang na to, wala impeachment. Unsa man ay intervention sa gobyerno ni ana? Naaman. Okay na. Actually, ang ila pansamantala na karon nga gi half day, pero unsa may pang long term ana nga dapat itutok sa atong mga magbabalaod instead nga nag-impeachment ka diha, maghimo mo diha ang mga balaod nun.
1: Correct.
0: Di ba? Daghan kayo ang makasabayan mga katrupa ngano ang tao gibidli na. Giluod na niining ilang matawag na ito mga katrupa nga priorities. Unsa may mga priorities nila katrupang lim sa pagkakaroon nga nakita na ito. Ang priorities nila, ingani, nihimo silang impeachment focus, nihimo silang pangpangkaso sa mga kunuhay nakasala sa itong gobyerno, pero tanawa, ang ipangkasuhan ng apriso Mao ba ni ang matuod nga gukdon nga ang nahitabo nga nga priso katrupang lim kinsaman? Ang mga nisinggit mga katrupa nga
1: imbestigahan ng flood control.
0: Imbestigahan ng flood control. Kanang mga panghitabo karon nga dili maayos gobyerno nga nagsinggit niya na mauna ang nga priso mga katrupa.
1: Correct.
0: Kaya kung tinuod pa lamang og patas, dili magyaw-yaw ang mga tao ang musinggit pa. Pero unsa ang untaman? No? Nga ang nitabo na to karon klarong tataw man mga katrupa nga masyadong politika at masyadong personal. Wala, wala. Kay ugbuton na naon kung ang imbestigahan flood control nga tinuod mga katrupa nagahay maarin siya na mauli ang kwarta.
1: Correct.
0: Ma-arrange ang panudlanan ni anang ipang-budgetan anang i-recover tong mga project mga katrupa nga wala na ma, ano? Wala madayon. I-recover to. Panukta tong mga kontraktor din ha. Ipataod tong ilang mga tulubagon. Nga naman, gikinhang lang ba yan ang flood control katrupang lim?
1: Correct.
0: Kay daghan sa tong mga lugar mga katrupa nga karong panahon na the time nga muulan na gani kajot magbaha na.
1: Correct.
0: Oh, tanaw ba itang Nepal karon baguhay lang. Unsa man itabos Nepal.
1: Plus flood.
0: Plus floods. Kay because, tungod ka na sa gitawag na tog climate change. Instead nga magsigig totok ang ato mga lideres ni ining kaso ni BP Sara nga untana na may mga agency ana nagtutok mga katrupa just like kuwa unsa pa na dinhaa. O gusto yung isang at ang kaso mga katrupa, pwede man akasuhan nila dos. Ombudsman.
1: Correct.
0: No. Naay mo imbestiga na ni mga ayon sa NBI, eh, kasuhin ninyo. Dili kay pareha na, nagtrial man tuod pero tama ni mga giingon, naba sila na puga din ha, nga tinuod yun, nga ukaw ang Vice President. Puro ramang yun. Kanang i-insister pag yun nga ang Vice President pa yung mastermind sa kwan. Nga na naman, gikan sa prosecution, i-insister yun nga maukun yung mastermind. Di ba?
1: Pero ang nagasto, dili man siya.
0: Mauna din ha lagi.
1: Sila chika man.
0: Mauna din ha karon nga, it takes time pa na siya sa pagyaw-yaw, pag-debate, whereas, kung gihimo na lang yun na, kung tinuod yun na nga nangawkaw ng Vice President din, palihuka ng ato mga agencies din nga mag-imbestiga, just like police, just like NBI, just like CIDJ, kay kana siya, kuan man na siya, kining criminal offense man na, og tinuod na katrupang lim nga gigasto ang kwarta, nga gikaw-kaw yun.
1: Correct.
0: Nga kasuhan dito. Pero sama ani nga, murag mahug na katrupang lim nga dunay giingon nga, sa tawag ani kining trial by publicity.
1: Correct.
0: Trial by publicity man nga sa dihang magkaunsa-unsa mga katrupang dili mahukman ang Vice President o dili makonbikto, pero at least ikalipay gihapon na sa mga nag-interest mga katrupa nga nakahimo na og mga negatives against the Vice President kay mamalagi ang tumong para mamahimo nga dunot, mamahimong baho ang Vice President gumikan sa mga isyo nga gipakita sa publiko mga katrupa nga undecided pa or wala pa na siya ma-desisyon eh kung tinuod ba yun ng urap siya.
1: Correct.
0: Di ba? Mauna nga, sa pagkakaroon, huyang ang giingon nila nga impeachment kay ang tao manggod doon ay gikinahanglan nga immediate action. Unsa man, kanang kalisod ato bangon. Kanang ato mga bugas din ha nga dapat muhimog aksyon na itong gobyerno unsa mahimog din ang maubos na. Atong krudo, gasolina, mga katrupa, kana dapat taga-agpagtagan. Unsa may gihatag nila nga mga kuan sa mga drivers, atong mga kuan sa drivers, mga local drivers, nagyangungo pa gani, kawakunan sila kanawat.
1: Correct.
0: Mga mag-uuma, mga katrupa, nagyangungo pa gani, ingon pa gani, kano sa mga kanawat? Wala. Di ba nagay problema nga angay yung tanat taga-agpagtagan? Kadaghan, mga katrupa, mauna ang tao, giluod na. Bisa kung saan o nagpakana, mga katrupa, nga maukunuhay ni, maayo ang atong buhat sa gobyerno, wala, ay, luod na kayo. Alas 8.41 sa itong orasan, mga katrupa. Huwag bubalik, gapon kami, human sa pahinomdam. Standby.
2: Bullseye! Bullseye! X!
3: X!
2: FM!
3: X! FM!
4: Marami!
2: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya. Dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal
7: Island.
6: Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District.
7: Ako na-assign sa field.
6: Ang akong trabaho, hago kayo.
7: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
6: copy daw nga
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ya camera kong trabaho,
7: kapoy yung kay pag-ulit.
6: Pag-testing ako,
7: tulog kaadlaw na akong gamit.
6: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
6: nawala sa
7: usa. Epektibo dining
6: copy day
7: ining Premium D3 Coffee Mix.
6: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
7: nga sa field na sign
6: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
7: distingin yung inom ning
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Gamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbat sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Si Icy Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung may baby skin na

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ini taga Cebu sa Kasayas Lady. Nakasulay ko 1 week dali sa uting lugte gamin ho dahong tiil. Sa uglikod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ho, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga bukika.

0: Bullseye.
1: Hapit naman dahil katrupang lim, yung oras na ito, no? Na para ba tayo lakaw taon-taon, no? Dapat tay himuon. Ay, mga katrupa, itong orasan, doon lang kita alas 8.48 na o ginaot nga kamudin ha, nakapamahaw na punmudin ha, mga katrupa. Of course, hinaot po nga nakapailuna na mo dyan sa imong mga buluhaton, mga negosyo, asa manggaling. So, by the way, basta, maura to katrupa ha, sa tanang higayon, kinahanglan yun nga, aninaon na to ang atong sitwasyon sa impormasyon karong panahon na kay o mag-alang-alang taga-trupang lim, nagaw posibilidad nga pwede po ta mapaingon nga to sa mga impormasyon nga dilimaw.
2: Correct.
1: So, kanuna mo muna o desbulus ay mga katrupa kay para magka-istoryahay ta o magiyahan kita. Dili man perpekto nga atong pag-hisgot dere apan, nakamoy idea unsa na idagan dere sa atong panahon. Okay. Bising na pa yung mga nag-shout out at sa itong nag-agpagdagad, katrupang lip. Mm-hmm. Yan is katrupang Romilita Nebria Dayanan. Good morning ni Mudiha. Nagtanaw ko na siya sa Manila, Chinatown. Uy, mm-hmm. Manila, Chinatown?
2: Napod rin si Nilo Chan Chun. Mm-hmm. Morning, Sir Ray o Sir Lim. May naumi kanunay sa inyong programa. Shout out sa Chan Chun family o taga-Purukuno, Pisaan.
1: Mm-hmm. Good morning. Ato na, Satbang ni, Satbang.
2: Adi ay?
1: Oo.
2: Silingan.
1: Chan Chun family.
2: Okay.
1: Si Sir Nilo o si Sir Sabit, Amam Absabit, no? Good morning niyo din ha. Diyan sa katrupang gagawad, Jeremiah Esmeralda. Good morning ni Madaya Gagawad, no? Mina po din siya. Si Ma'am Mirasol, good morning. Ala, kinsa pareha. By the way, sayo-sayo taggawas katrupang lim.
2: Uh-huh.
1: Kaya napatay himuon katrupang kiyan. Pero hapit naman po dalas 9.
2: Yes.
1: Mga katrupa, magpasalamat kami sa inyong pagsunod ganuna ay ugma na pupuhon sa itong panaguban. Dirigya po sa itong tulumanon sa programa nga Bullseye, mga katrupa. Inyong may galaman na milit na usap. Sa ngalan na lang sa kinitibukang puwersa sa XFM Philippines sa Network, sa XFM Magusan, 91.3, 95.7 sa kontrol ni katrupang Keanu J. Sibyal. Usap sa itong News and Public Affairs. Atong mga kabanan, sila si Katrupang Rial Indon, Katrupang John J. Librias, Katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, ako si Katrupang Ray Celeste Surabasquez.
2: Kiniusab si Katrupang Limuel Ukay.
1: May buntag ka na tong tanan, dalaygon ang Diyos.
3: Mga

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga-anak mong Surandabaw, Diloro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabi yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kretin, lami, anatulog, nakaiko, kung sa kung ihi, okira kayo. Pero wala pang kretin, in 94, alam kung nakapaminaw sa kung ipang-multicar, na kung mabalatian, yun ang sulayan na alam ko sa historial. Ibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melanie DI taga-Panam.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan namigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ako ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw? Nawala itong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga maka alibyo sa itong lawas baka kung sa itong ipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama yun po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po, mga kaibigan, ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po, mga kaibigan, especially yung ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan, mga kaibigan, ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Mga sabi pa, complete package, eh nandyan na po, mga kaibigan, yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para maging functional yung ating pong mga organs, eh nandyan na nakapaloob sa ating pong Ultimate Trio. At syempre, samahan mo pa yan, mga kaibigan, ng mga malakas, ano, na mga content yan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Lalo sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po, mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo, mga kaibigan, yung mga supplements na tinitake po ninyo, ano. Kasi nga, yung mga pathogens na yun, mga virus, bacteria, eh nag-evolve. Eh lalo na yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, do sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiskubre, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at mabibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
1: Samahan po ang mga lingkod sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga mensahe. Mga text messages po ninyo, mga kaibigan, ipatala nyo po yan sa ating pong text line. Ang ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike nyo po, ha, at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kaibigan. Search nyo lang po, Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated lagi kayo, mga kaibigan, sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto. At ganoon rin, eh puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check up ng libre, makapagpa-consulta po ng libre, mga kababayan, ano? At syempre, meron din tayong mga papromo dyan, ha? Sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-check up. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Doc, ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, meron po mga karamdaman na sumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis. Alam naman natin, or alam ng iba, kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Doc, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So, ano po ba talaga, Doc, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng atin pong mga kasamahan?
2: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa bahan.
1: Oo,
2: okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede mo maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa. Pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang dami mga daga at ano diyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong magpenetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede rin doon sa mga mayroong nanunuyong balat o halimbawa meron kang ang tawag dito yung makapal, kalyo sa paa. Ayan, pwede doon magpenetrate diyan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng magpenetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maaaring mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot.
1: Mm-hmm.
2: So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito'y ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humaga yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng una pagtatalik.
1: Mm-hmm.
2: Kaya direct contact ito. Hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo pati yung bata ma-transmit niyo doon yung leptospirosis.
1: Ayun na nga. Nasa mga kabayan po natin, ano? Obserbahan niyo mga kaibigan at kumbaga kilatisin niyo, ano? Yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan ay baka nakakaranas na po kayo ng ganitong uri po ng karamdaman mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga lugar po na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig mga kaibigan, mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin. Especially kung meron ka ng mga open wounds.
2: Hindi lang sa partner, hindi lang sa baha. Yung mga naglululusong sa mga tubig na medyo kontaminado, yun po ay isa ring panganib.
1: Yun. So, mas maganda iwasan po mga kaibigan. Lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon, Dok, ano? Yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga, yung paglabas mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay, Dok, ano?
2: Mm-hmm.
1: At minsan kahit na sa loob ng bahay nakakuha pa rin ito kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo o mga kinakain maaring napuntahan dun,
2: na-contaminate. O kaya yung baha pumasok sa bahay mo,
1: mm-hmm,
2: kasi ayaw mong lumabas.
1: O isa din yun, ano? So mas maging maingat po mga kaibigan at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman mga kababayan, ha? Pero ano po ba, Dok, ang mga simptomas, ano, yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit?
2: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water, mm-hmm, o baha, at ikaw ay mayroong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, mm-hmm, na para kang nagchichil, ano, yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila, mm-hmm, yung iba nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din,
1: mm-hmm,
2: hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba? Mm-hmm. May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag-painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba naman, nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman, biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsisissure pa sila.
1: Mm-hmm.
2: Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawala ng control sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Yung iba naman nagkakaroon ng aggressive behavior at pag ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yun, ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
1: Ayun. Observahan nyo po ha, yung mga simptomas na yan mga kaibigan, kasi baka inyo pong nararanasan na yan, eh pinagpapawalang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo eh ano lang, lagnat-lagnat lang, ano? Akala nyo, normal lang na simptomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? Na kinakailangan ng medical attention.
2: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng, ano, ng baha dahil nagtatrabaho siya. Tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
1: Nako.
2: Kasi tapos sinabi na ang findings na ay leptospirosis. So wala silang idea na yun pala. Akala nila simpleng lagnat lang.
1: So sa mga kababayan natin, ha, maging maingat, maging mapanuri po ano sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, pumunta na kaagad ano sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar niyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health clinic diyan, mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health clinic natin para po mabigyan kaagad ano ng kagamutan, karampatang kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. May bagay tayong patuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545.
4: Suwabe ang aroma. Sunfun Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sunfun Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunfun Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuha ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sandown Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sandown Plus at Sandown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Sandown Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
7: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sunfun Plus Gold. Sunfun Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfun Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfun Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfun Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunfun Plus Gold.
8: Yeah!
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dagdig.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
11: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective
9: siya. Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Programa pong itasin sa ng Yes to Health Incorporated at ang ating pong produktong Sunton Plus Gold. Sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections ang ipong pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Sunton Plus Gold. At syempre sabayin nyo na rin ng ating pong vitamin C. Alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano? Sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito, lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng atin pong pangangatawan, dapat po na papalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. Para makagawa ng ayos, kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya, mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system, ano? So ito po mga suplemento na ito, mga kaibigan, ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya, mga kaibigan, para labanan ano yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangatawan. Isa na nga dyan, ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis, doc, ano? Kung gusto niyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan na ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio, ang atin pong Santong Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3, para po malabanan, mga kaibigan, ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko tapos ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
2: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
1: makapudpud na masyado.
2: Oo, may mga ganun kasi. Pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman. Pero, laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So, ang unang-unang cause is unang-unang sa lahat pa yung kung kayo ay masyadong mabigat ang timbang, ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65, yung iba 70 kilograms pa. So imagine mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin nyo, yung ating texture ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh ang kailangan niya na ay vitamin C as precursor of collagen development. Na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure na ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo. At ito ay, kumbaga, it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung Premium D3 natin at nutritional support from ating Santone Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang party ho na ating kasukasuan.
1: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Inaatake ng mga arthritis, kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos, ha? Maganda po, mga kaibigan. Masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyo pong mga joints. Pwede kayong bumisita, ha? Sa ating pong mga Yastro Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik, ano, ng healthy na mga cartilage, mga kaibigan. At sabayan nyo yan, ha? Ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong Premium D3, nakakatulong yan para malubricate, mga kaibigan, yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi, Doc, nanunuyo na, ano? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
2: Oo, kaya naglalagatikan, eh. Di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman, o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. Mm. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro, mga edad ninyo, 80. Yan. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
1: Mm-hmm. Ayan, ha? So, mas maganda, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
8: Santon Gold Live Testimony.
13: Hi ma'am, good morning po sa iyo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health
14: product? Yes po,
13: ma'am.

0: na.
1: Kamusta po yung sakit ng likod niyo?
0: Hindi na sumasakit yung likod ko.
1: Yes.
0: Tsaka yung sa Visionex nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nun, pero malaki na yung improve sa mata ko.
1: So, ibig sabihin, ma'am, luminaw yung panahon?
0: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
1: Well, so, before pala, ma'am, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos malabo na yung panahon, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang panahon. Nakakabasa na.
0: Nakakabasa na.
1: Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po, katulad sa inyo, na gusto din pong gumaling?
0: Try talaga nila yung Santon Plus Gold. Tsaka yung Premium D3. Tsaka Vision X.
1: Ibig sabihin, ma'am, nag-take din kayo ng Premium D3?
0: Oo. Nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
1: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan nyo, ma'am?
0: Ramona Carion.
1: Taga saan po?
0: Taga Santa Cruz, Manila.
2: The Secret of Health. Ayan po, mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin, ano, na natulungan sa pagpunta sa ating pong Yes 12 Clinic. Siyempre, sa pag-take ng ating pong mga produkto, ano, sa mga kababayan natin dyan na nagkakaroon po ng gallstone. Yung iba, Doc, laging sumasakit yun dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. So, yan po, mga simptomas yan ng gallstone.
3: So, kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin, o lower part ng liver yung ating gallbladder. Ayan. So, very important kasi yan kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nung po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas ng mga yan na yun po yung tinatawag na gallstone. So, medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka.
1: Mm-hmm.
3: O, kaya nga, prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
2: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, ha? Kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad sa pinakamalapit na mga Yes 12 Clinic po natin dyan sa lugar po niyo, mga kaibigan, or pwede subukan nyo na kagad ang ating po mga produkto, especially yung ating pong Santon Plus Gold at yung ating pong Premium D3. At makikita nyo kayo mismo, mga kaibigan, makakaramdam ng effect nyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito, Doc, ng katanungan. Good noon, Doc. Ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po, ha?
3: Sa mga
2: taga Rojas, Palawan.
3: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid.
2: Mm-hmm.
3: Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, lung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is una, kakain ka ng pagkaing mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan. Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal o once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods.
2: Mm-hmm.
3: Katulad ng halimbawa, yung kanin. Sobrang dami nyo kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos, at damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung, kumbaga sa timpla, hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscle sa ating bituka. Kasi alam niyo, yung mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung movement na peristalsis weak.
2: Oh.
3: So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo every day. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
2: Ayun. Okay, maraming salamat po, ha. Sa mga kababayan po natin na ganyan ang situation.

0: situation, ganyan po ang kondisyon. Tapos nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan, ha? Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Doc, sa ating po mga avid listeners.
1: So, aming pinasasalamatan yung patuloy nyong pakikinig, ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, napansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kami muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Doc Algie Bacla.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon na magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X.
4: X.
3: FM.
4: X FM.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Platinum Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Dino Car sa XFM.
1: Kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.

0: kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani nga ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
0: Di ba ging nanti kaayaw pagtambling-tambling? Pasakita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalad sa akong bulsa.
2: Exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga dunay kaayuhan sa serbisyo.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: XFM. XFM. Mga katrupa, exciting

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Plus win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sakel, Mamawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Uy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Nganong man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok. Unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o bilikon pa jud kini.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila na malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud!
15: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, bahay. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among servisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation ug proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung magkubanta sa pagkuswan.
15: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
9: Exciting!
16: Exciting!
17: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: sur RXFM.
1: Par, pakurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo, hoy apo, apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
0: Ngano man?
5: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan o gulikon pa dyan kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dili na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dilipariya sa ubang brand, kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
14: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
15: Inik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, labor na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya magkawala sa kumpan sa mata, mga gabon-gabon. Tamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo na kay ang refill lang lang sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuhan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Sistingin ninyo kamulang katilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: sur XFM.
1: Par, par. Nakisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: XFM. XFM.

0: Musa Karlau, niatu si Kapten Ludi sama Nila. Apaan? Sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya jeep. Pengna Bali yang pa. Kita rahasia hospital. Unya. Di pengutana saya seduktur. Ugdinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Is premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Bili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bili sa mga butika.
5: Sandon Gold Coffee Mix.
6: O di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape.
7: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
6: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Sandon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ibig.

0: Arje, kureng.
1: Kap.
2: Kap.
0: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Daka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Katul ka ayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako si Roldan sa Baker. Pasalamat kayo kog dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Ibaba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagpulang dayon. Excited?

0: God. Balitang international, dambuhalang baha na nanalasa sa Nepal. Tibet border, dandang katao po nawawala.
1: Sa showbiz, SB19 na dismaya sa umano'y pakikitungo ng Filipino airport worker sa LA.
0: At sa sports, Titan Ultra rookie Brian Sahonia sumailalim po sa matagumpay na ACL surgery.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Webes, 27 sa Agosto 2026. Live mula sa inyo, XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo sumasa inyo sa pamagitan ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang balita may kaugnayan sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumanggap siya ng honorary degree of Doctor of Laws Honoris Causa mula sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila sa ika-limampu at walong commencement exercises ng universidad na ginanap po dyan sa may PICC o sa Philippine International Convention Center sa Pasay City ngayong araw. Ipinagkaloob ang honorary degree bilang pagkilala sa mahakbang ng Pangulo para sa pagsusulong ng economic development, pagpapalawak po ng access sa edukasyon, pagpapalakas ng public health services, at pagtataguyod ng social equity.
3: PLM community, class of 2026, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Doctor of Laws, honoris causa.
4: I stand before you, humbled, as the pamantasan ng Lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws Honoris Causa, its highest honorary degree. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM. I therefore accept this recognition with a renewed commitment to uphold the values that this university has long championed. Karunungan, kaunlaran, kadakilaan, wisdom, progress, and greatness.
0: Mga katropa, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
1: 2027 Proposed National Budget, sinimula ng talakayin ng Senado. Narito ang report.
5: Sinimulan ng talakayin ng Senado ngayong Agosto 27 ang panukalang 2027 National Budget sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pinangunahan ni Senate Finance Committee Chairperson Senator J.B. Ejercito at ilang mga senador ang talakayan kung saan binigyan diin ang pagpigil sa korupsyon at anomalya sa paggamit ng pondo ng bayan. Ikinit ni Ejercito na kailangang matiyak ang pananagutan at wastong paggamit ng pondo habang ipinagpapatuloy ang mga lehitimong proyekto at programa para sa pag-unlad ng bansa. Kabilang sa mga bibigyang prioridad ng Senate Committee on Finance para sa 2027 National Budget ang healthcare kasabay ng pagtugon sa iba pang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa usapin naman ng budget, humihingi po ang Department of Public Works and Highways ng 83.84 billion pesos para sa locally funded flood mitigation projects para sa taong 2027 kasabay ng pagtiyak ni Secretary Vince Dizon na wala ng leadership funds sa panukalang budget. Sinabi ni Dizon na mas maigpit na ngayon ang requirements bago may sama isang proyekto sa budget. Kabilang po ang approved program of works, validated geotag photos, certificate of implementability, at yung tinatawag na master plan of feasibility study. Layunin po nito mga katropang tiyakin daw na nakabatay sa pangailangan at maayos na napag-aralan ang mga flood mitigation project at may iwasan po mga kontrobersiyang bumalot sa managaraang proyekto. Bukod sa locally funded projects, may 19.6 billion pesos pa rin para naman sa tinatawag na foreign assisted flood mitigation programs at 3.4 billion pesos para sa MMDA flood control programs o kabuang 107 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027 National Expenditure Program. Samantala, sinabi rin ni Dizo na pagtutunan din ng DPWH ang pagkumpleto sa mga unfinished flood mitigation projects, bagamat ilan sa mga ito ay nakabinbin dahil sa mga investigasyon ng Ombudsman, Department of Justice at ng Commission on Audit.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniulat ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na magmula nang magsimula ang flood control controversy, nakapagtala na ang ahensya ng 12 contractors na blacklisted na tumanggap ng mga proyekto sa ilalim ng pamahalaan. Nasa mahigit 100 personnel na rin ng DPWH ang nasuspinde kaugnay sa issue. Ayon kay Dizon, nasa ombudsman na ang impormasyon tungkol sa mga kontraktor at marami na rin kaso ang isinampa laban sa mga sangkot. Anya susunod pang batch ng mga DPWH personnel na posibleng sasailalim sa suspensyon, pagtanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Humihingi ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng 28.4 billion pesos din. Budget po ito para sa 2027 para sa mga programang nakatuon sa pagpapalawak ng akses sa malinis na tubig, rehabilitasyon ng mga daluyan ng tubig at pagpapanumbalik ng kagubatan. Kabilang dito ang 124 million pesos na financial assistance para sa local water district para mapalawak ang serbisyo sa mga liblib at hindi pa naabot na barangay.

0: San land patent sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa pagmamayari ng lupa.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghahanap ng bagong spokesperson ang defense team ni Vice President Sara Duterte matapos pagbawalan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero ang mga abogado na talakayin sa publiko ang merito ng impeachment case. Sinabi ni Attorney Michael Poa na kasalukuyang tumatayong defense lawyer at spokesperson ni VP Duterte na nakansila na niya ang ilang media interviews dahil sa ruling at kailangan pa munang pag-usapan nila ng Vice Presidente ang paghahanap ng kapalit. Ayon kay Poa, dapat marunong magpaliwanag ng proseso sa simpleng paraan ng bagong tagapagsalita at maging consistent sa mga pahayag ng defense team upang hindi malito ang publiko. Samantala, nagtakda naman si Escudero ng two-strike rule para sa mga lalabag sa Rule 18 sa unang paglabag, may severe public reprimand at stern admonition, habang 30,000 pesos naman ang multa ang maaaring ipataw sa mga susunod na paglabag. Nilinaw ni Escudero na prospective ang ruling at ipatutupad lamang ang mga nasabing pahayag mula Agosto 26, hindi naman saklaw na pagbabawal ang mga itinalagang spokesperson na magkabilang panig.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, patuloy po na sinusuri ng Department of Justice ang kahilingan naman ng United States government doy para extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinag-aralan pa ng DOJ ang mga dokumentong isinabmit ng US authorities at hindi pa tapos ang pagsusuri. Bilang sa tinitingnan ng DOJ kung si Quiboloy nga ang taong tinutukoy sa extradition request. Gayun din kung umiiral ang prinsipyo ng double criminality. Sa ilalim po nito, susuriin kung ang mga krimeng ibinibintang kay Quiboloy sa US ay may mga paglabag din sa batas ng Pilipinas. Sinabi ni Castro na batid po ng DOJ na kailangan agad na makapagpasya sa extradition request. Ngunit nangangailangan ng panahon ang pagsusuri dahil sa dami ng mga dokumento. Matatandaan na naharap si Quiboloy sa federal cases sa US kaugnay po naman ng sex trafficking, kabilang din ang trafficking of children, conspiracy at bulk cash.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Malacanang sa mga politiko na huwag magpagamit sa ibang bansa para lamang manatili sa pwesto. Kasunod dito ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na may basihan para paniwalaang may ilang politikong Pilipino na maaaring suportado ng China. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat unahin ng mga lingkod bayan ang pambansang interes at hindi ang interes ng ibang bansa. Sinabi rin ni Castro na dapat imbestigahan kung may mga politikong tumatanggap ng suporta mula sa China habang nanawagan ang pagkakaisa sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Pangulong Marcos ay suportado ang layuning labanan ang loose firearms sign po sa Malacanang. Tatropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Palasyo ng Malacanang na suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang na magpapalakas sa public safety at magpoprotekta sa mga Pilipino. Kabilang dito ang layunin ng panukala ni Interior Secretary John Vic Remulla na gawing non-bailable ang illegal possession ng loose firearms at patawan ito ng hanggang 20 taong pagkakakulong. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magandang bungkahi ang panukala para sa mas protektadong bansa at mamamayan. Gayon man, sinabi niyang aaralin muna ng Malacanang ang mga bersyon ng panukalang iahain sa Kongreso bago magtakda si Pangulong Marcos ng pinal na posisyon. Isinusulong ang panukala kasunod ng school shooting sa Zamboanga City. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Philippine National Police na tapos na ang imbestigasyon sa pamaril sa Ateneo de Zamboanga University na kinasawi ng dalawang estudyante kabilang ang gunman. Ayon sa PNP, walang nakitang ebidensya ng conspiracy o sabwatan sa likod ng insidente, ngunit natukoy na may paghahanda bago ang pamamarila at exposure sa violent online content. Natukoy rin ang mga pagkukulang sa pag-iingat sa baril na naging daan umano para sa unauthorized access, gayon din ang security deficiency sa paaralan.

0: Dahil dito nagsampa ang pulisya ng reklamo para sa reckless imprudence resulting in homicide and physical injury laban sa registered owner ng baril at isang school security personnel. Ang registered owner ng baril ay naunang kinilalang ama ng gunman at isang opisyal ng Bureau of Customs.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, ang Philippine National Police iniimbestigahan ang umano'y online groomers na kumikilos laban po sa mga minor de edad. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon laban sa mga umano'y online groomer na sinasabing nagtatarget ng mga minor de edad para sa mga posibleng kaharasan at iba pang uri ng pag-aabuso. Ayon sa PNP, tinututukan ng mga otoridad ang mga individual o grupong maaaring gumagamit ng social media at iba pang online platforms upang manipulahin, kunin na ang tiwala at ilagay sa pangarib ang mga kabataan. Kasabay nito, nagpaalala ang pulisya sa mga magulang at tagapag alaga na maging mas maingat sa digital activities ng kanilang mga anak. Inikayat niya ang mga publiko na agad i-report ang anumang kahinahinalang online at pakikipagkunayan upang mapigilan ang posibleng pang-aabuso at maprotektahan ang mga minor de edad. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP sa mga kaugnay ng ahensya upang matukoy ang mga nasa likod ng naturang gawain at mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling iginiit ng Kamanggagawa Party List ang panawagan nitong imbestigahan ang online gambling matapos sabihin ni Congressman Eli San Fernando na kabilang sila sa mga unang nagpapaimbestiga rito noong 2025. Ayon kay San Fernando, hindi lamang si Ivana Alawi ang dapat pagtuunan ng pansin dahil kasama rin umano sa mga personalidad na nagpo-promote ng online gambling sina Vice Ganda na din Lustre Alden Richards at Vic Soto. Kinu-question din niya kung bakit hindi umano umuusad ang imbestigasyon at iginiit na may malalaking politiko rin umanong nasa likod dito. Binigyan din ni San Fernando na bagamat may personal na pananagutan ng mga taong nagsusugal, mayroon din umanong epekto sa lipunan ang pagtukoy o patuloy na nagpo-promote ng online gambling. Nanawagan din siya sa publiko na manindigan laban sa umano'y walang habas na pagpo-promote ng online gambling. Sa kanyang mensahe, hinamon din ni San Fernando ang mga umano'y mga politikong nasa likod nito at sinabi kay Ivana Alawi na maaari silang mag-ceasefire kung hindi na ito muling mag-endorso ng pagsusugal.
1: XFM News Nationwide.
2: Umabot na sa 5.95 billion pesos ang pinsala po sa infrastruktura dulot ng bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kasama habaga tayo sa Office of Civil Defense.
1: Bagyo Update.
2: Tinataya mga katropa na 1.91 billion pesos naman ang pinsala sa agrikultura, habang 2.2 milyong pamilya o katumbas po ng 7.7 million na individual ang naapektuhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa 31 na ang namatay, 19 ang sugatan, 3 ang nawawala. Pinakabatas po ang bilang ng fatalities sa Benguet. Umabot sa 15, karamihan dahil sa landslide. Abot naman sa 2,800 ng bahay ang napinsala, habang 8,200 na pamilya ang natili sa 325 evacuation center. Ayon po sa OCD, umabot na sa 1.56 billion pesos ang ayuda na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan ang PAGASA na 5 hanggang 7 bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa natitirang mga buwan ngayong taon. Ayon sa PAGASA, posibleng magkaroon ng 2 hanggang 3 bagyo sa Setyembre, 1 hanggang 2 sa Oktubre, 1 hanggang 2 sa Nobyembre at 1 hanggang 2 naman sa Disyembre. Posible rin isang bagyo sa Enero 2027, habang maliit ang posibilidad na magkaroon ng bagyo sa Pebrero 2027. Nagbabala rin ang PAGASA sa posibleng pagbaba ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino na maaaring magpatuloy hanggang unang kalahati ng 2027.
1: Bagyo Update. Man ang bawat takbo ng bawat minuto.
4: Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din tayo napapahinggan sa pamagitan po ng Solid FM 95.5 Puerto Princesa, XFM 98.5 Nara, Palawan, at XM 102.4 Rojas, Palawan.
4: Balitang regional.
2: Diretso tayo sa Jensan. Yung sangguniang panglungsod po ng Jensan, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
5: Nakapukaw ng atensyon sa mga miyembro ng sangguniang panglungsod ng General Santos City ang panukalang ideklarang persona ng grata si Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro dahil sa ilang pahayag na itinuring ng mga opisyal na hindi makatarungan at nakakasakit sa mga guro. Nagsimula ang issue matapos ang mga pamahayag ni Undersecretary Castro na tila sinisisi ang ilang guro na umano'y lumalabag sa moralidad at hindi nagtuturo ng wastong asal at pag-uugali sa mga estudyante kaugnay ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga kung saan nasangkot ang isang estudyante. Sa sesyon ng sangguniang panglungsod nitong nakaraang Martes, itinulak ni Vice Mayor Jose Edmar Humang ang isang resolusyon upang pormal na ideklarang persona ng grata si Castro dahil sa umano'y hindi katanggap-tanggap na pagpapahiya at pagsisisi sa mga guro na una na nagpahayag ng pagtutol si Vice Mayor Humang sa mga naging pahayag ng Palace Communications official kahit hindi pa formal na naihain ang panukala.
6: And she makes a scandal remark by a lawyer, actually, I am going to pass by the next regular session. The resolution is claiming you said to say Mr. Claire Castro personal or data
5: Samantala, sa kabila ng mga batikos at panawagang humingi ng paumanhin, nanindigan pa rin si Undersecretary Castro sa kanyang mga pahayag at iginiit na may ilang guro umano na hindi sumusunod sa mga pamantayang moral. Sa gitna ng usapin sa moralidad at kalusugan ng komunidad, Santon Plus Gold para sa dagdag na suporta sa pang-araw-araw na wellness at pangangalaga sa sarili. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
0: Babala, sensitibong balita, grade 8 student na pinininiwala ang nagpatiwakal na tuklasang pinatay umano ng amain. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Isang 14-anyos na grade 8 student ang unang pinaniniwala ang nagpakamatay ngunit lumitaw sa imbestigasyon na biktima pala ito ng pagpataya sa sityo Candato, Barangay Gindaruhan, Mindanila, Cebu nitong linggo ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias sa John Eric habang ang itinuturong suspek ay ang kanyang amain na si Romnick Villahermosa, 34-anyos na pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad. Una na nakatanggap ng tawag ang Mindanila Police Station mula sa isang barangay kagawat hinggil sa isang batang lalaki na umano'y nagpakamatay. Ayon sa hinanap ng mga kapitbahay si John Eric matapos itong missing. Kasama rin sa paghahanap ang kanyang amain, nakalauna ay siya umanong nakakita sa biktima at nagsabing nasa isang puno ang bata. Agad namang rumispondi ang mga pulis at isinilalim sa crime scene processing ang lugar. Nang makarating sa lugar ang ina ng biktima na si Emily Bidro Villahermoso, 36-anyos, nakita nito ang kalagayan ng kanyang anak at agad na nakipag-ugnayan sa isa pa niyang anak na nagtatrabaho sa lungsod. Dahil sa mga kahinahinalang pangyayari, nagkaroon ng pagdududa ang pamilya at mga pulis kung tunay na pagpapakamatay ang nangyari. Bagamat una itong nag-atubili, bumayag si Emily na isailalim sa otopsiya ang kanyang anak upang malaman ang tunay na saninang pagkamatay. Kalaunan na, isang nakatatandang anak ni Emily at Romnick ang umano'y nagsabi sa ina kung paano pinatay ang biktima. Dito na kumpirma ang hinala na hindi pagpapakamatay kundi pagpatay ang ikinasawi ng 14 anyos. Nabatid na ang biktima ay anak ni Emily sa kanyang unang kinakasama at 7 buwan pa lamang ito nang dumating sa kanilang buhay ang suspekka. Patuloy naman ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa 34 anyos sa suspekka na pinaniniwala ang nagtatago matapos ang insidente. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Ito naman katropa, meron pong oil tanker truck driver, hindi nasasampahan ang kaso ng mga pamilya ng tatlong estudyanteng nasawi sa banggaan dyan sa Puerto Princesa. Katropa natin para sa update, Gerald Gales, XFM Palawan.
8: Nagkasundo na ang mga pamilya ng tatlong sakay ng motor na namatay sa aksidente sa Tinigiban National Highway Puerto Princesa na hindi nasasampahan ng kaso ang driver ng oil tanker truck ayon kay Police Captain Cyrus Taliman, Station Commander ng PS2PNP. Nakahanda na sila sa pagsasampa ng kaso bilang proseso. Subalit mismong pamilya na ang nagsabi sa PNP na hindi na nila itutuloy dahil kita naman sa CCTV footage na ang motor na sakay ang tatlong estudyante ang sumalpok sa kasalubong na truck. Gumawa na lang ng kasunduan ang magkabila ang panig na siya namang kinikilala ng PNP at kasabay nito ang pagpapalaya sa driver na hindi na pinangalanan. Ang tatlong binawian ng buhay ay hahatid na sa kanikanilang munisipyo. Ang isa ay nasa San Vicente na ngayon habang ang dalawa ay bibiyahin na rin sa bayan ng Araceli, Martes ng madaling araw o August 25, 2026, pasado alas 2 na madaling araw nang mangyari ang aksidente kung saan dead on spot ang tatlong sakay ng motor habang ang driver ay agad sumuko sa PNP. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: 47 anyos na lalaki patay matapos masaksak sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Ang 47 anyos na lalaki matapos nasaksak sa Barangay Salngan, Pasig City. Sa investigasyon ng mga pulis, kalasingan ang tinitingnang motibo sa pagpatay kay alias Rick na residente ng Barangay Agtambo ng nasabing siyudad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbano III, hepe ng Pasig City Police Station, magkasama ang biktima at ang suspect na nagiinuman. May hindi pagkakaintindihan sa gitna ng dalawa na naging sanhi ng kanilang pagtatalo. Unang hinampas ng biktima ng petsel ang suspect kung kaya't kumuha ito ng konsilyo at sinaksak si alias Rick. Nakatamo ng multiple stab wounds ang biktima. Nakahingi pa ng tulong si alias Rick ngunit patay na nang dumating ang mga barangay tanod. Samantala, nahuli ng mga kapulisan ang suspect Sado sa isinagawang hot pursuit operation. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
4: XFM News. News Nationwide Update.
2: Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng pag-asa isang LPA nasa loob ng PAR at may katamtamang tsansa maging tropical depression sa susunod na 24 hours.
0: Katropang Buddy, samantala patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang Southwest Monsoon o Habagat.
2: Ayon sa pag-asa, mga katropa, maaranas po ng minsan ang pag-ulan. Ang Sambales at Occidental Mindoro pwede magdulot ng flash floods yan at landslide habang asahan din po maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan, maging thunderstorms dito sa Metro Manila. Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros.

0: Paan, tinangay po ang mga gusali, kalsada at tulay sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi bababa sa 160 na katao ang sinasabi sa report na namatay. 157 sa Nepal at 3 sa Tibet, habang dandan pang iba ang nawawala. Sa Nepal, umabot sa 403 na katao, ay niulat din na nawawala, kabilang ang mga dayuhang turista at pilgrims. Makikita sa footage, mga katropa, ang matinding lakas ng rumagasang putik, bato at iba pang debris habang sinisikap ng mga residente na tumakbo bago tuloy ang lamunin ng baha ang mga istruktura.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nadismaya si SB19 member Justin Diosa sa umano'y hindi magandang pakikitungo ng isang Filipino airport worker sa kanilang grupo nang dumating sila sa Los Angeles International Airport. Ayon kay Justin, pinigilan muna ng kanilang manager ang ilang fans na magpa-picture habang hinihintay nila ang kanilang mga bagahe upang maiwasan ang commotion. Ngunit umano'y nagalit at nagparinig ang airport worker. Sinabing hindi na raw nagpapapicture ang SB19 kahit hindi pa sila sikat, at ikinumpara sila sa iba pang artistang nagpapapicture sa kanila. Ikiniit ni Justin na maayos namang ipiniliwanag ng kanilang manager ang dahilan ng paghihintay bago sila magpapicture. Sinabi rin ng singer na ikinagulat niya ang insidente dahil hindi umano nila karaniwang nararanasan ang ganitong pakikitungo sa kanilang mga international tours. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa dito sa atin ang Premium D3 protection sa buong katawan, matagumpay na sumilalim katropa para sa operasyon si Titan Ultra rookie Brian Sahonia sa kanyang left ACL at lateral meniscus injuries na nagpatigil sa kanyang unang season sa PBA. At na-injured po si Sahonia noong August 12 sa laban ng Titan na Ultra kontra sa San Miguel, natapos bumigay ang kanyang kaliwang tuhod habang tinatapos sa isang fast break. Ayon sa koponan, naging matagumpay ang operasyon at sisimula na ngayon ni Sahonia ang kanyang recovery at rehabilitasyon.
1: News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Malitang Extra sa XFM News Nationwide.
3: Makati Job Fair, naghatid ng higit 2,800 trabaho sa mga naghahanap ng oportunidad. Katropa natin sa balita, Rica Adrada ng XFM Mega Manila.
4: Nagbukas ng oportunidad sa trabaho ang City Government of Makati sa pamamagitan ng Petro Job Fair. Katuwang ang Yes to Health Incorporated at XFM Mega Manila. Sinasagawa ngayong Agosto 27 sa Guadalupe Commercial Complex. Lumahok ang 31 employers na nag-aalok ng kabuuang 2,817 job vacancies para sa local at overseas employment. Kabilang ang 871 local jobs, 80 government positions at 1,146 trabaho sa ibang bansa. Ang job fair para sa mga taga-Makati at mga aplikante mula sa ibang lugar. Ito ang one-stop shop services mula sa iba't ibang ahensya upang mapadali ang proseso ng pag-apply. Layunin ng programa na may lapit ang mga oportunidad sa trabaho sa mga Pilipinong naghahanap ng hanap buhay. Akong inyong katropa, Rica Adrada ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po mga katropa ang XFM News Nationwide. Ngayon pananghalian po ito ng Webes, 27 ng Agosto 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule, the secret of health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Alright, isang mapagpalang araw ng Thursday. Magiliw po naming mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan na mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Hatid po sa atin yan ng Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla, ang makakasama po ninyo sa ating pong talakayan sa pangalan po ng ating mga partners, Dr. Misael Hines at ang ating CEO, Dr. Remilito Uy. Kasama din natin ang ating isang eksperto sa alternative medicine, walang iba kundi si partner, Dr. Ron Paler. Magandang hapon, partner.
1: Isang magandang hapon uli, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong information at importanteng talakay na naman po ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na sa ating kalusugan at specifically doon po sa mga suplemento at anong klaseng suplemento ang pwede nating inuming araw-araw, ano din naman mga suplemento na kailangan dahan-dahan sa pag-inom at ano yung mga sources ng suplemento na pwede po o may pinakamagandang resulta sa ating pangangatawan. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programang The Secrets of Health. Upang sakit
0: ay maiwasan. Yan ang napaka-interesting naman ating topic ngayon. Ano ho? Tayo ay napapakinggan sa lahat po ng ating XFM stations. Ganon din sa mga Solid FM at sa iba pang partner stations po natin nationwide. At syempre, sabayan din po tayong napapanood ng live sa ating Yes to Health page. At kung kayo po ay nakatutok na syempre sa ating live streaming, swerte ho ninyo dahil meron po tayong handog na regalo. Ang Yes to Health, Healthy Katropa Giveaway. Sa mga ka-wellness ho natin na nakasubaybay sa FB Live, ano? Ang gawin nyo ho, i-share nyo ho yung ating pong Facebook live streaming. Lagyan po ninyo ng hashtag The Secret of Health. At ganun din, mag-comment po ng mga good experiences sa paggamit po ng mga produkto ng Yes to Health. At sa mga nandyan naman sa radyo nakikinig, text nyo ho yan sa ating pong hotline ha, yung inyong mga good experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Ayan, at mamaya ho, ano ho tayo, bubunutin o pipiliin na mga maswerteng mariregaluhan sa ating pong Healthy Katropa Giveaway, yung ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. And of course, welcome to welcome po ang inyong mga katanungan sa ating palatuntunan. At pwede ho kayo mag-text sa ating pong hotline number. Ito, pakitake note lang ha. Kung mayroon kayong ano dyan, lapis, papel o ballpen, ano. Ayan, 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyo pong katanungan, ilagay ho ang pangalan at ang location kung saan po kayo nakikinig ng ating pong programa. Sa mga nagnanais naman pong subukan ang mga produkto ng Yes to Health, lalong-lalo na yung Santon Plus Gold natin, pwede na ho itong mabili sa lahat po ng leading drug stores sa ating bansa, gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, TGP, ano? Ganon din sa mga St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, ang mga butika ho sa inyo po mga lugar. Ipagtanong-tanong lang ang produktong tatak ay Yes to Health para makuha nyo po yung legit na produkto po mula po sa amin. At pwede rin po itong i-order sa amin pong online shopping store sa Shopee. Search lang po ang Yes to Health 2011.
1: At syempre mga katropa ay atin pong mga produkto. Ang atin pong mga produkto ay mabibili sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag dyan po kayo sa ating mga klinika bibili ay meron po tayong discounts.
0: Yun, masaya.
1: Ayan, kapag dyan kayo pupunta. And of course, lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin, mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo, dalhin ninyo ang inyong senior citizens ID para maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag pupunta na kayo at meron kayong mga iniindang karamdaman, pwede po kayong magpakonsulta ng libre. Libre yan mga katropa sa Bisyo Publiko ng Yes Health Incorporated para po sa lahat nating kababayan kapag sa Yes Health Clinics po kayo magpapakonsulta. At sa lahat po natin mga klinika, meron po tayong mga consultant, naturopathic consultant na nandiyan po araw-araw para magserbisyo po sa inyo. At of course, kapag meron na po kayong nakapagpakonsulta na po kayo, meron po tayong mga serbisyo na kung saan ay pwede pong modify ang kupo sa inyong mga karamdaman at mga iniindang sakit sa katawan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyan, Korean therapy, by Zapper therapy, Terhertz therapy, and of course, dito sa malapit sa Luzon, meron po tayong hilugtok ni Doc Wendell.
0: Yang hilugtok na yan. talagang napakasarap ng pakiramdam sa mga kasuhan natin. Mm-hmm. Ano? Kaya kung nais po ninyong masubukan ang mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahin nyo na po ang aming mga branches, iba't ibang panigo ng ating bansa sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT. Ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Cugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Cugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Yan po yung mga branches natin na pwede nyo pong puntahan kung sakali mang kailangan nyo ng mga serbisyo ng alternative medicine. Ayan, pag-uusapan naman natin ngayon yung ating napakagandang topic, ano, tungkol ito sa mga suplemento. Alam po ba natin na kahit gaano po tayo kasi pag kumain ng mga gulay, prutas, kung kumakain kayo ng isda, karne, itlog, at iba pang mga healthy foods, may mga pagkakataon po na hindi natin nakukuha ang lahat ng mga sustansya o nutrients na kinakailangan po ng ating katawan. At dito pumapasok ang isang konsepto na matagal na ho itong ginagamit sa nutrition and preventive health, ano, yung tinatawag nating supplementation. At may importanteng tanong lang tayo, no? Saan ba nagsimula ang supplement? At bakit ba ito na-invento? Yun yung ating mga katanungan dyan, ano? At kung babalikan natin ang history ng nutrition, makikita po natin na ang supplementation ay hindi lang talaga nagsimula bilang paraan na sabi nga nila palitan yung pagkain, ano? Mm-hmm. Ang pangunahing layunin po nito ay punan ang nutrition gap. Ang mga nutrients po na maaring kulang sa atin pong diet. Kaya nung unang panahon, hindi po natin lubos pang nauunawaan ang tungkol sa mga vitamins, minerals. Pero napapansin na po ng mga tao na may mga sakit at kondisyon na nauugnay sa kakulangan ng ilang nutrients. Halimbawa po dyan, yung kakulangan ng vitamin C na unang naitala, no? Na nauugnay po sa sakit na scurvy. At habang ang kakulangan naman ng vitamin D sa mga bata po ay nagdudulot ng rickets nung unang panahon, ang kakulangan naman ng ilang B vitamins ay nagdudulot po ng iba't ibang deficiency at mga sakit. Kaya habang umuunlad ang science, unti-unting natutuklasan yung mga iba't ibang kumbaga, klase ng pagkain, klase ng nutrisyon, at kung paano ito makasasapat sa atin pong mga pangangailangan. Dahil po sa modern lifestyle, maraming factors po ang maaring naapektuhan yung ating nutrisyon, yung ating mga busy schedule, yung mga processed food, at iba pa ay talagang lubos na nakakaapekto sa atin pong mga kalusugan. Ayan. Kaya kinakailangan, Dok Ron, pag-usapan natin mabuti ito tungkol sa tamang supplementasyon.
1: Mm-hmm. Ang dietary supplements, mga ka-wellness, ay nag-evolve po ito. Hindi lang ngayon, no? Itinatawag ito ngayong alternative medicine, no? Mm-hmm. O parte ng alternatibong panggagamot. Pero actually, kung titignan natin ang history nito, is mula pang libong taon pa lang o noong unang libong taon, ay ito ginagamit na sa ating lipunan, sa panggagamot. Sa mga early practices katulad ng Egypt, China, India, Greece, ay gumagamit ng mga herbal extracts. Mm-hmm. So, nung una, libong taon na. Yung iba naman, mga animal organs, yung iba nga, yung buong ano, doon pa pupunta ka na China, may mga buong animals na ilagay at binababad. And also, plants for health and strength. At kalimitan dito na ginagamit is yung mga pagkain na kung saan ay nakakagamot sa mga karamdaman. According, as you have mentioned also, yung tinatawag na scurvy, during 18th century ay nakita ng isang naval surgeon na si James Lind ang paggamit ng citrus para gamutin ang scurvy. Kasi ang scurvy, nakita niya later on na nalaman, ito pala ay vitamin C deficiency. At long before vitamins na or na ano na pangalanan yung tinatawag natin na vitamin C, ginamit na yan. And also, the discovery later on ng ano ng vitamins sa early 28th century unang ano na itala yung pangalan ng vitamins noong 1912. Mm-hmm. Tinawag siyang vitamins, that means vital minerals na kailangan na ating katawan. Later on sa mga pharmaceutical, in-isolate yung mga certain vitamins na kailangan ng ating katawan, it becomes synthesized or naging synthetic kung saan iginawang mga pills. Suplemento or di kaya pills. Ang iba naman, kapag ang pagkain ay kulang ng mga sustansya, ginagawa itong fortification or fortified doon sa mga pagkain. Kaya makita ni niya may bigas na fortified vitamin A, fortified B vitamins, fortified vitamin E. Yun ay ano po nangyari para po mapunan yung mga kakulangan ng mga bitamina sa pangangatawan.
0: Ang tanong, Dok Ron, kailan ba masigit na kailangan ng ating mga natin, nating lahat, ang mga food supplement?
1: Well, kung titingnan natin is kapag ka-healthy ang iyong diet is not necessarily kailangan yung suplemento. Mm. But then ang problema nga ngayon is yung tinatawag na nutritional gap, at we have discussed this so many times sa ating mga ano, sa ating mga episodes, na kahit gaano ka-healthy yung ating mga pagkain, ang nangyayari is kulang pa din o meron pa ding nutritional gap nang dahil sa depletion ng mga sustansya na kukuha natin mula doon sa pagkain at dahil doon sa lupa. Of course, kapag kumakain ka ng karne, sama kumukuha ng sustansya yung ano, doon sa damo, di kaya doon sa feeds. Ganon din yung mga ano, yung mga vegetarians, is kahit na kumakain tayo ng mga ano, pwera na lang doon sa strictly na mga organic talaga, is very minimal or very, kumbaga, county lang yung tinatawag na nutritional deficiency na meron sila. Pero kapag nakadepende tayo sa market, nakadepende tayo doon sa bagsakan ng mga gulay, kalimitan is kulang pa din sa tinatawag natin, kulang pa din sa sustansya ang katawan.
0: Kasi maraming factor na pwede, either soil condition, pwedeng, kasi marami na nagbago eh. Ayon sa pag-aaral na hindi katulad nung unang panahon. Lagi kong sinasabi na based on one study, yung isang mansanas noong 1950s, parang comparable sa limang mansanas
1: limang ngayon. Mansanas ngayon
0: pagdating sa nutritional value. Content o sa value niya.
1: At kailan natin kailangan yung suplemento? Number one, kapag during pregnancy and lactation, kalimitan na binibigay ng mga ng mga clinics and also ng mga obigyne is yung pagtake ng folic acid. But then later on, lately folic acid has been questioned. Kasi merong tinatawag na pagsusurge ng postpartum depression sa mga kababaihan. And nakikita nila yung link na kung saan yung folic acid ay hindi pala nasisynthesize ng katawan, and which makes yung sa ating which makes our body to crave or need more that vitamin B12. Kaya kung titingnan niyo later on na ang mas binibigay nila na na folic acid is not synthetic folic acid, kung hindi yung methylated folic acid which could be synthesized sa ating katawan. At kalimitan ng methylated folic acid or readily be used by our body is makukuha natin doon pag tinabay nating folate or folic mula doon sa dahon. Kaya doon sa mga nanay, mas maganda talaga na na magkuha kayo ng folic acid or folic acid source is doon po sa mga gulay, mga beans, and of course doon sa mga supplements na kung saan is nasa kumbaga ready form, methylated form. Nga lang medyo mas mahal kapag bibili ka ng methylated form ng folic acid. Kasi kapag kakulang ng folic acid, this may cause yung tinatawag na neural tube birth defect sa mga bata. Kapag kulang naman, kung kalimitan din, nakukulang din ang supply ng iron and also calcium, kaya kailangan ng supplementation sa katawan. Also yung mga restricted diets, merong studies na kung saan yung mga vegans or strict mga vegetarians often nagre-require ng vitamin B12 kasi daw doon sa test nila is mababa yung vitamin B12.
0: Kasi hindi sila kumakain ng meat.
1: Hindi kumakain ng meat kasi ang vitamin B12 ay makakuha lang sa meat. And later on, kaya kalimitan is magwo-wonder ka yung yung animal saan ba kumukuha ng vitamin B12. And then we just realize dahil nga sa mga research na yung vitamin B12 pala ay pinoproduce hindi ng katawan kung hindi ng certain bacteria doon sa ating tiyan. Kaya kalimitan kapag kaya mapapansin ninyo kapag kakulang na vitamin B12 ang ang isang tao, isa sa problema niyan is yung tinatawag natin na depression.
0: Yeah, kasi B12 is very important sa ating utak.
1: Brain, sa brain function. And then, kung titingnan mo, ikumpara mo, I don't know if they have done the study, very rare sa mga vegetarians, I don't know dun sa vegans, sa vegetarians, ang nakakaroon na depression. Mostly doon sa mga depressed are those who are highly meat eaters. Pwera na lang doon sa mga vegetarian na ang is palaging doon sa mga dilata o di kaya mga process na mga substitute ng mga vegetarian products. Kaya kalimitan at later on is na invento itong tinatawag natin na B12 sources. At ang pinaka very cheap or pinakamura na source nito is cyanocobalamin. And then later on they found out that cyanocobalamin mga ka-wellness is ito pala ay nagmumula derived from waste products, fermentation ng bacteria. In-isolate nila ang ang B12 at in order to clean up kasi ito ay mga waste products. In order to clean that up, nilagyan nila ng cyanide. And that is why it is called cyanocobalamin. But the best source of vitamin B12 is methylcobalamin. Kung makukuha ninyo yan, kung doon sa mga kumakain ng karne, you can eat yung liver parts or kidney parts. But meron ding mga pills ngayon. Kaya pag iinom kayo, pag meron kayong methylcobalamin it is sublingual, hindi niya dapat niyo iniinom na diretso sa diretso ng tubig kasi yung methylcobalamin pag na-mix yun sa stomach acid natin is hindi na yan nagagamit ng ating katawan. Kalimitan is sublingual and also kumbaga is nginunguya. Also aging kapag ang tao ay nagkakaedad, of course ang absorption is humihina. That kasama is why, yun. Kasama yun. And that is why it is needed to have supplementations, mga certain deficiencies, iron, vitamin D, and calcium. I will discuss later on about sa vitamin D, kung gaano kataas ang kailangan ng ating katawan. Also doon sa mga may medical absorption issues. Katulad ng Crohn's disease or celiac disease, yung bariatric surgery, nakakalimitan is nag-impair ng nutrient absorption or uptake ng ating katawan.
0: Yan. So, hindi naman ibig sabihin na porque supplement yan, wala nang restrictions.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kung yung mga synthesized o mga synthetic form. Ano. Ito ba, pwede rin makasama yung mga food supplement if hindi maayos o tama yung paggamit natin yan?
1: According sa study, Doc Algie, ano, merong mga certain vitamins, especially yung tinatawag natin na fat-soluble mga vitamins, na kapag napasobra tayo ng inom, is nagkokos ng toxicity. Yung mga fat-soluble, yung tinatawag natin na ADIC. But then, recently naman, merong study na kasi ang maximum intake should be doon sa vitamin D, should be maximum up to 800 milligrams daily. But recently, merong study na I need to confirm more about this study na ang ano pala, ang maximum intake kada araw is up to 8,895 IUs per day. Kung titingnan mo, ang layo doon sa 800, but don't take it as ano ha, as factual already, but we need to ano, kailangan muna natin i-clarify before tayo magbibigay ng ano, kumbaga yung confirmation doon sa studies na yon.
0: Kasi yung mga fat soluble na i-store sila sa katawan natin, while the water soluble very rare yung sobra o toxicity because it's replaced daily. Water soluble ihihi mo yan kapag sobra, katulad ng vitamin C.
1: And also interactions, kapag mataas na amount ng certain minerals, nagbablock ng yung tinatawag natin absorption, let's say excessive calcium, at nag-i-inhibit po yun ng uptake ng ating iron. Kaya so much of calcium supplements is not really good for the body, and it may cause also according sa study sa Harvard, it may cause also yung tinatawag natin stone formation sa kidneys o di kaya dun sa atin pong ano, sa atin pong gallbladder.
0: Kaya karamihan ng mga nagre-recommend ng calcium supplement, they take it for 2 months, then they will stop recommending calcium after 2 months. Kumbaga parang hindi siya pwedeng perpetually iti-take mo every day unless yan ay calcium coming from food sources. Pinag-usapan natin dito mga ka-wellness yung supplement o in tablet form ng calcium.
1: At lagi po natin tatandaan mga katropa, mga ka-wellness, wala pong substitute sa pagkain.
0: Correct.
1: Supplements is never a substitute mula po doon sa tinatawag natin na healthy consumption of food araw-araw.
0: Yan nga yung tanong ko sunod eh. Bakit hindi pwedeng totally i-replace ng food supplement ang ating regular healthy diet, doktor? Ayan ang tanong. Kasi iba, gusto kong pumayat, mag-supplement na lang ako, hindi muna kakain. Hindi pa pwede yun. Bakit hindi pa pwede yun?
1: Isa sa factor is fiber. Kailangan ng fiber. Of course, our gut bacteria needs fiber. And of course, it needs, kapag kasi maglinis ng ating katawan, kalimitan yung mga supplements walang fiber. Lalong-lalo na din mga synthesized na mga ano, na mga supplements. Pwera na lang doon sa, let's say, sa Asanton Gold natin. Yan, meron talagang fiber kasi merong...
0: Linawin natin yan. Meron tinatawag na herbal supplement. At meron tinatawag na supplement na mga vitamins and mineral supplement. Magkaiba yon. Kasi a herbal supplement, ang tagline yan, extract coming from the plant itself. Pero yung mga synthesized like vitamin, commonly yan, vitamin B complex, vitamin D, vitamin C also, at saka yung calcium.
1: Hindi kasi siya ano eh, those are isolated vitamins na kinuha and then ginawang kinoncentrate. Kaya wala talaga kung pero with regards sa ano, sa herbal supplements katulad ng Santon Plus Gold natin is galing as you
0: galing
1: mentioned,
0: sa halaman.
1: Galing sa halaman and extracted. And ito, Doc Algie, according sa Cleveland Clinic, you should try to get your daily vitamins from milk
4: is first.
0: Ayan.
1: Kasi doon, kapag ka sa pagkain kasi magkukuha, is almost balance.
0: Yes.
1: Kung minsan lang nagkukulang, and that is why doon ka nakukuha ngayon doon sa mga food supplement. Kaya hindi marireplace yan. And of course, mas madaling i-absorb kasi kalimitan sa mga pagkain na kinukuha natin is methylated form. Let's say for example, sa folic acid, pag kakakainin mo yan, mabilis na ma-absorb ng katawan. Hindi din siya mag-e-excess sa katawan.
0: Kasi may content, alam mo, gulay, doon kukunin. Meron mga particles or phytochemicals nakasama doon sa mismong gulay na naka-design talaga para ma-absorb din yung ibang nutrients.
1: Ibang nutrients, yes.
0: Na that is very difficult minsan sa mga isolated form.
1: Yes.
0: Na minsan yung kailangan nila, kaya nga balance yung halaman, Dr. Lee, di ba, maka-wellness. Para pagpasok sa katawan nun, nandun na yung required na mga nutrients para ma-absorb mo lahat ng mga sustansyang meron ito.
1: Yes. Say for example dyan, Doc Algy, calcium and magnesium. Kapag isa lang yung iinumin mo, tapos wala yung isa, kalimitan, hindi nagagamit sa katawan. With regards naman doon sa mga pagkain, pagkakain ka ng pagkain, let's say for example, malunggay, mataas sa calcium, nandun din yung magnesium and some other essential vitamins. And,
0: kasi tawag doon whole foods siya.
1: Whole foods siya. Kumbaga, balance. And that is why food is always better and could never replace doon sa tinatawag natin supplements. Extra benefits ninyo neto is yung fiber, healthy fats, also protein na ang mga pills, wala po talagang protein. Pwera na lang sa ano, yung sa
0: kung
1: mga...
0: Protein supplement talaga yan. Alam mo, mga shake. Alam mo, kung minum ka ng kape, ano, na may soya.
1: Protein. Oh, yes.
0: May protein yun. Pero most of the supplement, wala.
1: Merong ano, dyan sa mga bodybuilding, yung tinatawag na mga whey protein.
0: But
1: then, kalimitan. Kaya nga, kailangan mong mag-workout kapag ano ka ito. Kasi when you use on excess, it becomes toxic sa katawan. And of course, cost-wise, mas mura ang pagkain kaysa sa supplements. But it is far better also to supplement, especially mula doon sa tinatawag natin herbal supplements, because it supplies certain vitamins and mineral deficiency na hindi po kalimitan natin nakukuha doon sa ating mga kinakain.
0: Ayan, maganda yan. At ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Pero bago tayo mag-break, narito po muli ang mechanics ng ating Healthy Katropa Giveaway. I-share po yung ating Facebook live streaming. Lagyan ang hashtag The Secret of Health. At mag-share po kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto. At mamaya, i-announce natin yung mga mapipili para marigaluhay ng Santon Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang
5: The Secret of Health.
6: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot, Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto, Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, balikan po natin ha, yung ating naputol na talakayan kanina. Ang tanong naman, Doc Ron, ano ba ang mga common misconception sa paggamit ng mga food supplements?
1: Isa sa pinaka-common conception is yung natural means completely safe. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na kapag hindi aprobado ng Food and Drug Administration.
0: Correct.
1: Kasi ang may mga sources kasi na ano siya, contaminated. Let's say for example, doon sa may mga food supplement na kung saan is nakakaroon siya ng toxin or mycotoxins. Those are toxins na nanggagaling sa mold kapag ang sources is hindi siya malinis, and of course na store siya doon sa lugar na kung saan is hindi tama yung temperatura na napagka-storage. Kaya kalimitan, napapansin mo, imbis na mag-take ng supplements para lumakas ang immune system, nakakaroon tuloy ng mga allergies. Kaya sinasabi po namin palagi dito dito, pagbibili po kayo ng produkto ng ano, ng Yes to Health, is kailangan may tatak Yes to Health. Kasi talagang yan is aprobado ng Food and Drug Administration. We don't want to ano, we don't want to put your health at risk. And you, of course you don't want to put your health at risk. Ngayon lang kung minsan eh, yung iba is nag-ano, nagbabaka sakali kasi mas mura, kung minsan mas mura at mas madaming laman, iniisip nila is mas maganda.
0: Yung pala diyan lang dinikdik sa bahay.
1: Yes.
0: In outer.
1: Ang problema doon ay yung ano, contamination nga ng ano na. And of course yung mga sources kalimitan din is nakakaroon ng yung tinatawag na heavy metal contaminations. Lalong-lalo na and merong ano mga nire-recall ng mga supplements dati, especially pag nakukuha galing India and China ang mga sources kalimitan is nakikita traces ng tinatawag natin na mga heavy metals. At tandaan natin ha, ulitin na puli natin yan. Hindi ibig sabihin na nakasanton plus gold na kayo araw-araw is pwede na lang kayo mag-noodles na.
0: Tama yan. Saka yung natural, yung word na natural kasi minsan niya abuse yan. Natural means sabi nila hindi chemical. Pero marami din mga halaman na may toxic in nature, toxicity in nature. Kahit natural pa yan, ay may toxin pala siya.
1: Pagka sobrang dami.
0: Kaya kinakailangan din natin ng sapat na kaalaman para hindi tayo magkaroon ng problema dyan.
1: Let's say, isa dyan yung ano, yung kalimitan, itong tinatawag na serpentina. Ay, naku po, wag po kayong, kasi may mga nagtatanong, pwede ba ito tatlong beses sa isang araw? At pwede ba ito tatlo, apat na buwan na inumin? Alam nyo ba that sobrang pag-inom ng serpentina?
0: Yung mapait, mapait na
1: yes,
0: ano?
1: Yung mapait na ano, mapait na halaman. At sobrang pag-indik nito, discuss ano, pag-awas ng abdo. O discuss yung tinatawag natin, yung tinatawag natin liver problems. Kaya it should be taken wisely. But then, kung titingnan natin, doon sa ating mga suplemento, these are formulated in such a way that you could not, not be overdose or would not put your health at risk. Kaya nga sinasabi natin dito, yung Santo Plus Gold natin, kung minsan, hina-high dose pa natin yan. Lalong-lalo na certain cases, katulad ng may ano, may tinatawag natin may diabetes or may hypertension or may mga, let's say for example, may tumor or may cancer, para mas maano, mas ma-maximize nila yung benepisyo na makuha nila doon sa supplements po natin. So, everybody needs a multivitamin, but then you should not replace your healthy lifestyle at yung pagkain ng mga whole foods, mga katropa.
0: Sa akin na kailangan pagbuntis, alamin mo yung inumin mo supplement kung walang negative effect sa iyo. May mga ano kasi na sensitive yung mga buntis.
1: Yes.
0: Especially mga mapapait at iba pa ano, kailangan i-konsulta muna ang inyong mga doktor.
1: And also you can go to your ano naturopathic consultants na ano na alam kung paano paano yung especially doon sa supplements with regards naman doon sa mga ano sa mga medicines or synthetic medicines doon kayo sa mga medical doctor. So meron ding iba na nagsasabi kung kapag kaunti may benepisyo nga edi mas damihan natin. Hindi din lahat ng mga bagay na mabuti. Kasi for example, kaya nga sinasabi ni Solomon, kapag kakakain ka ng honey, is lalakas ka. Pero huwag mo namang sobrahan kasi sigurado ikaw ay susuka ka talaga. So, may mga bagay na kailangan in moderation. Whatever thing that is good should be used in moderation. And also, kailangan lahat po ng mga suplementong iniinom ninyo, make sure that it is regulated by Food and Drug Administration.
0: Tama. Pinaka-importante din yun.
1: Para ano, para mas safe. And of course, hindi sayang yung perang ginagastos po ninyo.
0: Okay. Kaya maraming salamat, Dr. Ron, sa napakagandang talakayan. Ano? Kaya tanda po natin yan, ha? Ang food supplement ay napakaganda. Dahil ito ay kailangan ng katawan, especially pag may mga nutrition gap tayo. At kalimitan ng karamdaman, nangangailangan ng sapat na sustansya.
1: Yes.
0: Na para makatulong sa mas mabilis na pagaling. Pero dapat responsible sa paggamit ng food supplement at hindi ito aabusuhin at siguraduhin sapat at tama yung iniinom nating suplemento. Kaya mamaya po, ibabalikan natin ha, yung iba pang mga punto natin at pag-usapan natin yung mga katanungan na pinadala sa ating pong hotline. Sakali man kayo late tuner, ito po yung hotline number po ng programang ito, 0969-609-6545. Kaya tutok lang po dahil magbabalik pa ang
5: The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
4: pagkape, dapat Zamfon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
7: Zamfon Plus Coffee Mix.
8: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Sandown Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Sandown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
11: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
15: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Garantisado
15: maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
15: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
14: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid na all-in-one
14: sa presyong magaan.
15: Sanfon Plus Herbal Oil
16: in Beauty Zone.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mang Herbal Tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Ako po

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. At kung kayo po ay nagnanais magtanong sa ating programa, text lang ho kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan po kayo lugar located na nakikinig. At sasagutin po natin yan mamaya sa ating pong pagsagot sa inyong mga katanungan.
1: The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri na mga karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold na talagang paborito nating herbal food supplement ay may pinagsama-samang extract mula po sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po ay mga natural na sangkap kaya walang side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok na atin pong food supplement na yan, magsadya po kayo sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, South Star Drug, at pwede rin kayong umorder sa Shopee, sa ating online shopping platform. Hanapin po ang Yes to Health 2011 at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Yan. Mabibili na ho yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health para sigurado ho kayo sa inyong binibiling mga produkto. Nakaroon, matiin natin ang ating mga taga-subaybay sa ating Facebook Live na nanonood po ngayon. Shoutout po kay Ma'am Ofelia Tolentino. Kay sabi niya nakatutok na sa Yes to Health episode today with our Bantay Kalusugan. Ayan. ganoon din po si BJ Pastoria Haya, si Mrs. Emmeline Bakla, si Sir Solomon Orbon, shout out po sa inyo, ano, nakikinig daw sa atin o nanonood. At ganoon din sa iba pa nating mga taga-subaybay, ano, lagi pong nakatutok sa ating pong live streaming. Paki-share po yung ating live. At alam niyo na yung gagawin niyo, ano, mag-share kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit na ating mga produkto. At malay nyo kayo po'y mapili mamaya sa ating pong parigalo mula sa Yes to Health. Sagutin natin, Doc Ron, yung ating mga katanungan po dito sa ating pong na-receive.
2: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, ito na yon. Basahin natin itong mga text message po. Sabi dito, Dok, tanong lang po pwede ko ipainom sa tatay ko. Meron po siya prostate, 30 grams na po. Yan, taga San Vicente, Palawan po ito. Sabi niya pa, ano daw ang pwedeng inumin yung premium, pwede bang inumin yung premium D3 kahit mataas ang triglycerides. Unahin natin yung sa prostate enlargement. Yan, kanyang tatay. Pag ang mga ano kasi, pag may elderly talaga, lalaki, nagkakaroon talaga ng ano yan, parang natural na dahan-dahang pagkakaroon ng pangangapal ng prostate. Kaya lang, hindi pare-pareho yung bilis. Yung iba, mas mabilis, tapos nakaka-apekto na ito sa kanilang pag-ihi. May mga symptom na. Kaya ang pinaka-the best dito, iwasan natin yung nag-accelerate ng pagkapal ng ating prostata. Kasi ito isang uri, una, hormonal imbalance, Doc Ron. At maraming herb naman ang pwede, maraming pagkain ang friendly sa mga may mataas na problema sa prostata.
1: With regards sa supplements naman, Santon Plus Gold and Premium D3 is maganda po. And of course, mas maganda makabisita sila sa ano, sa ating clinic din sa ano, sa Puerto Princesa para mabigyan din siya ng Sopalmeto na supplements, kasi mas maganda na kasi pagka sobrang nahihirapan na mag-ihi, nagkakaroon din ng ano, ng pamamana sa katawan, in which is isa din delikado pag magkaroon ng ano, mag backflow yung ano, yung ihi sa ano sa kidney, masisira po yung kidney, and kalimitan sa mga ganyan nagkakaroon din ng urinary tract infection, ano. So yun ang mga bagay na dapat ikusindira. So take Santon Plus Gold and also Premium D3, one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and also magpunta doon sa clinic para mabigyan po kayo ng palmetto. At sa mga pagkain naman, isa sa pinakamaganda na mataas sa zinc is yung ano, yung
0: mga buto-buto.
1: Buto o mga seeds, lalong-lalo na yung buto ng kalabasa.
0: Saka pakwan.
1: Pakwan also mataas din sa zinc. And also kapag nahirapan ng umihi, mas maganda kapag magkaroon ng ano, mga hot seats bath o bago matulog. Mga 30 minutes sa hot seats bath, yung tama-tama lang na ano, na hindi mapasok yung kanyang balat, tapos uupo doon sa palanggana, lalagyan ng mainit na tubig.
0: Basta at hindi nakakapaso.
1: Hindi nakakapaso. At doon sa tanong na okay ba ang ano, ang Premium D3 kahit na mataas ang triglyceride, wala pong problema kasi ang MCT is hindi po nagpapataas ng triglyceride level. Bagkus tumutulong pa yon ng magandang production ng LDL and HDL balance ng ating katawan. And also yung tumutulong din sa hormonal balance, as mentioned ni Doc Algie, na yung ano, yung ano, yung problema sa prostate is hormonal imbalance. Iwas lang sa mga pagkain na mataas sa estrogen, lalong-lalo na yung mga ano, yung mga meat and meat products, at lalong-lalo yung sa itlog. Itlog, iwas muna sa itlog. At kung mag-isda man kayo, kumain na lang, kumain ng isda na ano, na isda sa bato. And mas pinakamaganda, more on ano, more on pagka protein ang gusto ninyo, more on plant-based ang
0: pinaka-based. Hindi isang kawali.
1: Sa bato talaga. At tawag yung kasi, at tawag nila doon sa mga isda, yung mga malalaking isda na
0: nasa ano, ano yun, nasa medyo anong
1: malalim.
0: Ano. Anyway, punta po kayo sa Yes to Health Clinic diyan sa ano, sa Palawan. Kasi may mga program na pwede silang i-recommend. Wala naman siyang sinabi dito pala na nahihirapang umihi. Medyo mataas lang yung umaga, yung ano, malaki prostata, lumalaki prostate niya. Anyway, nangyayari naman talaga yun, pero yan ay napiprevent yung mabilis na paglaki. Kasi ang iniiwasan naman dyan, yun nga, medyo lumalaki, pero kung hindi naapektuhan yung pag-ihi mo at wala kang ibang mga komplikasyon, eh, masasabi natin it's a normal process of aging ng isang lalaki. Ayan, parang sa babae din, pag tumanda na, nag-menopause na, may mga issue na rin na nararamdaman. Anyway, para mas magabayan ho kayo, pasyalan po dyan sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic. Ay dito, ano po ba ang mga symptom ng pagkulang ng vitamin B12? At ano po ang pagkaing rich in vitamin B12 from Lapu-Lapu City, Cebu? Ayan, so pagkulang ay sa B12, more on neurologic. Ibig sabihin, nerve and brain. Ayan. Pag isa sa visible sign, pag lagi tayong maraming puti sa buhok, isa yan. Nutritional deficiency po yan. B12 deficiency. Pwede rin yung pagiging malilimuti. Basta cognitive.
1: Function.
0: Pag bagsak ang B12 ng katawan natin, commonly magkakaroon ng epekto yan doon sa how our brain works. You know? Pagiging malilimutin, pag-develop ng mga Alzheimer. So, yun. Pero ang katawan naman natin, maraming pwedeng source. Sa mga plant-based, lagi nga natin sinasabi, ang isa sa pinakang pangunahing source niya is spirulina. Okay? Pero mostly, ang B12 sa animal source. Kaya nga, lagi sinasabi, isa sa mga vegetarian yan eh. Kaya, ang mga vegetarian, kumukuha ng different traces of vitamin B12. May pakunti-kunti sa mga pagkain. Kaya, pag kumakain ka ng mga prutas, gulay, and you combine it, maiipon mo yung B12 na yon. Sa itlog, okay din ang itlog. Vitamin B12 is also rich dun sa egg. Bukod sa karne. Ano? And yung iba sabi sa cheese. Pero may mga pagkain din kasi na makukunan mo ng B12 pero mayroong hindi magandang resulta sa isang tao. Kaya if you want B12, sa darak. Yung brewer's yeast. Brewer's yeast, meron din yan. Yung bran. O kaya nga pag kumakain ka daw ng whole grains, whole grains na katulad ng mga unpolished rice, red rice, black rice, brown rice. Yan, may mga traces yan ng B12. Hindi nga lang ganun sindami ng nasa karne. Kaya most commonly pag matinding deficiency, supplementation. Ang pinaka-best talagang gawin.
1: Mm-hmm. Basically kasi yung ano vitamin B12 produce yan ng ano pinoproduce, hindi yan pinoproduce ng katawan. This was produced by bacteria. Mm-hmm. Especially doon sa ileum part ng ano ng ating ating large intestine. Ang problema na kalimitan na nagco-cause ng deficiency nito kapag constipated. Kapag kayo ay ano mas crowded ng maraming bad bacteria kaysa sa good bacteria yung ating tiyan. Kaya when you have a problem with bowel movement, yan ang focus ng deficiency. And isa sa mga pagkain na ano diyan is yung mga ano yung mga fermented foods.
0: Yeah.
1: Katulad ng kimchi,
0: yan.
1: Yung ano yung natto. Yung fermented soya.
0: Ang natto ay saan yun eh? Indonesian dish yun, ano?
1: Mm-hmm. Tama ba? Japanese din.
0: Iba pala yung sa Indonesian, yung isa yun, yung...
1: Meron din sila na parang ginagawa silang ano, parang matches.
0: Pero buo-buo yung soya doon.
1: Buo-buo yung soya, parang...
0: Tempe,
1: yes, that's
0: yan,
1: it.
0: Yung Indonesian.
1: Tempe.
0: Yung natto naman... Japanese. Ang hirap kainin pag hindi ka sanay kasi malaway.
1: Yes, malaway.
0: Parang malagkit. Mm-hmm. Ayan yun. Okay? So, marami pa pong pwede nating pagkulan ng
1: sauerkraut. Sauerkraut.
0: Ayun yung ano, made from cabbage.
1: Cabbage naman, yeah.
0: Yun naman sa European. Naman yun,
1: yeah.
0: European area naman yun. Okay, sabi dito, simula po na uminom ako ng Santone Plus Gold. Ang tatay ko, simula po uminom ng Santone Plus Gold, ang tatay ko ay nawala po ang bukol niya sa may bandang balikat niya.
1: Wow.
0: Yun na po din ang maintenance niya araw-araw. Marisa Evangelista po ito ng San Vicente, Palawan. One year na din po siyang umiinom ng Santone Plus Gold at sinasabayan na rin po ng kaping Santone Plus Coffee Mix. Salamat po. Ayan. Mm. Okay.
1: Purihin ang Diyos. Mm-mm. At natulungan po ang inyong tatay na mawala ang bukol at naging ano po, naging daanan po yung Santone Plus Gold na kung saan lumiit ang bukol ng tatay po ninyo.
0: Ayan. Sabi naman ng isang texter natin, may allergy sa gamot, pwede po bang uminom ng Visionex Plus? Mm-hmm. Kung wala naman kayong ano, wala kayong allergy sa anything na nandun sa Visionex Plus, mm-hmm. Wala namang problema.
1: Wala problema.
0: Oo, kasi ang common allergens lang naman, pag dairy, mm-hmm. products, iba. Pero most phytochemicals naman, hindi nagkakos ng allergy. Mm-hmm. Wala pa akong nabalita ang uminom nito, lalong lumabo ang mata at na-allergy.
1: Kapag synthetic kasi, kung minsan nagkakaroon ng reaction yung katawan, pero doon sa supplements po natin, is hindi naman. And with regards doon sa ano doon sa vitamin A at saka na meron doon is not that nakakayang maging ma-overdose kayo at yun ay ano talagang kailangan kumbaga sukat para sa kailangan ninyo sa isang araw.
0: Ayan, shout out kay Fernando Angelo sa nanonood siya mula sa Leyte, Tacloban,
1: Tacloban.
0: Subok ko na ang Santone Gold Coffee Mix. Nagpapagana sa pagtulog, nagpapalakas at no more worries sa caffeine. Dahil puro herbal ang sangkap. Ayan. Mm-hmm. Hashtag the secret of health. Ayan. Okay. Also, may another text message. Pwede po ba? At tanong ko po kung ang pagkain ng mani, sinangag, ay pwede po sa na-stroke. Mm-hmm. Na-stroke na. City po ng batarasa. God bless po. Mm-hmm. Pwede naman, basta sakto lang ang dami. Mm-hmm. Oo, kasi ang mani, marami ng way para kainin siya.
1: Mm-hmm.
0: Ako, paborito ko yung hilaw. Yung hindi niluluto, ha?
1: Mm-hmm. Fresh.
0: Fresh siya. Mm-hmm. Kasi nga, pero hindi masyado marami.
1: Mm-hmm.
0: Oo, saka dapat lang. Bagong ani.
1: Huwag yung, huwag yung imported. Kasi kalimitan kapag imported.
0: Aflatoxin.
1: Yung aflatoxin. Kasi yung mold ano formation doon. Nagmumold doon sa ano eh. Kapag imported.
0: Pwede naman po, lahat ng pang nuts and beans, seeds, pwede yan kahit na stroke na tayo. Source po yan ng healthy fat eh.
1: Mm-hmm.
0: Huwag lang talagang sobrang madami.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, lahat ang principle ng nutrition, balance.
1: Mm-hmm.
0: Okay, pero is it part of a healthy diet? Yes.
1: Yes.
0: Pwede po yan. Kaya lang kung halimbawa mayroong other form like nilaga or roasted without oil, okay din. Mas better po yun. Ha? Ayan, sabi dito, Dok, ano po yung vitamin B12? Na dinidiscuss nyo kanina na ideal na vitamin B12. Ayan, actually, sinasabi ko na vitamin B12 sources, not so much in plant.
1: Uh-huh.
0: No? Kasi sabi nga ni Doc Ron kanina, ginagawa ng bacteria natin sa tiyan yan. Uh-huh. Pero may mga ilang mga halaman na may traces nito, uh-huh, like spirulina, uh-huh, yung brewer's yeast at iba pang mga ano. Medyo mahaba-habang listahan yan, kaya lang hindi ito katulad nung galing sa hayop.
1: Uh-huh.
0: Pero ang suggestion ko sa inyo, kung hindi kayo kakain ng karne,
1: mm-hmm,
0: pwede mong gamitin yung ano, yung itlog, mm-hmm, o egg. Okay, kung hindi naman kayo allergy doon and you want B12.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi mo naman kailangan din na napakaraming B12.
1: Napakarami, o. Oh. Traces actually, lang po yun ang kailangan na katulad.
0: Kaya nga ito yung mga, ano, mga vitamina na yung B12 is part ng mga vitamins na hindi sobrang kailangan, mm-hmm, ng marami ng katawan.
1: Hindi pero, siya essential vitamins.
0: Pero hindi naman ito pwedeng kulang din.
1: Kulang din sa katawan.
0: Oh,
1: yung sinasabi ko kanina na B12 is methyl folate.
0: Mm.
1: Or methylated na ano, methylated na vitamin.
0: Yun yung form ng
1: methyl, hindi pala methyl folate, methyl cobalamin.
0: Yeah,
1: methyl cobalamin. Yun ang ano, yun ang pag-inom naman no, ay ang pag ano naman, pag take noon, is ilalagay yun sa ilalim ng dila o di kaya ngungunyain. Huwag na huwag po ninyong iinumin kapag kapag binigyan po kayo ng resetang ganun ng inyong mga doktor.
0: Oh, bali yung mga ano yun, mga supplement na drug category na ba rin?
1: Mm-hmm.
0: Drug category na yun.
1: Drug category.
0: Oh, may mga ganun kasi pag mataas na yung dosage, mm-hmm, nandun na sa drug category, mm-hmm, yun. Anyway, sabi dito, tanong ko po, saan ako, sa

0: doctor, mm-hmm. pwede mo rin siyang i-consider mm-hmm. as part ng iyong regimen.
1: Mm-hmm. Lalo-lalo na kapag ano, ipares ninyo ng Santon Plus. Santon Plus at Santon Gold.
0: Plus and Santon Gold. Kasi magkaiba yun eh. Yung Santon Plus, mas mataas yung Santon nun mm-hmm. Sa percentage mm-hmm. ng extract niya.
1: And also, pwede din makatulong sa iyo, liban dun sa supplements, castor oil. So, castor oil ang gagawin ninyo, ilalagay po ninyo sa ano sa tela, tapos itali po ninyo dun sa leg ninyo kung saan banda yung nodule. Kasi napakaganda po ang penetration ng castor oil para po sa mga bukol-bukol sa katawan.
0: Okay, parang wala na tayong oras, Doc Ron eh. sa ating ano, sa nakikinig po sa ano, sa radio, mm-hmm. ito yung ating napili. Mm-hmm. Yung mariregaluhan si Marisa Evangelista ng San Vicente, Palawan. Mm-hmm. Yung ang tatay niya ay sumubok at gumamit ng 1 year na. Mm-hmm. Nawala daw yung bukol sa balikat ng kanyang tatay. Wow. Yeah, para madagdagan yung inyong ano, i-consume ano. Mm-hmm. I-text po dito sa ating dito sa hotline natin yung inyong contact number, complete address and complete name mm-hmm. para maipadala agad ng ating pong mga kasama sa Yes to Health. At syempre, dito naman sa ating taga-panood. Mm-hmm. Wait lang ha. Tingnan ko lang itong message. Ayan, si maganda rin yung mga ano nila, no? Mm-hmm. Si Fernando Angelo.
1: Yeah.
0: Ayan, ang ating napili po dito. Sir Fernando, congratulations. And also kay Ma'am Marisa Evangelista ng San Vicente, Palawan.
1: Sabi ni Sir Fernando, mga dok, gusto ding manalo ng nanay ko ng Santon Gold Coffee. Kaya lang di siya makatype sa cellphone.
0: Ibigay mo na lang. Ibigay mo na lang yung...
1: Sa bagay, nakadalawa ka naman na, sir. Share mo na lang.
0: Inanay mo na lang yan.
1: Uh-huh.
0: Share na kasi lang. Hanggang ngayon, ano lang to eh. August lang to. Pag September po, tapos na yung ating promo. Mm-hmm. Ayan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Baka may gusto ko pang sabihin, Doc Ron, sa ating mga taga-subaybay.
1: Ayan po mga ka-wellness, at tandaan po natin, hindi pwedeng palitan ng suplemento ang healthy lifestyle at tamang pagpili ng mga whole foods ng pagkain natin araw-araw. Ngunit, kailangan din natin ito para masuplayan yung nutritional gap sa ating katawan. And of course, piliin po ninyo FDA approved, lalong-lalo na po ang ating mga produkto, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium DT para safe and effective ma-absorb ng katawan at hindi po sayang ang mga investment po ninyo sa inyo pong kalusugan.
0: Yan, thank you. At sa pangalan ng ating mga partners dito sa ating pong palatuntunan sa mga XFM station at ng ating pong CEO Dr. Milito Oy at ni partner Misael Hines. Na ngayon ay nakalib, ano? Mm-hmm. Maraming salamat po. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health, at magkasama-sama muli tayo bukas sa himpilang ito at sa oras po na ito sa ating pong programang ito, ha? So thank you very much sa pagsubaybay at pakikinig sa ating programang
1: The Secret of Health.
2: Exciting, bro!

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Excited?
2: Mga katupa, excited!

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo. Monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, himot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, vitamin C.
2: Mag-santol, vitamin C.
3: Vitamin C, vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality.

0: na ako'y chronic back pain.
1: 2 years na.
0: Pero dako kaya akong pasalamat sa Sistapain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Zenton Plus Coffee Mix, Zenton Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gas.
7: Oo,
6: nakapalit
7: yung
6: gas. Nagiday basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Sure yun dapat
7: na
6: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Zenton Plus Coffee Mix o Zenton Plus Gold.
7: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
6: Sugat so, nakainom ka o Zenton Plus Coffee Mix?
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
6: Zenton Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Lili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa itong panihapon para yung makuhaan yung loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likuro niya mo, kuhaan rin ang gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa
7: okay
6: Tukas
7: na.
6: Gold.
7: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kung tulog ko magabi, maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Zenton Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni, maggamit na mo Zenton Plus Gold o Zenton Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang.

0: Bumili sa mga butika nationwide.
1: Pagod ka na ba? Kahit hindi pa tapos ang araw, ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, wag isunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan agsunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo o kuti horam ni silas to. Exciting?
4: Exciting!

0: Archie! Usa naman?
1: Nakutan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katrupa, exciting!

0: Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, naggapit ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santone Gold Herbal Capsule. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health, pusong malusog, buhay

0: Lewis Panatag. Premium D3 Softgel.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! So kan gilawin ako sa X, di na ko sugarol. Ah! Alangan nga! Kurot naman akong kwarta. Kada ko bungot ito'y exciting.

0: sur XFM.
1: Oi par, bakuratira ko rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oi, wagay na to man.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Inday hapyut hapyuron Magpaduun ako kanunay si imong dughan Ikaw ako dayon paray-paraygan Diligayon ikaw inday nako magmahay Ihatag kong tanan unyang mga kalipay Busa inday ayaw intawang kung paan tusa Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta Ang lugma mo kung mahimo

Alô! Mayong hapon, mga solid katropa, kabosta, boss, mga amigos o amigas. Hapon na po. Diyan na po ta, mga katropa, pinakamangaon na sa tara na nga tong pagyokbo o pagpasalamat sa tuang magbubuhat. Lain na po nga hapon, lain na po nga adlaw, ngayang gilugway mo nang magpasalamat yan ta. Okay, nakaluhalo, it's special na po ta. Siyempre, yan na po ang iyong ubos nga higala, apuhan, batabatas, kahanginan at your service. Lolo Jose Makigugoy Hogoy, da ka ninyo din sa kalibutan sa mga ka. Uy, doon ay palakpak. Oh, palakpak yun, karoon din mabunulan. Kumusta mga solid katropa? Kumusta yung hapon? Yan na punta, magsaba-saba na punta niya sa inyong mga radyo. Siyempre, madungog ta sa XFM's 91.3, XFM's 95.7 sa may Bayugan, Skete. O, siyempre, napunta yung libe sa XFM San Francisco sa 91.3 hapon. Okay, kini nga tong programa mga katropa para ni sa mga tanan. Mga katawa o historia nga. Labi na sa mga dunay gilokdo, gipasan, giguyod-guyod, gisipitan o gibira-bira. Para ni sa inyo nga aron nga kamodya makatumar po mo. Makatumar mo o kanang kwan ba? Kanang bitang mga ginagmay ba? Kay ana ba ya silang laughter it's the best medicine. Diba? Managabsag na gamay, rabisag magulanon ka, makakatawa-katawa na lang po ka ginagmay, ayaw lang yung pakita. Okay, basing makatakatawa ka niya. Atubang-atubang ka sa imong radio, atubang-atubang ka sa imong cellphone, waka kabantay, nga nanay mong silingan, nga marites. So, ay, naunsa naman to si Kuan nga, pati nagkatakatawa man to si Ara Isa. Ikaw na ino ay ma-headline. Siyempre, libis na mga katropa, pwede mo mukomento dito napita sa atong comment section. Atong numero nga gigamit po, 0981-1525-275. Sa mga anaas sa sakyanan, mga panimay, mga winteng sed, mga payag-payag, nasa kaumahan, opisina, tindahan, kung asa man mo nahimutang diha ang mga solid katropa, prastal mo. Kaya kung di mo mo prastal, basi matingkaya ba? Tingkaya. Lahi na po ng tingkaya ba? Tikayang siguro to si tikayang. Bitaw, labi na sa mga nagsaog karon sa ilahang mga adlaw ng mga natawhan. Pasalamat mo kay naabtan pag din taong taong 27. Simulan. Ay, hindi mao, 17 man na ito. 27 man na ito. Dali ara kayo, wa na. Sunod ka mga adlaw, mga katropa, wa na. Bir na. Bir. Bira-bira. Bira-bira, okay, sa'yo mubayad sa utak. Katong mga utangan niya, pamayad na yung taon mo, kay hapit na ang December, hapit na ang bagong tuig. Okay, nighuman sa Pasko na, bagong tuig naman niya, ang utang, wag ya po na bariyan. Looy kayo yung taon ng iyong giutangan. Makasaan lang ino na kay sing pamalikas ninyo sing panungo kanos pamangkuha di mga taong di mo bayad. Labon sa katong wa pakagi pautang perti po nimong kuan po perti po nimong pangaliang kapautangon ka. Unya kay wa man ka pautang ka may wa kanos pakuha di mga tao nga di magpautang. Ang karon kay nakautang na wa po ni bayad noon kayo ra lapdos eh. Lapdusan giday. Pero sige lang kay ingon man si kwan. Ingon man si sa pangalan ni si Celine Dion ba? Nga ana si Celine Dion nga ay kabalaka kay kanang mga tanan. All by myself. Oroy. Dire ra na sa halo-halo it's with Sal mga katropa sa XFM's 91.3 X-Kite.

Bamboy. Ay, si Mala. Yan na si Mala, oh. Kuyog na kong Mala. Badagay basta-basta ba. No, maayong hapon. Nagtanaw sa Emo Leves from Buenas Gracias. Di talako gones. Chair dance. Chair dance ka din? Sure ba? So out ko sa tanang na Benao from Bayogan. Kumusta man na ito? Radio na sa Bayogan mo lang. Napay kwan niya? Napay kasikas niya? Asa man ka na Benao mala? Sa Libis o sa radio? Wa ako gahapon lo kay wa na BM ko lo? Wa na kay BM? Meka absent ako gahapon. Request ko song Sometimes Love Just Ain't Enough. Request na dahil si Mala kay para mo to ni Ven. Okay, tungod sa iyahang pagmahal ni Ven nga tong taga Verdo. Sobra-sobra na kay John. Sobrahay na. Munang mingon siyang love. Sometimes love just ain't enough. Kung sabi saya pa, pamayad ang taon mong otak. Kay dugay na ko nagpaabot. Mo ba to mala? Saks to ba to? Great na lang nakolo ang tanan ko ng mga friend ko sa halo-halo. Kanimo sablo, maayong hapon. Maaudi ay? Katong ibong kwan, ante, egretong ibong ante. Okay, daghan man tong BM. Ay, sa Libis dahil si Mala nagtanaw. O, yaman na, giregard ako ni Mong Sien. Wagyan mo. Ang ibalita ni Mala ba? Wagyan. Mayroon mo na siya. Kaya na may iyahang Vin. Munang digi ko niya tagaan o Sien. Makabaw sa mga pong koran ni Mala ba? Mga pipila ka, mga adlaw, mga simana, buwan, mga toeg, gikan ka ron. Baos mga yan ang binugha sa tohod. Muigo mga yan sa tohod. Ato-ato lagi, di ba? Bubaos lagi ko. Parehanin lang, o daghang kayog BM. Sana all, daghay BM. Apel baagaw siya lo. Bao lang ni mo. Kung imo nang i-apel tong ibong ante nga sa Pittsburgh. Kinsa ka tong ibong ante. No, booking ka na ikaw sa da Sibagat. Masa booking? Booking. Kanang kuan, kanang mo anto ka og Manila, nga mo kuha kang tiket daan mo na booking. di ay? Booking ko no, booking. Mura og si kuan kanto si Mrs. Juakuin. Mag booking booking. Hilig kayo og booking. Makabawas sa mga hapong kuan ni Mala ba? Ay wala ko niya regard ni kuan ni Sen. Katong yahang Mala imo to nga po si Sen Mala o imo ang pagkumangkon. Unsa man to? Kana kwanto manghod to ni Jason? Unsa man to? Kalawa. Kumusta naman ka lang? Mauna na, unsa ni? Nahutdan og Lord kay daghan man og tatana. Na gikasapa na ka sa imong ante. Ilololo Jose kuno na ha, tabagsing po rin dako na. Mura po niyo ka ng kuan, tiketeng, hilig po niyo booking. Apo, apo na yan. Nakalimutan ka Jose, nga mo nang tawag ni mo, mama o lola mo nang Mala, kay apo na si Sen. Mala, sorry kay Mala, nakalimut mo dahil ko Mala, no, imo mo na itong apo. Pila na yung anyos ni Sen Mala. Pakita mo tag-retrato na Mala kaya araw mag-ima-ima ko yung nagkagabi. Makanang dayon ako katog, matanaon ako si Sien. Nga, inigmatan ako. Agoy na, tulot-tulot na itong laway ka na. Kita na pong Sien. Kaya katong akong mama.

masayin-sayin, wag ko pakita ni that 10 grits. Oh, ang yarang ingon nga nabalik ko nung gitar. Monang wa na ko nung gitar si kuan ko no, si that 10. Si katupong akong isa ka ugangan nga si Julina. Oh, wa po ko pakita ang retrato kay. Nagigingnan nga akong tabanon sa Dayzilin. Adlo ko siya di maka kuan sa kuan. Sa singan aning ba nang tiwardes. Painom-dom sa mga katropa gikan sa Pikas kwarto.

0: special.
1: XFM.
2: XFM.
3: Nga! Ah! Gusto mo limong i-salista limong ni Escapilla?
4: Ay! Ang mga panganis!

0: kapan pang painkiller, wala epekto. Hirajin kayo ang Sista Pain.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
3: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Softgel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
5: Santon Plus Go.
6: Hi, ako si Razor Vasquez, Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa Street sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
2: Sa una, maglisod ko og tulog kung makainom ko ang kape nga ordinary. Pero pag inom na ko og Premium D3 Coffee Mix, lami na kaya ko ang tulog. Ako rin si Lara Sanyol, taga Barangay La Filipina, Tagum City.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Oh, babe. Miss na kita.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Mapalit mga katropa sa mga butika at parmasya ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagka-vitamin D3 pa ka. Mabito na igingon nga, porting yung ninduta, makawaw yun ka. Kay matod pa sa risquets ni Malang, sometimes love just ain't enough. Samo kayo ng kurente. Ay, nagtuon-tuon na ng kurente siyang brabraut. Naanapod siguro yung mga kahoy nga nga tumba. Mao ang poste madamay. Mamanig yun mga katropa, it's a normal nga mga circumstansiya basta adunay mga weather condition nga medyo og daot. Di ba lang? Okay ra og madaot. Di lang ang otok. Oh, napaong ganit tao nga, abis daghan na itong comment atong libis na ito, palamero. Oh, karo, ano yun noon? Unsaon ako pagbasa rin, nawagting naman to. Mala, nakadungaw ka sa imong requested song, mala. Katong, sometimes love just ain't enough.
4: Ayaw!
3: Kung sa Bisaya pa, pamayad na mo sa inyong otang.
4: Ayaw!
3: Niya, katong ganiha kay kwan po to. All by myself. Nene mo. Karon mo guwapo eh, pamulabog. Gahapon, bitaw, dugay ko kakapamulabog. Gahapon kay guwapo eh, kurente po. Mukantaon-taon ako katong kanta nga. There am I, kumusta ka na? Ay, there am I, ima na may noon. Ana man tato, kumusta na ima na may noon. Kumusta ka na ba? Kung silang lang, tanungin mo. Nag-burn out man lo, gani, nag-burn out gaya din rin. Oh, pero putol. Ah, ganun na putol man, nahuman na. Wala na putol, nahuman. Kay because of the energy interruption. Mabitaw nang makaingon tao sa hinga. Sometimes love just ain't enough girl. Pero kay mo rin binaw magitay mahimo na kay di man na to hawid ang kanang kurente. Once nga matumba ang poste kay naay palkata naay mga kuan because of the weather condition. The weather conditions di ka maka questiones mudit sa rin nagpaw. Ano ang maginada pero mubalik rin tateon-teon human sa mga importanteng pahinomdom.

0: Regalo Special.
1: XFM.
2: A cup.
3: Ay.
2: Para sa imong birthday cup.
3: Eh, November to.
2: Usang tuig ka cup?
3: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
2: Galaw gaw. Bungot sa ito'y.
3: Exciting.
4: Exciting!
5: Sister Pain! Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka self-slur ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Nung nagwan akong mata, nagpuan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong. Masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X. Kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw? Nawala tong kahanap. O niya, magluha-luha. O katong akong giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta. At ito lang kita sa itong produkto nga makaalibyo sa itong lawas. Baka kung sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon. Pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ato.

0: Ibilin Anas, ga New Corellia, Del Pilar, New Corellia. 69.
1: Mahilig pa ka magkape?
0: Sa plus, coffee mix ko na, katilaw naman ko. Mayang tulog, normal ay mong ihi.
1: Kumusta ang imong pagbawa?
0: Arangkot, karong mga panahon na. Lamig yun sa kanang, lamig sa glasan yun. Ako nga gituyo, agad to sa istasyon tong una. Itong wala pa bito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw ka ron. Inumog santon coffee mix, kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog.
2: Mapalit sa mga butika nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kaping healthy, premium D3 coffee mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
2: Sa una, inom ko ordinary nga kape, sige aslom akong tiyan. Karun, pag inom na ko premium D3 coffee mix, maayo kayo akong pamati. Ako dahil si Richard Ferrarin, taga Flumulog, South Cotabato.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Uy, ang pagani, mura lang yuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, anxiety?

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Isali-sali mo nesta pelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
1: Problema ba day na? Hindi. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Sister Pain!
4: Ako si Roldan saka Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Softgel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
6: Santon Plus Go.
7: Hi, ako si Ray Sero Vasquez, isip station manager.
8: Dili malikayan ang kakapoy sa lawas.
7: Gumikan kini sa istri sa unahuna
8: o sa lawas.
7: Bisan pa man ini,
8: kaayod gihapon.
7: Usa-usab ako ka angkor.
8: Sa una,
7: dali lang ako hangakon.
8: Bugat kayo ang lawas.
7: Sa among balay,
8: si Mrs.
7: nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold.
8: Kaloy sa Ginoo.
7: Ang iyang guiter
8: ni Hiyos.
7: Mao nang iyang gimintin ang Santon Plus Gold.
8: Ako usab, gamit usab niini.
7: Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa.
8: Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas.
7: Wala na usab nako
8: na sinati.
7: Tungod nini,
8: kada adlaw,
7: kini na akong ginagamit
8: kining Santon Plus Gold.
7: Mauna,
8: nga kamudiha,
7: gamita ka ni ninyo
8: nga proteksyon Santon Plus Gold.
7: Labi pa sa itong mga kagisunan,
8: mga kababayanan,
7: na doon ay bukol-bukol sa suso,
8: guiter,
7: o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol.
8: Pinakamaayo,
7: Santon Plus Gold.
8: Labi pa, gando na kay balatian,
7: Santon Plus Gold gamita.

0: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
2: Sa una, maglisod ko ang tulog kung makainom ko ang kape nga ordinary. Pero pag inom na ko ang Premium D3 Coffee Mix, lami na kaya ko ang tulog. Ako rin si Lara Sanyol, taga Barangay La Filipina, Tagum City.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin.
1: Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Mag Turbo.
3: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs.

0: matagalan. Turbo, supplement for men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Samsung Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Samsung Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Samsung Vitamin C.
3: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par! Ano na good, par? Pakurati na ko na ibang silingan diya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
6: Exciting!

0: cup.
1: Ay.
0: Para sa imong birthday cup.
1: Eh, November to.
0: Usang tuig ka cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw go. Boom, what's it, toy?
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Sister Pain! Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain! Symptoms persist, all the doctor. Bili sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Kung nagwan akong mata, nagpangog Vision X. Kung wap ako kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ako ganang malipong, masakit akong ulo niya. Gitry na ko ang Vision X. Kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw? Nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O katong ako giyawag ako makaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ngagipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito ma

0: Ibilin Anas, ga New Corelia, Del Pilar, New Corelia. 69.
1: Mili pa ka magkape.
0: Satin plus, copy mix, pika, katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
1: Kumusta ang imong pagbawa?
0: Arangkot, karong mga panahuna. Lami yun siya, kanang lami sa glasa yun. Ako ganang ituyo, agad sa istasyon tong una. Tungo na pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko, naminaw karon, inumog santon copy mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog.
2: Mapalit sa mga butika nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang moringa seed oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kaping healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
2: Sa una, inom ko ordinary nga kape. Sige, aslom akong tiyan. Karun, pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, maayo kayo akong pamati. Ako dahil si Richard Ferrarin, taga Plumulog, South Cotabato.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kongchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga Putiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigid!
5: Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?
11: Anxiety!

0: Amino Car sa XFM.
1: Oy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
2: Exciting.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Ning programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit ang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong dun din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: sa XFM.
1: Oy, ano sa mangka nga sige mga tungo? Galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
2: Exciting.
3: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud ka ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. Manti City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahalap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Ay, kinisin ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dako tabas ako ang Premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral laxic firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng Premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Butika.
10: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, inani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Nag-day basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat na naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano eh? Akong kasing-kasing po din naman kayo mong pagpitin. Muna akong gimintin karon.
5: Ron. Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gumuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: Arce? Oh, mereka ikaw magampo hake kay mga unata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Arce, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Ibaba na saan. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwa.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumarandayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabalit sa mga butika.
5: Santone Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santone Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santone Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Santone Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, adunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santone Plus Gold. Labi pa, adunay kay balatian, Santone Plus Gold gamita.

0: goes.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
3: XFM! XFM!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagun ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?

0: Camino Ka sa XFM.
1: Par, alay ba gul par? Pakuratira ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab ng mata noon par. Sige na par!
2: XFM!

0: XFM.
1: Bar! Aliba! Pagkuratira mo na kay mga asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Gideon Galawiyot pag anong turandado di Oro kung kaya tinang taas akong ihi so kung pag ihi magputol may gabi yung hindi matulog
3: Zaton Plus Gold
4: kreting lami anatulog na kayo ko sa kong ihi o kira kayo garo na pagkreting in 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ihi pangultikar sa kong mabalatian yun ang tulay na alam ko sa yes to reality mo kayo tapang na sa inyong panglawas
3: Zaton Plus Gold adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas Zaton Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag iniguman na po o ginom sa tong kape kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw, sir. Nabili ko na gatumar sa Premium D3. Lapay ako ba salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit, sir. Unya nawala sa pampanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie D.I. Taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
3: Zaton Plus Herbal Soap.
5: Zaton Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Sancton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestawel.
5: Sancton Plus. Kali Sancton Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako ganun mingawon yun ko. Bayanam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito ka pa kanainom Sancton Plus Coffee Mix.
5: Wala mag-disod ko bawas. Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
6: Sada kong tabang sa Sancton Plus Coffee Mix.
5: Okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
5: Sancton? Okay po kayo. So, ginawaga. Tanan ako mga silingan. Pag-inom anong Sancton Coffee Mix. Sa inindot ka.

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod si pitaka, puro rin mga resibo.
3: Exciting!
4: This.
5: What up?
4: It's a Flip Music exclusive.
5: You want me to take it to another level?

0: sa XFM.
1: Hoy Maring, pakurati ra gud ang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
2: XFM.

0: sa XFM.
1: Oi pare, kung dugay ka nika sugton sa imong panguyaban, ayaw pag sugo-sugo, hulat langgod, usagog ka. Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga bukika.
3: Stand on plus coffee mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Satong plus coffee mix. Bila katila ko naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arang po. Karong mga panahon na. Lami yun siya. Kanang lami sa glasa yun. Ako nga gituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pa kundi sin imong lawan.
3: Itambalan pa ka, oh, sent on this coffee mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Oy pare, naunsang ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos. Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare. Na, masuko pa yung kagmumaliban. Exciting?

0: Camino Car sa XFM.
1: Maring, alin pa gud maring? Pakuratira gud na imong bana? Ingna nga, nanam yung anak sa inyong driver?
2: Mga katupa, exciting!

0: XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, excited!

0: car sur XFM.
1: Oi, par. Bakuratera gori mon capital dianga. Karon mudaga na put, sukan kanyanto, sayang saat. Oi, wagay na to man.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuma na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha-kuhan na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungo-kuhan ni sa doktor sa history, na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Pirmi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko pirmi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 User.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, wala epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala ka naman na ilan ng Santon Plus Coffee.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kapi na yun na.
6: Kapi lang, di ka mo inom ng kape sa Sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat pag inom ni Manning sa Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati na
5: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, naulian.
6: So, kinipalit gani mo.
5: Gipalit na
6: ko. Okay, o, upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix. O, usa ka box ng premium D3, mga Lodi, ha? Ang gipalit ni nanay.
5: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po, nakayon mong ko.
4: Nakape na ka, itambal ang pagkao. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?

0: sa XFM.
1: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko na yung mong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Oy pare, kung dugay ka nika sugton sa imong panguyaban, ayaw pag sugo-sugo, hulat langgon, usagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clown Skin.
1: Clair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Tiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mo uli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call the doctor.
0: Ibili sa mga butika.
3: Stand on Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Satin Plus Coffee Mix. Bika katila ko naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa plaza yun. Ako ganang ituyo. Agad ito sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kundi sin imong lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sauna! Lagan kayo ko! Lag-asa rin ko wabot gun! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City? O kini sa Turella? Ooh! Ha! Sukad nga naminaw ko sa X? Di na ko lagan!
9: Ayo! Ayo! Pati rin wag kayo lang di ay! Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari ito mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
8: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. XFM Time, it's 8 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
1: XFM.

0: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
1: Hoy, apo. Hoy, apo. Apo.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Usingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay, bangon na.
2: It's safe.

0: Radio.com sur XFM.
1: Hoy par, pakurati magunang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
2: Exciting!

0: Sa kataasang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Ba? Ipa-check up na ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
1: Mauba.
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang

0: Magandang magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po tayo maghahati ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kabayan, ha? At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi, Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
1: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong programa. Sana po yung may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
0: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batiin ko lang, Doc, yun yung papabati sa atin, no? Kung baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede nyo po ipadala yan sa ating pong numero. At ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment, especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan, yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po rin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan. Secret of Health.

0: Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo dok pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Kapasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
2: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano. Na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalubasa na kadalasan ay nadidevelop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
1: Mm-hmm. So, sa mga kabayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon dok, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? Kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So, sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kabayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
2: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh.
1: Oo,
2: ayan, alam nyo, yung maituturing na pangunahing dahilan yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, 'di ba? Sabi nga kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller 'yan, Parang 'yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Mm-hmm. Kapag kulang 'yon, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo or development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkain mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
1: Yun. Sa mga kabayan po natin, na kulang, ano, sa vitamin D. Eh, karamihan ito, nakukuha po natin, ano? Unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, doon sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So, pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano? Ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya. Yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano? So, sa mga kaibigan natin, na kulang kayo nito, eh, dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano? Yung pag-inom ng premium D3, isabay nyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto, para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan, ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Premium D3, ang bago!
3: Ako si Carla, hirap akong humigad, feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Pag radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. The Secret of Health.
1: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na mayroong mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Upon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin, ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
2: So, pwede lang natin may bigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal, pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon, ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan, yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka. No? Sinyalis na po yun, o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang ito madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong pag-problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiya nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka-the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
1: Sa mga kabayan po natin, ha, if ever nakakaramdam kayo, no, ng parang discomfort dito madalas daw, no, sa lower left, sa bandang ibaba na kaliwa ng inyo pong tiyan, mga kaibigan, na nandyan yung inyo pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi, especially, Dok, kung yung mga kinakain nila yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng gusto sa wall ng colon.
2: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
1: Ako.
2: Yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
1: Mm-hmm.
2: O, kumbaga ito sa katawan natin, sa tsakolo natin, hirap na hirap itong mag-cross mm-hmm. o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat ano? Para maging healthy yung colon natin.
1: Mm-hmm. Ayan po ha. So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon. Ano?
2: Vegetables.
1: Vegetables.
2: Oo, plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas mm-hmm. ng fiber niya. No? Malunggay pa lang eh.
1: Yan.
2: Oh, di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote, o saging na saba na mm-hmm. nilaga, or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
1: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadayo lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon. Ano? Napakaganda ito, Dok. Every morning.
2: Oo. Oh, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung ano eh, kasama yung buto.
1: Buto.
2: Oo, i-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan pero anti-parasitic na rin yun.
1: Mm-hmm.
2: O, para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. O yan ang kagandahan ng papaya.
1: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroon diverticulitis?
2: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
1: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Ha?
2: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
1: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Iba kasi daw, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
2: Oh, ibang iniinom nila eh. May kulay.
1: Mm-hmm.
2: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. No, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain.
2: Oh.
1: Or pagkatapos kumain, yun daw yung nagpapabusog sa kanila. No?
2: Oh, tsaka pag nauhaw.
1: Oh, yun nga.
2: Oh, pag nauhaw, saka lang.
1: Mm-hmm.
2: Oh, kung hindi pa, minsan nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tama pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, itetake kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
1: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama. Ano? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas. Ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kababayan dyan, mga sedentary workers, or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Dahil na kung consistent, mga kasama, ano? So dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. So, nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha. At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Kadahil lang ang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama, ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyugdok, ano? Eh maganda, oh, pang ano yan, pang purga or pampadumi.
2: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, mm-hmm, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, mm-hmm, eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
1: Ayun, ha? So, ayan, ha? So, mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan, especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, may bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Santon Gold, live testimony.
7: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Maligaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santong Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santong Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: So, mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan bibigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet, para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan, ha? Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
2: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple, tapos pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle-related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga, sabutas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas, mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
1: Ayan, ha? So, punta po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po niyo, mga kaibigan, para mabigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman, mga kabay. Ay, so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096-545.
9: Secret of Health Live Advice.
1: Meron po nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So pwede daw ba isabay, Doc, yung Santong Plus Gold?
2: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, di ko alam yun yung case. Pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo ay may ganyang klase ng kondisyon.
1: Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung ating pong ulo mabilis mahilo and parang umiikot din yung paligid po, mga kabayan, ha? So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kababayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: So salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po ang magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
11: The Secret of Health. XFM time, it's 9 o'clock. Time check, brought to you by VisionX, Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, VisionX Plus.
12: XFM.

Undangin na, girl. Diba, sigbubunok ang ulan. Hi, B. Hello, hello. Mayong gabi po sa tuang tanan. Maayo ba ang imuhang kagabi? What? Huwag muna pong itanong. Kaya hindi ko po alam. Bitaw, kung unsa man ang status sa imuhang kagabion karo, may it be bad or may it be good, or if you're feeling well or not, hopefully nga ma-okay ra gyud ang tanan. Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version karong gabi una. Ako po ang inyong makauban hangtod alas 11 kagabion sa programang Putahe sa Gabi-i. Gipaluyohan po sa mga produkto sa Yes to Health, especially po sa tuang kape nga pampagising sa imuhang kagabion. Ilabi na karon nga panggabi ang imuhang shift. Dakong tabang po nga mag-inom ikaw sa atong Santon Plus Gold. Ang atong Santon Plus Gold, ano na po kini siya, additional nga glutathione and collagen. Aside sa kape na, makatambal pagid sa mga balatian. And ang kaaninut-ana is no need na ka nga magpa-inject o mga glutathions nga kanang available sa palibot. No need na tungkol kaya doon na kini siya gluta and collagen nga makapaputi, makapahami sa imuhang kutis. Diba? All in one na. Nangapi na ka, namuti pa ka, natambalan pa ka. Santon Gold Coffee Mix available na po sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Ang atong programa, karong gabi una, maghisgot sa mga butang-butang na angay na untang dili hisgutan, pero kay Marites Manta, ato gihapong hisgutan. Mahala na ganang wala ka sa mood karong gabi una, hala, plastara lang diha, lingkod lang diha. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Yeah! Nako! Para makunyog sud. Ang atang Sir BB question karong gabi una, hatod usab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Aha naman to be. Unsay ilhanan, nga gakahupas na ang iyang gugma.

0: Di na siguro ta i-block sa Facebook. Okay, yabag man ta. Umayos lang ay. Dili man na siya. Wala man na siya copyright kay... Nagkanta kay Puragaba. Saan man na? Uy nga. Ninut man ang inyo ang mga talents din na kami. Wala man ginbigitaganan ang mga gifts kay lahi maning amo. Ang akong pinaka-special na talent bito magkaon. Mangasay. Sa inyo ha, mga komento ko ng gabi una, 0945-443-5869. Once again, atong balikon sa inyo ay hinay nga pagkabigkas. 0945-443-5869. Live usab kita sa itong mga official Facebook pages. Malihog ko pa-follow, pa-like, ug pa-share po sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And live usab kita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog sa tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Through Visayas via XFM 88.3 Cebu City and sa tanang XFM stations sa Mindanao. Mayang gabi, once again, sa toang mga OFW nga naminaw karon nga padayong gihapon nga gapagkiga, nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kahit ang tingin po sa atin sa toang mga katropa kay mayaman, wala sila kabalo nga nagpait po dadris gawas. Ramang kardiya sa bukid nun, Cinderella? Yes, nag-abroad gihapon ko. Nako diri nan luod. Ayha nakapangluod kung anak naka sa manager. Ay nako, akong manghod si L. Jane Adaya. Thank you. May gabi, manghod. Salamat sa imong pagpaminaw ug pag-share sa to ang live karong gabi una si Monski. Ano niyon? Kuwerpo. May gabi diha. Okay ra ka? Oh. Kay wala man gikaon maong nahupas. Nagyod. Nawagtang ang kalit. Nawagtang og kalit. Makalitan ka nga wad na siya'y gugma ni mo. Sa mga ilhanan, Ana. Oh, number one, ginablock ka na sa Facebook. Ava. Number one na siya ng mga ilhanan, ha? Uyab mismo ni mo, partner mismo ni mo. Giblock ka sa social media. Kasi ayaw niya makita ang mga bago mong progress. Ayaw niya makita ang bago mong partner. Nabito ko yung amigo bito Bino nga they've been together sa iyahang maingon na po na ako nga ex-girlfriend o karon kay wala namang gid sila. Pero the reason nga nagbuwag sila is nado sila yung mga kanya-kanyang dalan nga ginatahak. However, na-found out niya nga ang babae nanay law iyan kay giblock na siya sa social media. Ba? Nahi-inay ginamay day. May ilan man at nimo kay pakamot-kamot dayorn. Simple naman, biko dili nakaganahan si mong partner bulagi sa tamang nga paraan. I don't know why it's, ano ba, it's easy to say goodbye but hard to say I love you sa unang panahon. Nowadays, it's easy to say I love you and hard to say goodbye. Sometimes, you cannot say goodbye. Bala na lang ni mo nga, wala na di ay mo, kaya na naman siya lain gipulis sa imo. Sa kita, anak, no, basing kulang ra na sa lambing. Yes! No, basing kulang ra na siya sa lambing. Lambing-lambing nga po na yung mga partner siguro. Pero bitaw, sahay no, maskin sa ano to paglambing. Kung hupas na gina ang iahanggog mo sa imo, hupas na gyud. Sama ragod na siya sa chichirya nga naabrihan na nimo for how many, like, pila ka maabdan og isa ka oras, gakahupas naman na. Ang pagkaon nimo ana, wala na siya labi. Asa bago ka magkaog chichirya nga tilapira may nag-enjoy ang mga hupas nga pagkaon. Ba? Tilapia og bangus. I remember na ako kay na may punong ako ang auntie sa una diri sa may kuan. O sa mga naminaw karon sa mga katropa nato diha sa may barangay San Isidro, Tagum City. Naman dyan yung mga kapunungan diha sa may purok tulay, no? Nako yung mga pariente diha, mga igagaw na ako. Ako mga lolo o lola, auntie na yung mga kapunungan diha. Punong hadli kapulungan. Punong! yung mga punong baka nang kung si tawag ano sa Tagalog hindi ko alam basta kay may mga palaisdaan Meron po silang mga palaisdaan dyan na ang mga ang mga nabubuhay ay ang mga lumalangoy na mga tilapia at bangos. Ngano din na nagkamang nga bangos? Cinderella ba? Unya karon ang mga pagkaon ni Labi. Oh, ma-remember na ako sa unang panahon. I don't know if karon kay wala naman ko'y uli-uli og tagom. So di na kay ko updated. Sa unang panahon, kapag ka po, kapagkaon ng ako ang lolo or akong lola o ganun mga tilapia or bangos, kami ang number one nga mag-atang. Kay nga no, ginapakaon sila og katong cheese roll good nga hopas. Wala naman to karon, oh. Pwede rin ako i-mention. Sa unang panahon, uso kay na. Tag 50 centavos na siya, duha na siya karol. Uniya ko an, ganang hupas. Pero nayoban nga dili hupas, pilian na muna siya. Amo sana siyang pabuthon-buthon gamay. O, pagka na medyo mo, kuan siya, mo crunch siya. Ibig sabihin, dili siya hupas. So, dili siya makaon sa tilapia. Kami ang kumakain. Oh, mamisgin ako nga mo ang kabataan bitaw. Uy, kaya kami mga kabuang bitaw sa una. Oh, kanang inyo ang style sa una nga manguha og yuta. But nga ninyo og tubig, niya ibutang ninyo sa kanang bagol. Muna yung i-mix-mix. Ba? Niya inyo dahing ikalayo-kalayo. Ano sa lang ninyo na-realize nga dili na siya maluto ang yuta? Kung dito naluto ang mga yuta, sa una magdula mi og kalayo, safe man mi. Karon magdula mo karayo, lain naman. Ha? Lain na ron. Bili na lang ako iingon kay basig ma-offend unya mo ba? Or lahi na gid karon. Sa unang panahon ang kalingawan sa mga kabataan sa una magdula mi kalayo, maglumbaan ay mi magtigso, mag Chinese garter. Na balag we mga panapo lagi. Oh, mga gisi. Pag-uli, good naman, mga gisi na among sayal. Among mga shorts. Okay. Siyempre, pa, kung ano'y good, ang kanang mga Chinese garter, paabda na'y good na sa ulo. Kung kaya ni mong luksuhon, ikaw na yun ang pinaka-reina. Reina sa Chinese garter. Ang haudpod magtakyan, di ha? Ay, nako. Naabda na ko na tanan. I think we are the last generation who were able to experience those. Sakit, no? Laoy. Ay, nako. Pero bitaw, ang siguro kung isa ka sa mga naka-experience karon ano yung magdula og takyan, magdula og syatong, magdula og kanang tigso, minyo na ka. Oh! Sorry po. Napag-iiwanan na po kami ng panahon. Pero bitaw, sa mga minyo bitaw karon nga mga linyada na ako ng mga 90s, congratulations po sa inyong tanan kay nauna na gyud mo. Ha? Nabilin na intawon mi diri aka no sa pa kay sige lay mo gabala ka kay mag, di nami magsana all pohon. No? Unya, di nami magsana all kay kami pod pagabot sa panahon, kami na pod ang maggamit sa Turbo Men Enhancer. Sa panahon karon nga grabe na po ang stress, ang mga tao karon is over kay nang over na gid kay sa pagpaningkamot tungod sa kadaghan sa kamahal sa mga pamalitunon. Mao nang grabe gyud ang atong pagpaningkamot. Pag uli sa balay, wala na gid tay panahon sa tuong mga partner. Pagguhit ni mo gabalibad na intawin. Mobalibad na kay gikapoy na kay wala na enerhiya, nahurot na sa imong trabahoan. Hay nako bi, isa gyud solusyon ana. Naa kitay Turbo Men Enhancer. Naa kini siya maka and clavo huasca, makatabang kini siya nga madungagan kag kusog isip usa ka lalaki ug para pud sa mga kababaihan maghatag pud kini siya og gana. Pag ang mga babae manggod kapuyon, mawad-an na sila og gana sa pakiglabing-labing. Mo nang tagai pag nag-extra kusog imong asawa, pwede na pud na nimo siya painumon sa ato ang nagkahurot na sa pharmacies tungod kay ubay-ubay. Ubay-ubay na ang nahutdan. Kay puros na gid halos gid bi. Halos sa sold out na gyud. No? Ang atong Turbo Men Enhancer available na po sa mga suking drugstores or pharmacies sa inyong mga lugar o pwede po mga musaka sa tuang istasyon sa XFM sa Tibuok, Pilipinas.
1: Turbo user, atong paminawan. ko si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Torbo sa XFM, di palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala o halagid ka, Pioy. Karon pa ka na ay balo? Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo, food supplement for men. Ihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Vitamin C.
1: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Dong, nagpila inyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Hey, baby! Balik na sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Serbii. Gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang international brand ang imong gipangita sa gasolina, gamaampihan ang imuhang makina either sa imong motor or sakinan. Pili po ang magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita sa tibuok kalibutan, pero kundi ka sa Bukidnon, na ay branch siya sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Charot. 0945-443-5869 ang atong number na pwede ninyong tawagan karong gabi una, or pwede ninyong i-text, Baby Joe, paon ko si aircon? It's so hot. Hello kay Ma'am Ann Abapo, yung dating undi-call. Nahimo na lang 1 minute. Ang rason kay BC, unya nahibalaan ni mo na aman di ay kalang-lang-lain. Remember po na ako na yung unana, Ma'am Ann. Kanagong, sa una, katong nanguya po siya sa imo, halos mga dlawon. Makadlawon na, dyan mo, chika-chika. No? Yung karun kay, sus, dugay na ay 5 minutes, dugay na ang 5 seconds. Sayang. Oh, bye-bye! Ano na? Wala, nawala na ang kuan, nawala na ang spark, nahupas na gid ang gugma. Diba? Junlin runs, may gabi.
2: Thank you!
1: Ano si Charlene, kaya di na mo reply, bisan online pa, oo, naka-online lang. Naka-active yung status niya sa messenger. Hindi na nagre-reply. Kasi, busy po siya, may nire-replyan ng iba. Sakit na, oh. Kung dili na nimo love yung mong partner, kung tanaw ni mong gakahopas na gid ang imong gugmas iya, might as well magprank ka na lang ka. Magsulti na lang ka kay para po dili mausik ang muhang time. So, sige, gunulat sa imo ha. Unya ikaw, nagulat na day sa lain. Hi kay Glenn Tumaki ng Poblacion Cordova, Cebu.
2: Thank you.
1: May idea sa imo habi. Salamat sa imong pagpaminaw sa tuang programang makauban ni mo hangtod alas 11 karong gabi una. Balikan gihapon nato bi ang ato ang survey bi question. Unsa daw ang ilhanan nga nahupas na ang gugma? Aray! Aray na ko. Ay nako. Sige. Maning diri-diri butang diri. Maumanay paborito nga. Kasi nagkanta kayo itong A na. Limod ko sa pangalan ang dunia nagkanta. Sige, i-play. Sige, butang. Butang.

ay happy. Nitong puso ko. O, kuha na kong tingog niya ba?

Sa ugma. Aray! Ay, nako. Ay, kasakit naman ang ginawa mo. Aray! Si Ding ka. Ding! Ang bato! Ay, nako. Si Ding Castro man to dahi ganina, no? Ang gabi, Ding. Si Ding po do'y. Anyway, bitaw. Oh, manghatag sa tag-kwarta siguro. Ay, kapuyo naman kung ginunit ani mong kwarta diri. Ay, kamuna. Kuhanan ninyo ni. Welcome sa Putahing Egg Scrambled Egg. Manghatag tao og mga eggs sa pila ka training natin sa mong screen. Mga scrambled eggs karong gabi una B para po sa to ang jackpot prize for tonight. 400 pesos. When you're near me, I can't help but see forever. Naku, 400 pesos na ang nagapaabot sa imuha B. Simple lang yun imong buhatuin. Imuhang tagnaan. Okay, nagpangita na ang manok sa iyahang itlog. Tagnaan ni mo ang mga naka-scrambled ng mga letters karon nga naa sa sulod sa itlog sa tuang mga Facebook live. O, naa sa screen. Okay, naatay 400 pesos nga nagpaabot sa imuha GCash or Cash Baron. Nagpaabot sa imuha kung ikaw ang makatagna sa atuang egg scramble, the eggs for tonight. Para po sa mga namino sa radyo, simple lang, tagnai ang 34 letters. 34 letters. Mao ka na siya ang atuang mga scrambled eggs. O para po sa mga nasa Facebook Live karon, dapat na inyuhang gi-follow o gi-like o gi-share o siyempre i-share o gi-share o gi-share. Ang atong official Facebook page para ikaw mismo kung ikaw ang makatagna sa itong papremyo karong gabi una, imuha na ang 400 pesos. Ay, kung dili na ninyo love, bulagidaan ay ha, mangita lain uso man na ron, ma'am Ann. O, maski yung saon ni mo. Naman ganyan mga naka-reserve din ha para sa kuan. Ay, usahay man, mag-goodbye man. O, kabalo mo, magpasalamat gihapon ta. Kung, text na ako, text na ako. Bulag natang duha. Pag-reply niya, bi, replyan na to, bi. Di ko kadawat. Nga na, o. Type pa. Paspas kayo makatype lagi. Okay, nakigbulag. Nanguyab sa personal, nakigbulag sa text. O nakigbulag sa chat. I need to find myself. I'm alone. Nawala, o. Nawala na akong kaugalingon. O. Kuya, wag it away. Bakit mo ako dinuan? Depa. Sa to, nalimot ko sa lyrics. Bakit? Sige. 1, 2, 3, go!

0: ni manager. Ah, na na na. B kusi kusi. B kusi kusi. Sa bukton aha. B kusi kusi. B kusi kusi. B kusi kusi. Sa bukton aha. Bakit mo? Nindot? Ayaw ba? Mailas na si manager, ana. Ayahan na mo mag-guan. Ayahan na mo mag-inarte kung anak na mong manager.
1: Exciting!
0: Diba? O, mas na basta mo nag-iingon niya. Kung hindi na gininyo labang usag-usa, ayaw na mo pagpatuga-tuga. Kuha kayo ni mo ang akong sapot. Ay, Kuya Juven! May gabi, Kuya Juven! May gabi, iri sa imo, Kuya Juven. Sige lang, Kuya Juven. At least ang sapot lang. Ang... Normal na na, Kuya Juven. Ay, kabala ka, happy tayong December na. Napuntay 13th month pay. Naay bonus. So, dili dapat sa puton, Kuya Juven. May gabi, Kuya Juven. Ako ang sparring partner karoon, Andres, sa XFM 88.3 Cebu City. Ang number one, pinakagwapo ng mga technicians diri sa Cebu. Aha! Yow! Okay, Juven, hindi ako natugtuga to si Jow. Nasus oknald ni Zuel ang ilhanan nga wa nay gusto kay baho di nakaganahan mo tan-aw sa iyang nawong. Una lang yung una lang di ay na, ay abang. Dili na daw na siya nagakaligo.
2: Okay, tagal kita hinanap.
0: Ang timailhan nga hupas nang ihang gugma, dili na na kagumkum.
3: Darling, I've been loving you till 70.
0: Yes, Lord. Tapos mo yung mga kagumkum nga nabalan, ha? Bitaw, ha? Sige lang. Unya taon-taon, datangin ninyo nga ito ang putahe confession o sa kabibi na ito ang magpagawas sa iyahang sapot. Sa iyahang hinanakit karong gabi una tungod kay... Hupas na, tanaw niya, hupas na ang gugma sa iyahang uyab sa iyaha. Pero dili maingon-ingon sa iyahang uyab, ginatabo ng gihapon o bakak ang mga baka. Ooh! At ang inin niya, taod-taod po sa pagbalik sa tuang programa. Okay, medyo na-overdose na ko dari. Ay mo pang hawa, kaya pagbalik na to taod-taod, ato nang pasudlo na nga to ang programang Putahe Confession. Sa mga bibi na to nga gusto magpadala sa ilahang mga problema, labi na kung unsaon paggasto sa ilang kwarta, gunahan kay mi ana. I-message me sa XFM Bukidnon official Facebook page or pwede pod mo sa maskin asa nga XFM page basta kay sa Visayas and sa Mindanao lang. Inyong ibutang din ha ang live Putahe Confession or Putahe Confession Care of Cinderella. Mubalik kita taod-taod, timplahan ang imong Santon Gold Coffee Mix kay magsugod na taod-taod ang atong Putahe Confession sa XFM Network Philippines.

0: connection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Na may pa akong matyag, tistingibla.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka, gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, arun ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adik to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Walag yun?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitaha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe

0: tapos na lang. Welcome sa Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong gibati karon sa imong dughan. Abri na po ang ato ang linya 0945-443-5869. Kung sakaling gusto po nimo nga ipagawas siya through live phone patch. Pero kay naman tay letter sender karong gabi una din ako maglangay-langay pa no. Kay nagpanikad na gid nga to ang letter sender. Syempre hatod kanato sa Turbo Man Enhancer and Santon Plus Herbal Soap, ang sabon nga pampawala sa baho sa imuhang ilog.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kini nya wa haskang giwa agi.
1: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Kung sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Vanessa. Adun ako'y uyab. Ug usapod ko katrabahante. Cinderella, overnight dapat ko sa usa ka lugar tungod kay naa mi company training. Pero dili ko komportable sa ko ang roommate anang orasa. Motong ni uli jud ko sa among balay. Sa among balay sa akong uyab. Kana siyang apartment Cinderella. Aduna gid ko'y susi. Motong nahuna-hunaan ako. Nga moderasyon na lang ko dito. Paguman pagkaon. Ug magtan-aw na lang ko og salida samtang nagpaabot si iyaha. Pag-abri na ako sa gate Cinderella, hilom man ang tanay. So I assume na siguro tulog na akong uyab or basin na ay gilakaw. Pero Cinderella naktingala ko kay na ay tingog sa usa ka babae na daw gakanta-kanta sa sulod sa usa ka lawak. Pero Cinderella, ang tingog gikan sa CR. Motong akong gisundan ug napansin na ako nga nakalak ang pultahan. Nanuktok ko, Cinderella, kung kinsang nasa sulod. Mas grabe ang ako ang kulba. Ako siyang giingnan na kung dili siya mga bliog pultahan, ako siyang ipabarangay. Pila ka minuto ang niagi, Cinderella, iyang giabrihan ang pultahan. Og paggawas niya, gapangurog ang babae. Tungod kay ang tinuod, akong gipahong ang tubig. Gipangutanan ako siya kung kinsa siya. Og ang iyang ingon sa kuha, igagaw daw kuno siya sa kuang uyab. Nahadlok daw kuno siyang mugawas, kibasin kunog unsang akong huna-hunaon. Sakto po, Cinderella. Nga anang panahuna, niabot ang akong uyab. O ang ingon niya, mauday ni ang akong kinamanghurang igsuon. At tingala ko, Cinderella, kay lahi-lahi ang ilahang tubag. Halos mapakan niya ang iyahang dila sa pagtubag sa kuha. Murag di siya kakahimutang. Tingala ko, Cinderella. Kaya every time nga mag-video call me, naa siya sa probinsya, dili na ko halos makita kining babae nga yung giingon na yung igsuon or igagaw baron. Kung tinuod po Cinderella nga igagaw niya, o igsuon ba ang yung turing ani, nga nung muabot mangyod sa hapit usa ka oras, ay hap ko ni abrihi sa pultahan. Nga nung waman lang siya nigawas dayon, og nitubag sa akong pangutana. Ug nga nung mas mahadlok man siya nga atubangon ko kaysa iyahang i-explain kung ganong nasa sa balay sa ako ang uyab. Cinderella, 2 years na mi sa hong uyab. Pero Cinderella, sukad nga nahitabo to nga naabdan na ako siya nga na'y babae sa iyang CR. Halos din ako muuli sa among apartment. Dito na lang ko gatambay sa iyang apartment. Nag-worry ko, Cinderella, nga basig mausab nga mubalik tong babae ug nay mahitabo na wa na ko nabali. Cinderella, nag-overthink lang ba ko? Tagahuna-huna bagid ko nga mali ni akong ginabuhat. Igsuon bagid ka ni? Igagaw bagid ka ni? Pero Cinderella, lahi gyud. Lahi ang giniingon sa ko ang utok ug sa ko ang dughan. Kinsa man ang angay na akong tuuhan. Para sa Putahe Confession, Vanessa.

0: Platon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Makadungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inuman ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, tekwa na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kakakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon, ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na ito!

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: ikaw gihapon niya. Ikaw pa rin ang laman ng pusong ligaw. Ba? Grabe naman nga gugma na auntie, oy. Ayaw palabi ha, kanang imong gibati din ha karon nga murag gugma nga gauros-uros, ay gid palabi in taon ana kay dili gid pud na siya safe sa imuha. Oh. I love man ko niya, kay ako man gani ang wallpaper niya. Timan ina biha. O, kanang sitawag ana, uy, kaday lang kayo, ha? Murag na ako'y nahuna-hunaan, bi. Murag na ako'y gusto ngiingon sa inyo, ha, bi, pero digin ako maingon-ingon. Pero maoni siya ang kamatuuran, ha? Kanang... Lagi nila yung kabiyaan, lagi ikaw na lagi ang love sa mukha niya. O, ikaw lagi ang love niya. O, kay, imuhang rason nga nung love ka niya, kay gina-wallpaper ka niya na ikaw perminti ang sulod sa iyang pitaka, ikaw ang picture sa iyang pitaka. Ikaw ang wallpaper sa iyang cellphone, ikaw ang wallpaper sa iyang laptop. O, love na da yun. Sure jug ka? Ha? Sure jug ka nga love ka niya? Huna-huna, abi, ha? Kana mangganing, kanang cartoon sa katul? Lamok man gani ang nakabutang din ha nga picture, pero ang tinuod, ana, kanang katul rin mo patay sa lamok. Kang maniniwala. Hindi ka na pa magatuo sa mga ingon, ana. Lamok. Lamok. Lamok. Ay, gano'n lagi pagtuo. Kay na, tanawa na ang lamok, na trader na hinoon ang lamok. O, diba? Kumakitan man ninyo sa kanang mga karton sa mga katol. O, gimension na yun, o. Bita, tinood na. O, gibutang ang picture sa lamok dito sa katol. O, kaya, abig unsa, abig tinood, abig tinood nga gihimong model. Lab-lab na siya sa katol, pero ang katol rin ang mupatay sa iyahang lamok. Munang hindi ka dapat magsalig. Eh, ginoo ko, ano magsalig, mangkihay. Balik ka na itong istorya karon sa toang putahe confession. Ang istorya po ni Vanessa. Kung asa, iyahang nasakpan ang iyahang uyab nga nagpatulog o bazi sa iyahang apartment. Kung ako ang na, sorry naman Vanessa. Kung ako ang nasa imuhang lugar, Vanessa, dili may iwasan nga mag-overthink. O kaya, kitang mga babae, we always trust our instincts. Usahay man gud pud kani atong mga instincts, manubra ra pud ni siya. Namo gyud uban nga sobraan ra pud ka judgmental, no? Nagtapod ra gani imo kun uhuna ra iya naman siguro. Lahi naman siguro ni sila naman siguro ang duha. Iyon ana ta usahay, pero depende gid pud nuhon na siya sa imo ang experience ana nga tao. Kami mga babae in the real world, overthinker gud mi. Gamay nga butang nga among makitaan, gamay nga butang na among may obserbahan, actually nag-overthink na ni ana. But the thing is that, depende po sa among experience ana nga tao. Specifically sa among mga partners, that's si imong uyab. Oh, mag-overthink ka kung gitagaan ka o rason sa imong uyab nga mag-overthink ka because of the cheating issues way back. Pero imo ang ganing uyab, wala mo'y cheating issues, unya na siya katapad laing bayi, oh, maski pa siguro, kinsa na siya din ha, ah, maski pag artista na, digi ka magselos, because wala ka ginatagaan sa imong partner o rason nga magselos ka. And that's true love. But sometimes, hindi po cheating ang sumisira sa relasyon. Minsan yung lalaking walang emotional intelligence. Hindi ka man niya niloloko, pero araw-araw kanyang dinudurog. Buakad, uy. Tambag na ako kang Vanessa Bibi, kaya nang mangutana siya sa babae, kundi siya mutugan, bulagan ni ang iyang uyab. Nabalay baka kung nga musultig tinood. Kana lang noon, ko ano, kana lang noon, Arman, kay murag malabo ang gita nga magpaamin og tao nga hawd kay mamakak. Hello, maayong gabi.
1: Hello, maayong gabi, baby Cindy. Maayong gabi. So, tanan ni mong take pa minaw sa XFM Malay-Balay, Bukit Nun.
0: Yes po, kinsa ni Palihog?
1: Kami si Jongjong from Cebu City, Barangay Apas.
0: Sige, Jong. Unsa man imuhang matambag ni Vanessa Jong? Tama ba niya ang mga instincts, Jong?
1: Murag sa akong paminaw, murag tama man siguro.
0: Mm. unsa may nganong unsa nganong ingon ana wan imong nahuna-hunaan?
1: Ako matambag niya kung unsa nga siya yatuan di depende naman na niya kay tao kung saan natugkuan kung maogi ipatigbaba o maumang yun siguro.
0: Pero wak man tayo basihan good.
1: Mao lang yan ana mga nga senaryo mga nga na maguna-una tagkuan ka lang na yung mga basihan ba?
0: Nag-ipod. Pod ka. Basing tinuon ko yung iingon na igago ba gano'n? Igsuon ba gano'n?
1: Malang ipod.
0: Kana lang. Ay, naku.
1: Balik lang yung tingog sa Cebu pero may kadagabi ibibisin din, no?
0: Oh, okay. Kadagabi inagid ko rin mo madungog sa Cebu. Ikan Lunes hangtod Huwebes.
1: Oh, ang good kita na pagbalik sa imong hook up diri sa Cebu, murag nabalik ko mga listener sa mga Cinderella team.
0: Team Cindy?
1: Eh, na may niingon nga, na naligin balik ni Cindy lagi sa kwan, kundi, matinga lang sila, maginawa, beka.
0: Sabanhaw. Ingana?
1: Ang kadong, gabon sa imo sa akin. Ingana lang ang imong Facebook, itong niya at tagatong niya, di ginawa ma-open.
0: Akong gihatag ng Facebook?
1: Oo.
0: Wala mo ba? Murag ko ang Jung ba? Magduda na ko Jung kay nag-change na ko og name.
1: Sabi pangalan niyo mo sa FB, mag-train ka ba?
0: Pero pwede Jung, pwede gyapon niyo mag-search ang akong Facebook, pero ang imong dapat tama ang spelling ana. Cindy, duha man na siya kapangalan, Cinderella. Dapat dili na nimo siya usahon. Dili na siya one word, two words na siya. Cinderella.
1: Two words. So, oh. Cindy, wala na. Space, Rella, dito?
0: Na, space. Oh, Cindy niya, space.
1: Cindy,
0: tapos Rella.
1: Rella.
0: Oh, niya, ang Rella nimo.
1: Feeling sa Cindy.
0: Ang Cindy, C-I-N-D-E. Unya, space dayon ka. Tapos, ang spelling na yun sa Rella kay R-E- L-L-A-H. Muna siya.
1: R-E-L-L-E-H?
0: Oo. Kaya mura ka ng Cinderella. Ano ba? Na-I-H siya kapusan.
1: Pinakurat.
0: Mura ka ng gikan ka nagkaunog hang kayong sili.
1: Wala naman, na-I-H.
0: Sige na, ikaw do tawag sa kong pangalan, B.
1: Cinderella.
0: Ing-ana. Dapat ing-ana ang pagka-spelling kay para makuha gid.
1: Sa may profile na yung mudad to para ma-identify na ko.
0: Kuan, nakaputi ko, gikan sa nina hangtod sa pantalon, puti tanan, nakaputi og sapatos. Unya, nagsandig ko sa pink na sakyanan.
1: Nakaputi ka tanan. Abi man ako, nakaputi ka tanan. Nakasandig ka, maliti na yung kanto. Yung labat.
0: White lady. Naglutaw man to. Pero nakaputi ko tanan ang uniform.
1: Abi kong nakaputi ka tanan man. Yawa nagtunog sa yuta.
0: Na! Anak, nagide ay sa inkantong kawayan.
1: Di ba, bibisin din. Wala daw yung katambag niya. Bibisin din, ha? Dami fibor ni mo ba?
0: Onsa man?
1: Lagi, kuan lagi. Akong partner ba ng ita o bantay sa iyang anak? Lagi ka ng 10,000 ang buwan.
0: Wow, pwede ako mag-apply? Yan, anak, eh.
1: Nanasag ka.
0: Lami kayo nangingun, anak. Kaya nagtaas naman ang sweldo. Basing pwede ako na lang na.
1: Siguro bibisin din eh. Ang Cebu lang.
0: O sige, ikaw i-announce ka. O ito yung mong ginahanggan.
1: Yan, hindi mo nga 30 pataas ay lang ng batanon. Masingag ba na sa gugma-gugma?
0: Mauma. Ano siya, bae, laki mong ipangita?
1: Babae. Bae, managlaki ang bata. Mag 3 o 7 ang edad.
0: Asa na pwede nga location sa Cebu? Kay base na yung naminom?
1: Barangay Apas.
0: Barangay Apas. So, nangita ka o bantay 30 years old and above. O, yaya in short.
1: Yaya.
0: 30 years old and above, no? Sige. 10,000 ang bulan niya.
1: Pero kuan ra ang trabaho, bantay bata, na yun, maglaba lang yun ito, maaragyan.
0: Ang number ba ngailang makontak? Kaniga pong imo, kaning imong number?
1: Oo, kaniga number.
0: Sige, akong i-announce ha. Bisa mga nangita din haaong trabaho, ilabi na po sa mga kababaihan na 30 years old and above. Ang preferred ni mo is dili na single?
1: Pwede niya pag single. Basta kayo na mga idaran na, 30 pataas.
0: Gusto na siya, kung mahimo na siguro, be single na lang para sa man, stay in or stay out.
1: Pwede na niya stay in. Pwede report niya stay out. Marayang ka nang siyaray magbuot din. Ang sildo kada gabi, ang sildo kada uli sa... Kada uli sa kuan, ginikanan.
0: Kada uli, sweldo. Na...
1: 500 ang adlaw.
0: Yan. Uy, dako ko muna sa pangswildo, eh.
1: 500 ang adlaw kung iyang inadlawon, pero kung iyang ibinulan, 10,000.
0: Uy, dako kayo. Bisa mga nangita di hawag trabaho, 30 years old and above, location, Abas, Cebu, no? Apas, Cebu.
1: Apas.
0: Sa Barangay Apas, Cebu, babae po ang gipangita, preferably single na lang na 30 years old and above. 10,000 ang bulan. Uy, karami, ani. Number na pwede ninyong makontakt is 0910-099-0115. Kung balikun ha, 0910-099-0115 para po sa mga interesadong aplikante, tawagin ninyo ang number nga akong gi... Sulti gaina.
1: Sulti,
0: Sige, be. Maulang to, ha?
1: Maulang to, baby, hindi niya. Day of Miyerkules.
0: Day of Miyerkules. Sige. Salamat na.
1: Miyerkules yan, day of.
0: Naon tayo interesado, no? Dako kayo ng 10,000 sa tinuod lang.
1: Dako lang ba may naon to? Gamay gastoon.
0: Lagi? Ano lang noon?
1: Naon lagi. Baby, hindi. Ikaw, ano na kay anak ni Bisinde?
0: Ano, ay karamihan. Sige lang, ha? Ulat sa mo. Ingo na rin kung nana, puhon. Paraghanon na ginako ni
1: Puhon. Mo to, BBI Cinderella, no? Cinderella.
0: Cinderella.
1: Kaya wasa po. Mag-accept sa'yo mo, Unay mag-adi accept po.
0: Sige, Puhon. Busy pa man good ko, B. Kay Lunes ang tuwing Biyernes na ako'y trabaho sa dito.
1: pero teacher mo na yung ano? Lagi.
0: Kayo. Muna nga, busy kayo.
1: Daghan, manday kang mga, daghan, manday kang mga anak, kay teacher mong ka.
0: Muna akong giingon sa mga daghan, kay kong anak.
1: Lagi.
0: Tindaghan na, mga.
1: Kung saan grade ka, baby?
0: Kuan, akong ginahandle kay grade 9, grade 12, o college. Yan yun. Bi, salamat kayo, ha? Unta nga na'y manawag na sa imo, Bi.
1: Hindi, mayong gabi. Diyaw, amping sa pag-uli. God bless.
0: God bless you, Bi. Amping. Salamat kay Bi, ha? Uy, sa mga interesado, doko na kayo ng Gismil, Bi. Pero one day, ragin na siya nga kuan, kaya ng gasto. God, ang mahal, mga pamalitunon ka ruin. Mahal, gid bito ka, ayor, no? Abot, nganong nagmahal ka pa ng iba. Uy, dito, Bi, wala naman kita igong oras, no? Pero ugma, sunod adlaw na po, pwede. Ugma, sorry. Ugma. Sa ngalan na lamang po sa Tibog Press sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahes.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: FM.
1: Nak urusan kau kan dia? Kalau kau kan nak ngihi, ibu mana gisa isa nang imam tiil dia?
2: Nde ingon mangudan doktor ngah. Di ko magarcak bugat.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
5: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, inani aron ganado ka. Kina.
10: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack, sa radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
5: Sa mga

0: XFM. XFM.
1: Ikaw yung bataan ka, tapulan jud gayo ka.
2: So, oy?
1: Layas dire kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Kissin! Bye-bye! Mga katupa, exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman ang inyong mga lingkod dito sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman, magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng impeksyon. Eh talaga naman mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan, no? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio. Mabibili niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban, no? Sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin, ay mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. And of course, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw mga kaibigan, magandang araw sa lahat ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat na tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan. Pag-usapan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan at huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
4: Yes, oh. So mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakaraan, Dok, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Meron ano tayo doon, meron kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
5: Oh.
4: Kaya nga naghingi ng mga certificate, ano. Biro niyo ha, mula pa dito, pinapadala pa doon, Dok, ano?
5: Eh wala daw herbal doon eh.
4: Ayun nga.
5: Yung problema. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
4: Oo.
5: Oh, kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi yata lulusot kung sobrang dami.
4: Mahirap-hirap pala sutin.
5: Doon mo nakikita yung ano, partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mabisa. Ano? Kasi alam mo, ang problema ng tao kadalasan, yung nutritional balance ng kanilang katawan. Kapag kulang yan, talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
4: Mm-hmm. Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan, Dok, si Dr. Google.
5: Problema. Pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, eh, mas mamamatay ka sa stress.
4: Ayun na nga. Salip na simple lang yung sakit mo. Pag-research mo, nako. Matindi mga sakit na yung nagsisilabasan. Ano? Oh. Sa mga kababayan po natin dyan, ha, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, eh baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan. Mm-hmm. Ano? Pero itong kakulangan sa mga nutrition, doc, is isa pong malaking factor na magdudulot ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, nakukuha natin yung sapat na nutrition sa ating pong mga kinakain. Nakakalungkot, doc. Mm. Karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality, ha, karamihan sa mga pagkain ngayon, doc, kapos na kapos sa nutrition.
5: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nilalahat natin yung mga manufacturer. Siyempre, concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero, kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, kumain tayo kadalasan ng mga pagkaing organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa.
4: Mm.
5: Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam mo kung paano mo prinoses yung kangkong, diba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
4: Mm-hmm. Lalo na.
5: Diba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, organic farming. So yun po, let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic. Huwag agad tayong mag-overthink. At huwag tayong masyadong, yung choices natin, nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa na ating kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's are usually preventable naman ng mga sakit.
4: Tama, Dok. So, yun na. So, mga kababayan po natin, samahan po yung mga likod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo po kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po, Dok, live po tayo sa ating pong Facebook page. Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang ipong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search nyo lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan. So maganda, i-follow nyo yan para updated kayo sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga papromos natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan, ha, ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, sa atin pong Facebook page, mga kabayan. Ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyo pong pangangatawan. At mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold at may taglay na anthraquinones? Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic ni Doc. Ano? Actually, last time ano, na nag-duty sa clinic natin, ay meron tayong naka-encounter ano, na ganito po yung karamdaman niya mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy. Atin pong ikonsulta kay Doc Algy. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang ating pong mga kababayan ito?
5: So itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto ano, sa ating central nervous system, yung CNS dito yan sa brain and yung ating spine ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality yung electrical impulses na nagagawa ng ating brain ano, may mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin yung sakit na to, kung saan ba talaga to nanggagaling, bukod na natuklasan nila na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
4: Mm-hmm. Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yun, mga factor, ano? Ano po ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
5: Ayan, bukod dun sa sinabi ko kanina, na yung mga nerve cells, yung neurons, ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagko-cause ng hindi magandang activity. Pwede kang magkaroon ng epileptic seizure. Okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan nila that causes out balance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga. Pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede rin yung sobra yung tubig ng katawan o nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure. Okay, o kaya naman yung sobra tayong napapagod o meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon partner can contribute to a seizure. Okay? Kaya nga ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng ano ng kumbaga yung symptom ng epilepsy. Usually yung panginginig tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime in a few seconds. Kaya pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
4: Mm. Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan ano yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person, ano?
5: Oo.
4: Kasi yung iba doc, madalas, ano, sa isang araw siguro mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila, ano?
5: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang

0: po natin, ano, mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito rin yung iba pa, ano, na mga factor, maliban sa mga nabanggit ni Doc kanina, ano, na mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc, ano? Mm-hmm. Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, ano, pataas, or... yung lalo na, Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, no? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ganun rin sa mga kabayan po natin, yung nakaranas mga head trauma, Doc. Yung pala dapat bantayan, no? Din yan, ano? O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman na epilepsy.
1: Meron kaming kamag-anak na ganyan, na nung maliit pa siya, nalaglag siya sa hagdan, gumulong-gulong siya sa hagdan. Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya. So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito, eh, yung trauma, hindi natin alam kapag mayroon na palang nangyayari sa utak natin, it can result to this epileptic episode.
0: So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdoble ingat po, mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdoble ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po yan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas papadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar, or bumisita po, mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic para bigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet, tulad na nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox. Kasi isang malaking factor po yun, no, yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
1: Saka maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain.
0: Yun,
1: maraming mga tinatawag na neurotoxins na hindi natin ito basta-basta mapapansin, kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na, eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang go organic, go simple, yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-i-improve na yung iba. May, nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day na halos,
0: dami.
1: Halos yung pasyente, tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos nung marami nang tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure, naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na. So, yun yung target natin para doon.
0: Ayun, ha? Ayan, so mga kabayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, kung kayo po yung malapit sa ating po mga Yatsu Clinic, ay mas maganda po magsadya, ano, sa ating po mga clinics para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga dapat nyo pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo, para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron yung mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Nabibili sa mga butika.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
7: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina sa Cellphone Plus Gold.

0: basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa bilet na malapit butika sa inyong lugar.
2: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
3: Daig ba ang Zanzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Naging tulong sa akin ang Visionex Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko si Sheena Andres.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
2: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system,
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses,
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: The Secret of Health.
9: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama pa rin natin si Doc Algie Bakla.
10: Hello.
9: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumang maka-avail ang ating pong produkto. Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong pong lugar, especially sa ating pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, ano, sa mga kaibigan po natin dyan na nakakaranas ng epilepsy, tulad na pinag-usapan natin, Doc, ano? Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki ng naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Mm-hmm. Ano ba, mga kaibigan, ano, yung MCT na makukuha po natin sa Premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon, ano, ng mga ketones sa atin pong dugo, na maaari po yung makatulong na mabawasan, ano, yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, ano, sila yung mga, ano, mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain barrier, doon sa ating brain area.
10: Yung mga fatty acids at very healthy for the brain. Kaya nga maganda nga, yung mga unang tao nung panahon, di ba? Madalas silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung dementia, di ba? Yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yun, MCT, for the brain. Yan. Kaya meron yan doon sa ating Premium D3. Mm-hmm.
9: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po, ano, ng ganitong uri ng karamdaman, mas maganda po take care ng Premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri, Doc, ano, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. Mm-hmm. So malaki ang role, ano, or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D, especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area. Totoo na mapa-healthy siya.
10: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba? Naligo ka sa dagat. Bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga, alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, di ba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin pamisa-misa ng vitamin D or vitamin sunshine, di ba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, di ba? Eh, pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients, ano, yung ating Premium D3, nandun po yan, ha, sa mga butika, mabibili po yan at sa mga clinics natin dito sa Yes to Health. Mm-hmm. Yan, katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
9: Ganda ang pakikinig, ha? Mm-hmm. Kumusta po, mga kababayan tayo sa Palawan, ha? Oh. Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kababayan po natin, ha? If ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyong pong brain area, no? Mga mental problems, no? Like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, epilepsy, mga kaibigan, ano? Huwag pong kalimutan. Premium D3. Isabay niyo yan sa atin pong Santo Plus Gold and sa atin pong Santo Vitamin C, mga kaibigan. Para mapahealthy, ano, yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa atin pong pangatawan, at yung nerve mismo natin, mga kaibigan, nawaprotektahan sa pag-inom ng atin pong Ultimate Trio.
10: One capsule, 2 times a day after meal, mga 30 minutes after meal, is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom ninyo, kinakain ninyo, much better na rin, meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado nakalulusot sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, kaya nga maganda yung resulta, lalo doon sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit partner. Ang laki ng kanilang improvement once you take the Ultimate Trio, Vitamin C natin, and Santo Plus Gold, Premium D3. Now, yung iba nga sabi doon, kung nagmukha daw akong bata kaysa dati. O, eh, siyempre, eh, ang katawan natin, tumatanda yan pag wala nang kinakain maayos. Di ba? Eh, yun lang, doon lang naman. Kung gusto nyo maging healthy, maging bata, eh, sustansya ang focus nyo, hindi gamot. Kasi yung gamot, ginagamit yan kapag, ano na yung katawan natin, sira na. O, kailangan mo yan. Pero kung ayaw nyo masira, ang kailangan nyong gamitin, sustansya. Yun yung mga antioxidants na kailangan ng cells natin.
9: Kumbaga yun yung preventive maintenance, mga ano? So, sa mga kababayan natin, ha? Huwag pong kalimutan ang atin pong Ultimate Trio. Available yun, ha? Sa mga clinics po natin, ganyan rin sa mga authorized dealers natin. May nagtanong po dito, Doc, ano? Doc, ako po ay nagkakape ng Santon Coffee. Ano po ba ang magagamot na sakit po nito? At gusto ko sana rin mapasarap yung tulog ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
10: Kaya, hindi gamot yan. Kasi yung gamot, limitado, di ba?
9: Oo, tama.
10: Ang Santon Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mataas yung fiber niya. Kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan. Kasi mataas yung protein niya, partner. Yung amino acid, kasi soy powder na nandyan, source ng first-class quality protein that are needed every day. Eh, maraming tao, hindi kumakain ng karne yung iba dahil may high blood. O, di mag, ano kayo, mag Santon Plus Coffee Mix kayo. Dahil lang dyan yung mga amino acids na kailangan natin. Maganda rin sa hormone yan. Lalo na yung may problema sa hormone. O, maganda rin yan doon sa mga taong kinakailangan nila ng daily nutritional support, yung mga vitamins and minerals. Kasi meron siyang moringa extract. So, ibig sabihin, beyond medicine, it's a good supplement for everyday. Alam mo, yung kape, mahirap ibawal yan eh. Di ba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalta na lang natin. And one of the best alternative coffee for you, for everyday use, even bata, pwede yan. Yung ating Santon Plus Coffee Mix.
9: Yan ha. So, mga kabayan po atin dyan, yun ba nagkaroon ng misconception din, no? Oh, sabi nila, ito daw, sabi kasi nila, no, gamot daw to sa ganito.
10: Oo, nakikipagtalo pa. Alam, hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga tao, ganun yung mentality. Pag ininom nila, bumuti sila, ang tawag nila doon gamot. Oh. Iba kasi yung terminong gamot, mga kaibigan. Kaya okay lang yun. Kung yun ang iniisip ninyo, pero ito kasi mas malawak po siya. Yes. Kasi pag gamot, targeted dyan. For example, painkiller, gamot yan sa pain. Pain only. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba.
9: Yes.
10: Okay, pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
9: Okay, ha? So, huwag niyo pong i-mix out, mga kaibigan. No? Actually, wag na kayong makipagtalo, ano? Isipin niyo na lang mas malawak yung range ayan ng mga supplementation na inyo pong tinitake, mga kaibigan, compared dun sa mga medication, ano? Pero sa mga kababayan natin na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawalan, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila, yes, doc, ano? So, ang kinakailangan niyo lang is dagdagan niyo.
10: Galitan kayo ng doktor niyo pag tinanggal niyo yan.
9: Kinakailangan is mag-add up po kayo, mga kaibigan, ng nutrition. Kumbaga parang sa pagkain, Doc, ano? Hindi ka naman babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malaki in your present condition.
10: Correct. Oo. Kasi yung mga tao, minsan abusado din sa katawan, di ba? Pag mayroon kayong gamot na iniinom, may maintenance, wala na kayong pakialam kahit tabayan. Ano, kasi mayroon naman kayong maintenance, yun ang iniisip ninyo, di ba? So dito, baguhin natin yung konsepto. If we really love our body and if we really want to be healthy, i-consider ninyo lahat na ipapasok nyo sa inyong katawan, pipiliin po ninyo. Regardless, you have medication or wala kayong sakit ngayon. Ha? Kasi alam mo, lahat ng tao humihina, tumatanda, at sigurado magkakasakit kung hindi tayo magiging maingat. Kaya ngayon pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo, mga kaibabayan.
9: Okay, Dok. Paano? Nako, kulang na naman ang atin pong oras. Baka may paiwan ka pa, Dok, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
10: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa atin pong palatuntunan. Saan mang himpilang kayo na nakikinig, ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng atin pong mga produkto. Siyempre, sana ay nakatulong yung aming may information sa inyo kung ano man ang problema niyong pangkalusugan. Siyempre, ako po ang inyong bantay kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Dr. Algie Bakla po. Thank you!
9: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ang mga avid listeners ng ating pong programa, The Secret of Health. Ito po muling God, Sir Michelle Hinas. Pansamang nagkapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama po tayo magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang aming pong dalangin, ang Panginoon na mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
11: X FM.
12: Usa ka law, misakay sige pa tan lodi. So sa ka bus. O dinhi. Ka, sa bangga nga hinuktok mga diha.
13: Konsensya ka ayo ko mo tan-aw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
12: Unya, sabay mong ibuhat.
13: Naluoy man ko. Pero wa mo ko'y mabuhat. Maong nipiyong na lang ko.
12: Exciting!
14: Mga katrupa, excited!

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas, oras mga katropa, alas 5:06 na. Kini nga oras mga katropa, hatod ka na to sa atong produkto gikan sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ato ba produkto nga gikan mismo sa to ang provenant tested company mao ang Yes to Health mga katropa. Sa gyapon mga katropa, kininausab ang inyohang makauban si katropang Ray Alburo Alinton. Ang inyo makauban sulod sa usa ka oras nga pagprograma gikan sa alas 5 hantod alas 6 ning takna sa kabuntagon. Mga katropa, pizza 28 na karon ning bulan sa Agosto 2026. Nina doon na lang tayo pipila ka mga adlaw mga katropa, musapit na usab ang kining ginatawag nga bear season. Andam na baka ang inyohang mga bulsa, labi na sa mga ninang og ninong. Wow! Mangandam na gyud sugod September mga katropa. Dapat mangandam na gyud ning mga ninong og ninang. Kay pagka December, diha na tiba-tiba ang inaanak.
2: Ayaw!
1: Ako ani, pila naman taon kabuk akong mga inaanak ani.
2: Ayaw!
1: Sige na lang taanig inaanak ko at gintay ato ang anak.
2: Ayaw!
1: Wait lang kay may taon sa naktong kuan ha. Tara. Okay mga katropa, ako sang gilantaw ang ato ang live kay Basin Unyag na adito si Kuan. Di ta makita no

Okay, mga katropa, good morning sa ato mga suking tigpaminaw. Good morning usab sa ato mga viewers, labi na kang Nanay Gloria Malala Apilo. Nanay Gloria, magandang umaga po. Attendance check, si Nanay Gloria. Hoy, nakita na nako si Lina Pataho, naka-react na og heart. Wala ra ba ni siya kagahapon? Ang akong iyaan, wala lang pinakabutan ng iyaan og maabi-abihon. Ha? Marilyn Mission Yubat. And syempre, ang attendance usab ni katropang Wilma Joaquin. Mayong buntag, sige ka pang ninong sige tanig pang ninong, pero wagin tayo ato ani. Sige lang, basin po hindi ay mahatagan tagato. CG Blanco, good morning. Mayong buntag ni mo diyan, katropang CG Blanco. Musayaw sa takajot mga katropa, bi. Kaya murag, wala ka-circulate akong utok kaning sayos buntag ay. Pero anyway, sa atong mga viewers, sama yung buntag ninyong tanan, labi na sa mga atong mga suking tigpaminaw karon. Sa atong mga empleyado sa gobyerno, murag daghan ang nag-leave karon mga katropa. Okay. Long vacation manggodron. Long weekend karon, no? Sabado, Domingo, Lunes holiday, duty Martes. Pero ang uban karon kining mga maro nga gusto mang laag, nag-leave og Friday, duty og Martes. Hayahay. Mirasol sumudyo. Ante, mayong buntag usab nimo diha. Sa ato mga suking tigpaminaw. Mayong buntag ninyo diha tanan. Sa mga nagapaminaw sa 91.3. Good morning. Sa ingon man usab sa mga nagapaminaw sa 95.7, mayong buntag usab kaninyong tanan. Raga medyo na drain atong utok gamay mga katropa kay nabilar na pod lagi ta. Makita nyo akong live kagabi dili raman to ingon nga nagluto-luto ra ko kay nagutom, nagluto na lang ko daan mga katropa og para pamahaw kay aron inigmata sa buntag diretso na ta mukaon. Yeah, while gasalod pud tag tubig kay unsaon man lagi ni. May na lang to kagabi eh, kay ni sayo-sayo og agas ang tubig alas 11:50 ni agas na. Gihapon isa ka oras. Alauna gihapon katuog lagi. Okay, si katropang kinsa man ni? Katropang Dapar ba ni? Adili ni si katropang Dapar. Basta mo ni siya. Mutatak rin ni siya unya. Taon-taon. Okay mga katropa, diri una kita. Mag-exercise una kita mga katropa. Kaya para maugnat usab ng mga kaugatan ninyo diha.

0: Exciting! Exciting!
1: Oras mga katropa, alas 5:16 na. Atong oras mga katropa, atod ka na to sa ato ang produkto ng premium D3. Og ano na kay problema sa mata mga katropa, ang ato ang Vision X Plus. Mga katropa, once again, mayong buntag sa maning comment ni katropang Wilma Joaquin. Tinood ba ang sige kabilar makadaot sa lawas si Ray? Makaniwang daw sa lawas. Basin mauna ni nga nagniwang ko katropang Wilma Joaquin. Murag nagrudang puntaan ni asa man na asa ka ni resultang akong kaniwang. Kaya daghan ni ingon nga nagniwang na daw ko sa kabilar baka ni or sa ako baka ning sige pickleball or sa kabilar na nako ni ayoy. Unsa man gyud kay ga source sa akong pagniwang kay dako na kay ko gasto sige pickleball ayoy. Halos tanan sweldo extra extra nga kuan oras sa tuas pickleball ay ningkamot lagi ta nga muniwang dire ra di ice bilar magbilar na lang ta pirmi pero di pwede ha makadaot sa health at makadaot sa katawan. Wala, nakamata na og sayo si katropang June Madria. No? Ang atong higala diha sa Barangay Marcelina. Nawar ba yun in town ni siya nang imbitar sa iyahang birthday, oy? Ayaw! Dugay na miyan ni higala, pero sukad-sukad, sige ni siya birthday, wag yun taon ko imbita, ha? Ayaw! Di man ta ko ba meet-bit o mag-birthday ning mga tawahan na ba? Ayaw! Diyan ako ng airport, nagsayo na kay nabiyaan ko sa airplane gabi. Mirisi. Ayaw! Bitaw kaluoy po sa akong amigo eh. Ngano nabiyaan po taon ka? Ngano man po nga, mao lagi na kay magsigi man po lagi TikTok ba? Ayaw! Sir Mark Gabor, mayong buntag. Oy, sa ato ang mga instructor sa ato ang City College of Bayugan. Mayong buntag ninyong tanan diha. Sa mga estudyante, mayong buntag. Sa amo ang estudyante diha, si Popo, good luck na lang sa imuhang pag-apil-apil sa politiko diha. Ayaw! Kaya nag-apil-apil mo na ikag dagandagan og party list diha,
2: Ayaw!
1: Hala. Suportaan taning bata, pero good luck na lang.
2: Ayaw!
1: Tungod sa pesta sa Andanan, natuwa na napasanginlan na hinuuning Andanan.
2: Ayaw!
1: Wow, lagi na og mamista, odto. Mamista po gabi eh. Yamura jog ang gipamistahan na astog karan pod ang airport. O di tanawa na mirisi na biyaan hinuong ka. Balik na day kag Manila di ay lami irba ni siya kinabuhi is Manila ba? Lami ipon siya love life dito mo nang ganahan na yun siya mupuyog Manila.
2: Ayaw!
1: Kay gusto man niya magpaduol sa iyahang presidente god nga si BBM.
2: Ayaw!
1: Magpaduol siya dito sa iyahang beloved and excellency BBM.
2: Ayaw!
1: Mga presidente nila ni Wilma Joaquin, John Madria, ilahan ni mga presidente, si Lina Pataho, Didin Pataho, mao ni ilahang pinalanggang presidente mga katropa.
2: Ayaw!
1: Pastilan in town, no? Uy, kagahapong adlawa mga katropa, makasusubo kayo, no? Doon na tayo mga kaigsuunan or mga silingang, silingan ba nato ni? Lagi, silingang nasod. Okay, parehas manta na muyo diri sa kontinente, diri sa globe, no? Diri sa kalibutan mga katropa. So, bisag lagyo kayo ta, magsilingan ragyapon ta, oga nasod. Bitaw luoy in town kaayo ang mga taga Nepal mga katropa. No, kining Nepal, I don't know kung sako pa ni sa China, pero pinakaduol niya ang China. Ah, makita nimo ang mga tao mga katropa nga naigo or na naapektuhan gyud in town sa flash flood. No, kay kining flash flood mga katropa sa iyahang ibabaw. Base sa ato nakita sa internet mga katropa nga ang ibabaw niya is kining 1000 of tons sa kining ice, no, og syempre sagol diha mga bato na hugmak mga katropa. Og ang ubos ni ini dunay dako nga kinibang ginatawag bitaw nga katubigan, og tungod sa kabugat og kadako sa ice nga nahugmak mga katropa, may resulta sa pagbugwak sa dakong tubig mga katropa nga may resulta sa ginatawag nga flash flood, no, nga mikutay or mipatay og kapin gatos ka mga Chinese or mga Chinese man diha dapita nga mga katawhan dito sa Nepal mga katropa nga lakip ang ilahang mga kabalayan mga katropa ang naanod gikaon sumaong tubig mga katropa, sumaong dakong baha, no? Makita nako sa video mga katropa, lisod gyud kaayo nga malikayan ang maong trahedya labi na sa mga edad-edara na, no, nga bisag madungog nimo ang dakong ang kakusog sa hagunos mga katropa nga doon na pakunta kay chance nga makadagan pa, pero kaning mga tigulang ani mga katropa maglisod na gyud siya og dagan. Sorry XXFM. Maglisod na gyud siya og dagan mo na nga nagtuo ko nga kadtong trahedya ha, kadaghanan sa mga naapektuhan ato or kadaghanan sa mga naigo ni adto katug yung mga batang gagmay o kining mga tigulang mga katropa labi na ang mga kababainhan, no, kaya kita na ko mga katropa naagyoy mga tao ato nga naasulod sa mong balay nga wa gyud siya kabantay o baka nagheadset, nagheadphone, no, wa kabantay nga duna nay naghaguros, no? So kalit nga mga panghitabo tong kinabuhi mga katropa nga wa nato gidahom nga mo day ang hinungdan nga mo patay sa atong kinabuhi nga wata kabalo og ma-recover pa bata, no, maingon ana ba katropang rigor na rokla mayong buntag ni mo diha katropang rigor. Good morning katropang Ri, happy Friday na sad monitor always. Oy, bitaw Friday bitaw ron. Muna nga si katropang June Madria nag-fly-fly kagabi to, tungod sa festa-festa na biyaan sa fly. Sustilan kaluoy sa akong amigo, no? Anyway mga katropa, dirita sa pampaugnat o sa atas ka mga kaugatan ninyo, be.

0: pabutan. Kung bagmangkana, di atong pabutan, kaya rumuhiyos.
1: Rumuhiyos, yun. Pero marang managimutan ang ubintador.
0: O, saan mo sa Bohol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong iyong tauran?
0: Tauran o kantina kay TV magkana? Unsa man, colored, black and white?
2: Dili television, TV ba ka sakit sa baga?
0: At ang tangan?
2: Unsa itong tangon?
0: Baga.
2: Hoy pre, Edge, imong tiwasan? Luoy sa dana, oy.
0: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: Exciting! Exciting! Pilip!
1: Atong oras, mga katropa, alas 5.30 na. Mga katropa, mo break on at magkadiyot. Aron usab mapaabot diya kaninyo ang importante mga painumdum alang sa atong panglawas. Anita Bayo Cartera, Auntie Aning, maayong buntag nimo diha sa Barangay Katmonon. Mga katropa, mubalik rako man lamang nining pipila ka mga painumdum. Aron usab mapaabot na to diha kaninyo ang mga balita nga nakutlo gikan sa atong mga silingang probinsya.
0: Exciting Pilipinas.
2: XFM.
3: Uy, tita.
4: Mm? Oy, kap.
3: Putaan ako niyo ba? Mm. Kitsa kitang mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
4: Kasayon. Kablo ka, kap. Mas bright ang mga Amerikano.
3: Mm. Yun naman.
4: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
5: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haptos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inom og premium D3, ragida nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalang naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta nakaturbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dananan. ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
16: Si Michelle de ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod at tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Hinahan sa kuanin nga kapi, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Exciting! Pilipinas!
2: Oras mga katropa, alas 5.41 na sa sayong kabuntagon. Once again mga katropa, welcome back sa atong programang Exciting Pilipinas. Kini nga oras mga katropa, hatod ka na to o gipaluyuhan sa atong mga produkto. Gikan sa Santo na Plus Gold Coffee Mix mga katropa. Nga ang atong kape available na usab sa ato ang mga butika. Ngayon man usab ang Santon Plus Gold nga available na sa tanang Mercury Drugs nga duol sa inyohang lugar. Okay, before ta muhatod sa mga balita nga ato nahagpat gikan sa laing probinsya mga katropa. Ato sa pagpanimbaya diha kang katropa nga Christine Gonzales. Ato ana dai kinana dai kag Qatar dai. Ato miaging bulan dai murag napakag Manila. Karon na nakag Qatar di ay. Nahala pag amping di ha. Ang imong mga silingan sa Katmonon na nabiyaan na nimo. Ang imong mga higalas Katmonon nga kauban nimo magmarite sa una. Ay mo na nabiyaan. Kang katropang Madihanon Baruiz. Jeff, mayong buntag ni mo dyan, sir. Unsa kaya hanggi kape ani? Ang ako ang kape, kani akong kanunay ginasuyop diri. Nga kape ha? Lain na baling term nga suyop mga katropa kay lahir banig pasabot sa uban. Ang akong ginasuyop nga kape diri katropang Jeff Madihanon, kuani Santon Gold Coffee Mix. Sa mga wala pa nakapangapi diha, hala, timpla na mo sa inyuhang kape mga katropa. Kung wala na mo'y kape, ato lang mo's butika, pangitaan ninyo ang atong kape nga Santon Plus Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix o ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Kana nga mga kape mga katropa, bisan pag doon na kay taas ng sugar, wala ka na'y problema kay dili ka na maka-epekto sa negatibong effect mga katropa. Nathaniel Cogolyodo ang atong higalang prok chairman diha sa may barangay poblasyon o ang maabtikong responder sa CDRRMO. Hoy, congratulations sa mga barangay nga nahatagan og training sa ato ang CDRRMO sa Bayugan. Ato na hinabi kagahapon mga katropa si Operation Head Darlito Sulit. No? Sa CDRR ang uban ayaw lang mo kakuan ha, ayaw lang mo apura kayo kay plano sa CDRR nga maapod ang tanang barangay sa pagkandak ni ining BLS training mga katropa, basic life support kay importante gyud kini sa atong matag barangay labi na sa mga panahon nga dunay mga trahedya. Good morning, boss. God bless Purok 24. Lagi, Purok 24, Purok Chairman sa Purok 24, Barangay Poblasyon, Bayugan City. Di anakog airport, nagsayo na kay nabiyaan kos airplane gabi. Hoy, parehas dahi mo ni katropang kuan di ay, John Madria.
3: Ayaw!
2: Apun ka katro.

0: pang migan na sil. Murag si John Madrian nabiyaan po sa airport. Nag-uban po siguro mo namista sa andanan. Murag nag-uban yun mo namista ni katropang John Madria ba? Muna na nga biyaan mo sa airport. Sige mga katropa, diretsa sa ito ang mga balita nga nahangpat sa itong mga kaubanan sa itong silingang probinsya. Nga matod pa kang Hanilo Tabios, 12 anyos, pinakabatang inahan sa Bukidnon. Uy, kuya ni, pinakabatang inahan sa Bukidnon, 12 anyos. Ngano ka ni? Beato ko na ning siren o tinuyuan ba ni nga pagkainahan? Or napugos lang ni sa pagkainahan? Gikan kang Hanilo Tabios, mga katropa, itong siren. Hanilo Tabios, sa imuhang report.
1: Live report.
2: Natala sa buhatan sa Population Development Division kon PAPDEV Bukidnon nga nag-edad 12 anyos ang pinakabatang inahan sa probinsya. Kini ang gibutyag ni Population Program Officer 4 na si Emily Marie Q. Estacio atong sa interview sa XFM News Team. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA, ang probinsya nakatala nitong 2023 o 4,719 kakaso sa teenage pregnancy samtang 4,592 sa tuig 2024. Kini nagpasabot nga dunay pag-ubos og 122 kakaso. Sagad matod pa sa mga batanong inaan ng edad 15 hangtod 19 anyos. Sumala ni Estacio, anaana karon sa rank 7 ang region 10 sa may pinakataas nga kaso sa nasod. Human sa pipila ka mga tuig nga rank 1 ang rehiyon sa probinsya sa Bukidnon, ang Malaybalay City ug Valencia City ang gilang hotspot. Unang-una sa adunay pinakataas nga kaso sa teenage pregnancy. Tinguha sa buhatan sa PAPDEV ang hugot nga pag-implementa silang advokasya nga no more children having children. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumarog Vision X Plus Softgel Capsule. Kaya doon na kinilutin, siasantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Live report.
0: Dagang salamat katropang Hanilo Tabios. Oras na ito mga katropa, alas 5:47 na. Pastila no, wata kasayod mga katropa kung kagustuhan baka niniya nga mahimong inahan or napugos lang yun siya sa pagkainahan. Doon naman ko yung ubang mga, sorry for the word, ubang mga tribo mga katropa nung kanang wala sa ilaha, I don't know kung naabag yun sa ilaha ang kinibang mindset nga dili sa gyud magminyo og sayo. Pero doon ako'y na ilhan or nagkuan nga mga tribo mga katropa nga doon ay kaning labi na kining mga arranged marriage bitaw or kabubuton sa mga ginikanan nga kaminyoon nga tos mga anak nila. Mauna nga doon na gyud bisag mga bata pa, no? Bisag mga minor di edad pa maminyo na, and syempre pag maminyo na, diha na gyud na padulong dayon mga katropa nga magbuntis or mahimong inahan, no? I don't know kung kinibang bataa gikan ba gyud ni siya sa tribo or naapoy ubang mga bata mga katropa nga napugos lagi in town sa pagkainahan tungod kay na aksidente sa ginatawag nga rape mga katropa. No, so doon ay mga ingon-ana ang mga instances sa ato ang ubang mga kaigsuonan. No, sa laing bahin mga katropa, dirita sa ex-convict balik sa prisuhan. Human makuhaan og droga og pusil atol sa operasyon sa Malapatan, Sarangani. Okay, atong siren mga katropa ang maong report.
1: Live report.
3: balik himas rehas ang usa ka nipidiri sa human madakpan sa pagupot o illegal nga droga o armas. Gawalin lisensya atul sa operasyon nga nagpatuman sa search warrant gilusad kini sa mga personahe sa Malapatan Municipal Police Station uban ang Sarangani Province Police Mobile Force Company. Kagahapon alas 12:14 ang taknas kadlawon sa Purok 1, Barangay Patag, Malapatan, Sarangani Province. Ang nasikop kakanhi binilanggo gilang si alias Elmer, 48 anyos og residente sa maong lugar. Misulod og nagpahigayon og search warrant ang kapulisan sa walay sa suspect base sa search warrant nga giisyu sa usa ka huwes sa Alabel, Sarangani Province tungod sa mga tawo nga naghupot siya og illegal nga armas. Atol sa operasyon na sakpit sa mga otoridad ang usa ka plastic nga pakete nga adunay sulod nga gituho ang shabu og usa ka .38 caliber nga revolver nga adunay duha ka bala. Matud sa kapulisan nakadawat sila og daghang reklamo gikan sa mga silingan sa suspect bahin sa iyang bisyo nga kanunay magpabuto sa iyang armas. Nasayran usab nga nakagawa sa prisuhan ang suspect human niya natapos ang iyang sintensya sa kasong pagpatay. Kasamtangang gitanggong balik ang suspect sa custodial facility sa Malapatan Municipal Police Station. Aron magkabiling healthy, kanunay magtumaro Santon Plasco. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropa Chris Ligaspi, XFM News.
1: Live report! Report!
0: Dagan salamat Katropang Chris Ligaspi. Mga Katropang, iyahapong armas yun in town po kaya noon mubuto pa man po lagi bisan pagwa na'y halos handol sa ngalan nga armas o mubuto pa makapatay yun gina. So, susama rani atong kaso na to diri sa may Sibagat, Agusan del Sur, nga bag-o ra pong nakagawas da Picol, balik da Picol na punto siya. Murag sa pagkakaroon, naapa sa kuan, naapa sa Sibagat Municipal Police Station, kay human niya giluguan o gliog ang iyahang uyuan. No? Ang rason ni ini mga katropa, gikan siya sa prisuhan, miuli siya si Bagat o gipangita niya iyahang asawa. Karon kay pagpangita niya sa iyahang uyuan ngadto pagpangita niya sa iyang asawa ngadto sa iyang uyuan. Murag dunay mga conversation nga wala nagustuhan. Misang pot hinoon kini kay matod pag gitaguan sa uyuan ang iyang asawa. Naabot gyud sa punto mga katropa nga nagkalali sila. Giloguan niya og liog ang iyahang uyuan. Og do na patoy laing uban pang mga samad, hinungdan sa kamatayon ni ini. Almerol Quizon Joy Joy, pa shout out sa bukaning slow connection. Pa shout out sa Taganuli from Kuwait. Murag ba si kaila mo diya sa akong auntie, si Auntie Laylay Sumagang. Mayong buntag ni mo diha katropang Joy Joy Almirol Quezon sa imong mga kaparintihan, kapamilya diri sa Bayugan City, particular sa may Barangay Nole. Okay mga katropas, laing bahin dirita sa Kang Cheres Lighed, unexploded mortar na diskubrihan sa junk shop sa Tupi, South Cotabato.
1: Live report! Report!
4: Nakumpiska sa mga otoridad ang usa ka unexploded ordnance o kun okso ang nakitaan sa usa ka junk shop sa Puro Candelaria, Barangay Poblacion Tupi, South Cotabato ni atong nakalabayng adlaw. Sumala sa Tupi Municipal Police Station nga nakadawat sila og tawag alas 11:45 sa buntag gikan sa usa ka concerned citizen bahin sa nakitaan nga eksplosibo sa junk shop samtang naghanay og mga crap metal og plastic. Nagpadayon-dayon og luwas nga pagsusi ang South Cotabato Provincial Explosive Ordnance and K9 Unit o kun SCPECU Pulomolok Satellite Base. Ang nakuha nga butang giila nga usa ka 81mm mortar illumination round. Kasamtangan kining anaa sa kustodiya sa SCPECU alang sa tukmang disposisyon. Gipahinumduman ang publiko nga dili hikapon, ibalhin o hilabtan ang bisan unsang kadudahan nga eksplosibo o ordnance o gireport dayon kinip sa pinakaduol nga estasyon sa kapulisan aron malikayan ang posibleng aksidente. Mga katropa, your premium food supplement against viruses and bacteria, MAG Premium D3 soft gel capsule na alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinis katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Live report! Report!
0: Dagang salamat katropang Cherish Leghid. Ang mga panghitabo karon mga katropa, bakay nagapanghitabo po diri sa ato ang probinsya. Pero kining mga bumba, mga katropa, nga yung mga ingon ani nga gipangbaligya diya sa mga junk shop. Ambot katong sa bayugan nga junk shop nga doon na po'y nakapalit o bumba. Kumusta na ka to karon? Pero na safety na to sa mga kuan taga EOD. No? So atong oras mga katropa, alas 5:55 na. Wa na gyud ko'y igong oras mga katropa nga mupadayon pa sa unahan. Ako na lang magpasalamat kaninyong tanan sa mga nakig-uban. No, samtang ako mutapos sa akong programa, kini nausab ang programa mga katropa nga ulahing programa ning semana, semanaha. No, Lunes pohon mga katropa. Magbalik na puntas programa nga Exciting Pilipinas pero magkita-kita ta Domingo pohon mga katropa. Alang sa tuang programa usab nga Bullseye Sunday Edition. So daghang salamat labi na diha kang Wilma Joaquin, Rigor Narocla, Gloria Malala Pilo, Almirol Magan ug kang katropang Nathaniel Cogolyudo. Ayon man usab kang katropang Madihano na Barwes Jeep. So may wa na to nang kuan diri kay basig mangluod ni sila ba. Daghang salamat mga katropa og dalaygon ang Dios. Amping-amping sa inyong bakasyon kay Friday. It's Friday mga katropa. Daghang salamat og God bless kanatong tanan.
1: Exciting Pilipinas.
5: XFM.
6: Saan? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
7: Di ko under the saya eh. Mga kabalo kang asawa. Bago na ako itong ikasaban. Isaw ko magunyang nga mamalansya. Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
6: Under the saya ka ni. Ay, kumanti siya isuguon.
8: Exciting!
9: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan ini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras, baga katropa, 8 minutos, ang nakalabay sa alas 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Good morning. Express Balita.

0: Kaayong buntag, mga katrupa, Luzon, Visayas ug Mindanao. Good morning! Adlaw, mga katrupang Biyernes, Pizza 28 kita sa bulan, mga katrupa, sa Agosto 2026. Good morning! Mga katrupa, ubani ko ninyo, alas 6 kita, pahingon sa may alas city ang takna sa buntag. Aron pagtunol na sabdiha kaninyo, mga katrupa, sa mga nagbaga nato gabaga balita. Samtang kiniusab gabahin, mga katrupa, ato nasab ka nato mga tigpaminaw sa Santon Plus Gold ug Santon Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement, Vision X Plus Soft Gel Capsule, Santon Plus Coffee Mix, og Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen, Premium D3 Coffee Mix, og Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa. Dapat ay Santon Herbal Oil, og Clear Skin Herbal Soup. Kining mao mga produkto, mga katropa, mao kini ang nagpaluyo sa mga nagkadaiya ng mga programa sa XFM Network Philippines, mga katropa. Ang produkto nga iya sa Y2H Incorporated nga mapalit ninyo og available sa mga nagkadaiyang butika dinhi sa ato ang probinsya. Express Balita. Good morning. Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Doon na tayo 11 minutos, mga katrupa, nakalabay sa alas 6. Di tamaglangan, mga katrupa, dinhita sa atong mga uluhan sa mga balita. Headlines. Headlines. Uluhan sa atong nahipos nga balitang lokal. Headlines. Lima ka munisipyo sa Agusan del Sur na left sa pink zone, batok sa ESF. Headlines. LGU Sibagat nag-instalar og checkpoint batok sa ESF aron maprotektahan ang ilang pink zone status. Headlines. Mga bag sa estudyante sa pilot, gisusi sa mga magtutudlo tungod sa kakulang sa oras sa guard. Headlines. Santang sa atong uluhan ang nahipos sa balitang regional. Shooting threat sa St. Vincent de Paul Diocesan College, mga katrupa. Gitubag dayon sa Bislig CCPS. Headlines. 19 anyos nga mga o 19 anyos nga gialigarang carnapper nalitag sa Butuan, motorsiklo nga iya sa BGMP na recover. Headlines. Dinagat Islands gipaubos sa state of calamity tungod sa grabing krisis sa tubig. Kapin 18,000 ka mga residente apiktado. Headlines. Samtang sa atong uluhan nga nahipos sa balitang nasyonal. Headlines. 107 ka-officials gobyerno gipaubos sa lifestyle check sa ombudsman tungod sa mga anomalya. Headlines. Sa atong international, mga katropa, mga namatay sa baha sa Nepal o Tibet, ana-ana sa 160. Samtang gatusan ka turista o pulis, missing pa gihapon. Headlines. Sa atong sports, mga katropa, Pilipinas sa target ang medalya sa Asian Games sa Japan alang sa pagpangandam sa 2027 World Cup, mga katrupa. Headlines. Samtang sa ato ang showbiz, lisensya ni Ninyo Mulak gisuspende og 90 kadlaw sa LTO gumikan sa aksidente sa Antipulo, mga katrupa. Express Balita. Bawa ka to, mga katropa, gato na hipos nga mga uluhan sa mga balita. Doon na tayo 14 minutos, mga katropa, ang nakalabay sa alas 6, mga katropa. Express Balita. Kining bahina mga ating paminaw hato dyan ato sa Santon Coffee Mix. Kining Santon Coffee Mix mga katropa kung doon na tayo problema labi na nining mga pagtaas na to sa ato ang prostate o paghubag sa prostate. Hormonal imbalances sa atong kababainhan. Ayaw ka bala ka mga katropa, hinahinay lang sa pag-inom sa Santon Coffee Mix. Kay maukin yung produktuhan nga makapahilis mga katropa sa maong mga balatian. Siyempre mga katropa, kinipod ang maong kape. Di bansagan usab kini nga nangapi ka na nanambal ka pa. 15 minutos na kalabay sa alasais. Di tamaglangan mga katropa, din hitas kompletong pagtunol sa atong mga detalye sa balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang sa lokal.
0: Naka-standby sa line number 1 o sa line number 1 si katrupang Real Boro Alinton. Aron panutso dato baga katrupang kay matod pa lima ka munisipyo sa Agusan del Sur na left sa pink zone batok sa ESF. Atog siren baga katrupa. Ay sakit ra baning makuha in taon gikas baboy. Magating paminaw. Atong siren nakaroon sa tuwang linya si katrupang Ray Alboro Alinton.
2: Lima ka mga munisipyo sa Agusan del Sur ang na-left ngadto sa pink zone human wala nay na-report nga kaso sa African Swine Fever kon ASF sumala kang Dr. Conilo Berden, Animal Production Division Head sa Agusan del Sur Provincial Veterinary Office. Lakip niini ang mga munisipyo sa Sibagat, Talakugon, Beruela, Loreto ug San Luis samtang nagpabiling red zone ang ubang mga lugar sa probinsya. Din gipakusgan sa Provincial Veterinary Office ang pagpatuman sa biosecurity measures, lakip ang paggamit sa boss fencing sa mga farm, regular nga disinfection o gustong downtime sa mga farm workers. Matod ni Berden, mahimo usab nga mapasa ang ASF pinaagi sa mga tao, kagamitan, sapatos o kontaminadong karne. Busa gipasidanan ng mga hog reserves batok sa pagdala sa virus gikan sa usa ka farm ngadto sa ing lugar. Gipadayon usab ang regular surveillance o sampling sa mga hog farm aron na masubay ang kahimtang sa mga lugar o mapugnan ang posibleng pagkaila pag-usab sa ASF.
3: Sa province na paghapunta sa red zone area, pero diria sa ato ang probinsya, aduna na tayo lima ka mga munisipyo na na-lift na sa pink zone. Kini ang munisipyo sa Sibagat, sa Talakugon, sa Beruela, sa Loreto, o sa San Luis. So, kana sila lima, sir, na lift na sila. Ibig sabihin, once na ma-pink zone na sila, no cases reported in their area, pero ang ilaha pang kasikbit ng mga munisipyo na pasa red zone.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Dr. Conilo Berden, mga katropa, aron makalikay sa bisan unsang mga virus sa palibot, inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alboro Alinton, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita! Balitang Dukan! Balita sa Dukan!
0: Dugang pagtunol sa balitang lokal. Gisugdan na sa lokal nga panggamhanan sa LGU Sibagat, Agusan del Sur ang pagpahigayon og African Swine Fever at checkpoint sa nagkadaiyang dapit pasulod sa maong lungsod. Kini human pormal nga gipakatap ang Bantay ESF Task Force sa mga munisipalidad aron iinstalar ang mga preventive checkpoint sa mga utlanan nga nagsilbing agianan o gateway pasulod sa lungsod. Lakip na nga giatangan karon ang maong mga dapit nga mao ang Barangay San Vicente, Barangay Tabuntabon, Barangay Ilihan o Barangay New Tubigon. Lakip na ang Barangay Kulambugan. Hugot nga gitutukan karon sa lokal nga panggamhanan kini nga lakang aron mapakgang ang posibleng pagsulod o pagkuyanap sa mausakit sa mga hayop. Tumong niini nga maprotektahan ang panginabuhian o mga haga growers o mga mag-uumang sibagat nun. Sa pagkakaroon ang lungsod sa sibagat o sa lamang sa pipila ka mga dapit sa rehiyon Skaraga nga nagpabiling ubo sa pink zone, status kini nagpamatuod nga limpyo o wala sila'y natala nga bisan usa ka mga kaso sa sakit sa ESF sulod sa jurisdiction. Tungod niini, hugot nga giawhag sa LGU ang tanang mga residente nga likayan una ang pagpalit og pagsulod og ba mga baboy og ang mga karne gikan sa mga silingang syudad og munisipyo aron mapadayon og masustiner ang maayong kahimtang sa lungsod batok sa maong virus.

0: naka-standby sa pagbalik sa gawas nga bahin si katrupang Ray Alboro Alinton. Atong tabuk-tabukan mga katrupa kay mga empleyados lurito. El Gio gipailaom sa drug-free work workplace sa seminar. Atong sa irod mga katrupa si katrupang Ray Alboro Alinton.
1: Live report. Gatosan ka mga regular o casual ingon man ang job order nga mga empleyado sa local government unit sa Loreto, Agusan del Sur ang gipailalom sa drug-free workplace seminar nga gipahigayon na niadtong nakalabay nga adlaw sa Loreto Micro Hotel. Tumong sa maong kalihokan nga mapalig-on ang paningkamot sa mga empleyado alang sa maayong pagdumala, kaluwasan sa publiko, kahimsog og pagsunod sa mga balaod batok sa illegal nga droga. Gipasiug daw sab sa seminar ang importansya sa pagmintinar sa usa ka luwas, himsog og drug-free nga lugar sa trabaho sulod sa lokal nga panggamhanan. Gipangulohan ang diskusyon ni PNP NUP Frederick Suarez de la Fuente Jr. o kauban ang Barangay Drug Cleaning Program focal person sa munisipyo sa Loreto. Ang maong kalihukan na imong pahinumdom sa mga empleyado sa ilang responsibilidad sa pagtabang sa kampanya batok sa illegal nga droga o pagpalambo sa mas luwas, himsog o progresibong Loreto. Ang maong kalihukan, suportado usab sa Philippine Drug Enforcement Agency Agusan del Sur, uban sa pagdumala ni PDEA Provincial Head Ginalena Yutan nga daan ang naghatag o mensahe sa mga empleyado sa gobyerno.
2: Ang inyohang PDEA Agusan del Sur, kanunay lang aniya, andam nga muhatag sa amo ang bes para ma-eliminate nato ang illegal drugs sa atoang province, no. Og ang ako pong isa ka mensahe pa nga kaning ato ang mga government employees, akong pahimangdo, please be reminded, no, ang public service is a public trust. So dapat gyud kita ang maging model.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Provincial Director Ginalena Yutan. Mga katropa, likaye ang mga balatian pinaagi sa pag-inom og santo na vitamin C. Alang sa rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alboro Alinton, XFM News. Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Ray Alboro Alinton. Sa pagpadayon mga katropa, kapin sa 1,000 ka mga agsurnon ang nakadawat og libreng serbisyo alang sa mata og pagdungog pinagi sa 1,000 health outreach program nga gipahigayon sa Agusan del Sur. Gibadabana nga na sa 1,200 ka mga residente gikan sa Prosperidad, San Francisco, Talakugon ug Bayugan City ang nahimong beneficiaryos programa. Giitagaan og konsultasyon og screening ang mga nanginahanglan og serbisyo. Lakip na ang posibleng adunay katarak og uban pa nga gibati sa mata. Gisugdan ang kalihukan ni atong Agosto. Ning kasamtangang tuig 2026 sa Dato Lipos Makapandong Covered Court sa may Patinay Prosperidad, diin gipahigayon ang unang bahin sa medical outreach. Dili lamang screening ang gitanyag sa mga programa tungod kay adunay mga kwalipikadong pasyente nga pagahatagan usab og libreng operasyon alang sa katarak. Lakip na niini ang Terijum gikan sa Agosto 26 hangtod sa 29 sa Demokrito O Plaza Memorial Hospital ang maong inisyatibo. Giidala sa ASA Philippine Foundation Incorporated og iHair Foundation Incorporated uban sa Provincial Government of Agusan del Sur pinaagi sa Provincial Health Office. Gipahayag ni Governor Santiago Cani Jr. ang iyang pagpasalamat sa mga nag-organisa nga miabag nagpadala sa maong serbisyo ngadto sa Agsornon, ilabi na sa mga residente nga adunay panginahanglan sa iog air healthcare. Sa katapusang pagtunol mga katrupa sa balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Nagpahigayon ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Maybayugan City og Basic Life Support og First Aid Training alang sa mga residente sa Barangay San Agustin ni adtong nakalabay nga adlaw. Tumong sa duha ka adlaw nga pagbansay nga mapalambo ang kahibalo og kahanas sa mga partisipanti sa pag-atubang sa mga emerhensiya nga panglawas. Gitun-an usab sa mga partisipanti ang Basic Life Support kung First Aid Emergency Assessment ug hustong unang tubag samtang naghulat pa og naghulat sa mga medical responders. Pinaagi niini gihatagan sila og practical nga kahibalo aron mas andam sila sa pagtabang sa mga tao nga nanginahanglan og emerhensiya sa pag-atiman. Nagpasalamat usab ang CDRRMO sa may Barangay San Agustin, ilabi na sa Barangay Captain nga si Nilo og Barangay Nurse Ayan Insong alang sa suporta og pagtimbayayong sa maong kalihukan. Gipasiugda sa CDRRMO ang importante og padayon nga community-based training aron mapalig-on ang disaster preparedness og response capability sa matag barangay. Ang maong programa kabahin sa gipaning kamutan sa maong buhatan nga mapalambo ang kahandaan og kaligod sa komunidad sa Maybayugan City. Samtang sa pagtunol sa detalye sa balitang regional.
3: Balitang regional.
0: Atong tabuk-tabukan na si katrupa niya Ali Vicente. Kay shooting threat sa St. Vincent de Paul Diocesan College. Gitubag dayon sa Bislig si CCPS. Atong sa iron baga katrupa. Ang report ni katrupang Ali Vicente.
3: Live report.
4: Dali nga mitubag ang Bislig Component City Police Station human nakadawat og impormasyon kalabot sa gikatahong shooting threat sa St. Vincent de Paul Diocesan College sa Bislig City sa miaging adlaw. Gipalig-on dayon sa kapulisan ang police visibility og seguridad sa eskwelahan samtang gipahigayon ang verification og investigasyon kauban ang school administration. Nasuta nga usa ka minor de edad ang dalambigit sa incident nga gikaingon usa lamang ka joke tali nila og sa ihang mga classmates. Bisan pa niini, gipasugda sa kapulisan nga dili angay himuong komedya ang hulga sa pagpamusil tungod kay mahimo kining hinungdan sa kahadlok og peligro sa komunidad. Tungod kay minor di edad ang nalambigit, ipatuman sa kapulisan ang tukmang proseso ubos sa balaod. Uban ang koordinasyon sa ginikanan, school authorities, social welfare personnel. Gipahinumduman sa Bislig Component City Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Jacin Entuario ang publiko nga i-report dayon ang susamang hulga og ayaw kini ipakailap aron malikayan ang panic. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus soft gel capsule matag adlaw alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
3: Express Balita. Balitang regional.
0: Dagang salamat yung trupang Ali Vicente. Samtang sa pikas nga bahin, nalitag sa mga kamot sa kapulisan ng usa ka 19 anyos nga batan-on, nagiingong nalambigit sa carnapping human kini, masakpan sa gihimong follow-up operation sa Butuan City Police Station 2. Sa Purok 2, Barangay Duungan, Butuan City, alas 12:30 ang taknas udto, niadtong nakalabay nga adlaw. Giila sa mga otoridad ang sospitsado sa alias nga Mark, residente sa Puroksay sa Santes, Barangay Obrero, sa naisgutang Dakbayan. Matod pa sa taho sa kapulisan, samtang nagpahigayon sila og regular nga dagan sa patrulya, o sa ka-concerned citizen ang miduol kanila, gireport niini, ang gitanyagan siya matod pa sa sospitsado og usa ka motorsiklo nga gibaligya apan gaduda tungod kay wala kini yawi lakip na niini ang susi. Tungod sa maong timailhan, nagduda ang lungsuranon og dali nga midangop sa kapulisan. Kini aron hinungdan nga paspas usab ang paglusad sa follow-up operasyon nga may resulta sa pagkasikop sa suspitsado. Sa maong operasyon, malampusong na-recover sa mga otoridad ang maong motorsiklo. Nasayran kini nga gipanagiyahan sa usa ka miyembro sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP nga residente sa Barangay Rosario, Tandag City, Surigao del Sur. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong law nga imbestigasyon sa Butuan City Police Office aron matino ang tibuok detalye sa insidente aron masiguro nga mapanubag ang suspitsado sa haom nga kaso ubos sa balaod. Atong tabog-tabogan si katrupang Lemuel Ukay kay matod pa Dinagat Islands. Gipaubos sa state of calamity tungod sa grabing krisis sa tubig. Kapin 18,000 ka mga residente apektado. Atong sayron, ang report di katrupang Lemuel Ukay.
5: Report. Formal nang gipailawom sa state of calamity ang tibok probinsya sa Dinagat Islands tungod sa nasinati nga grabing krisis sa supply sa tubig nga nakaapekto sa libuan ka mga residente. Kini ang gipahayag sa opisyal nga pahibalo gikan sa Governor's Public Relations and Information Unit sa Lalawigan. Subay sa dato sa lokal nga kagamhanan, moabot ngadto sa kapin 18,000 ka mga individual ang kasamtangang nag-antos og naapektuhan sa krisis sa tubig sa maong isla. Ang maong deklarasyon gilusad aron daling magamit sa kagamhanan ang ilang calamity fund para sa paghatag o pag-apod-apod o dinalian ng ayuda o limpyong tubig imnunun alang sa mga apektadong pamilya. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News. Express Manila. Express Manila.
0: Dagang salamat ka trupang Lemuel Ukay. Atong tabok-tabokan usab mga katrupa gato ang mga kaubanan ng mga radio station. Atong unahon mga katrupa. Si Cheres Ligid kaya matod pa an exploded mortar na diskubrihan sa junk shop sa Tupi, South Cotabato. Atong sayron ang report ni Cheres Sigid Ligid baga katropa.
6: Report. Nakumpiska sa mga otoridad ang usa ka unexploded ordnance o kun OXO ang nakit-an sa usa ka junk shop sa Puro Candelaria, Barangay Poblasyon Tupi, South Cotabato ni atong nakalabayng adlaw. Sumala sa Tupi Municipal Police Station nga nakadawat sila og tawag alas 11:45 sa buntag gikan sa usa ka concerned citizen bahin sa nakit-an nga eksplosibo sa junk shop samtang naghanay og mga crap metal o plastic. Nagpadayon-dayon og luwas nga pagsusi ang South Cotabato Provincial Explosive Ordnance and K9 Unit o kun SCPECU pulumulok satellite base. Ang nakuha nga butang giilang nga usa ka 81mm mortar illumination round. Kasamtangan kining anaa sa kustodiya sa SCPECU alang sa tukmang disposisyon. Gipahinumduman ang publiko nga dili hikapon, ibalhin o hilabtan ang bisan unsang kadudahan nga eksplosibo o ordnance o gireporta yung kinip sa pinakaduol nga estasyon sa kapulisan aron malikayan ang posibleng aksidente. Mga katropa, your premium food supplement against viruses and bacteria, mag premium D3 soft gel capsule na alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropa ang Cherish Leg Hid, XFM News.
3: Express Balitang Regional.
0: Dagang salamat ka trupang Cheres Ligid. Atong tabuk-tabukan ang XFM Tagum kay TMU Tagum subling nag-awhag sa motorista nga respetuhon ug sundod ang traffic lights, lakip na ang warning signs. Atong siren ang report ni Lara Sanyo.
7: Subli nag-awhag ang Tagum City Traffic Management Unit ngadto sa mga motorista nga respetuhon og sundon ang mga traffic lights og mga warning signs sa kadalanan sa dakbayan aron malikayan ang posibleng disgrasya. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang TMU Chief Francisco Sibilis Jr. ang dili matud pa pagsunod sa mando sa

0: Hepe, nga doon na kini mga naka-deploy nga personahe, nga dipyo tayo sa LTO, adlaw gabi, alang sa pagmonitor sa kadalanan, aron masiguro ang kaluwasan sa mga motorista. Walang ipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy, kaniyang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang lara sa nyol, XFM News. Express
1: Balita. Dagang salamat, katropang lara sa nyol. Doon natin 41 minutos mga katropa na kalabay sa alas 6. Atong tabuk-tabukan mga katropa ay lain pang report, labi na ang report ni katropang Marvin Ibano. Akay ulitaw nga maupay paglambigit sa pagpamaligyag Shabo, sikop sa Malalag, Davao del Sur. Atong sayro ng report ni katropang Marvin Ibano.
2: Kasamtangang nagtingkagol sa prisuhan sa Malalag Municipal Police Station sa Davao del Sur, ang usa ka 20 anyos nga ulitaw nga maupalay paglambigit sa pagpamaligyag droga, human kini nasikop sa gilusad nga Joint Bypass Operation nga gipangunahan sa Malalag Municipal Drug Enforcement Unit. Giila ang dinakpan nga si Alias Choi nga taga Puruksay, Barangay Bagumbayan sa naisgutang lungsod, kinsa gikonsidera nga newly identified drug personality. Naaresto kini bandang alas 12:02 sa kadlaw ning milabayng adlaw mismo sa ilang lugar gipuyan. Kung asa napalitan kini sa operatibang pulis ug usa ka gamayng putos sa gituuhang shabu. Anaa lamang sa 0.5 gram ang gituuhang shabu nga nakuha gikan sa iyang posisyon nga adunay estimated standard drug price nga 3,400 pesos gawas sa uban pang non-drug paraphernalia nga hustong gimarkahan, giimbentaryo o gidokumento mismo sa lugar subay sa balaod ug uban sa presensya sa mga saksi. Apan bisan matud pa sa kagamay niini, giklaro sa kapulisan nga ang gihimong salaod sa suspect dakong kalapasan sa Section 5 ug Section 11 ubos sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ubos sa pagdumala ni Malalag MPS Chief of Police, Police Major Ambrosio Maceda, gipasalig ni ini nga magpadayon ng ilang gipakusgang kampanya batok illegal nga droga ug uban pang anti-criminality campaign uban sa gipaligoy nga koordinasyon sa kaabag nga law enforcement agencies ug suporta sa komunidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News. Express Balita.
1: Dagang salamat katropang Marvin Ibano. Atong tabuk-tabukan ang katapusang detalye sa balitang regional. Kaya naka-standby si Michael Ricabo ng XFM Bukidnon, 72 anyos ng lulo, nadakpan sa bypass operation. Atong siren mga katropa ang report ni katropang Michael Ricabo.
3: Dakpan ang usa ka senior citizen sa gilusad nga bypass operation sa mga awtoridad alas 3:22 sa hapon Agosto 26, 2026 sa Porocono, Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Ang suspek na ilang si alias Buying, 72 sa anyos, giilang street level individual o residente sa naasoy nga lugar, gibarabarang mutimbang sa 6.2 gramos nga moabot sa 42,160 ang standard drug price sa mga nakumpiskang ginudahang shibu. Ang dinakpang lulo anana sa kustodiya sa Valencia City Police Station o magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon pagpayuho sa ginadiling druga. Mga katruparon makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gamay sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako's katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: Express Balita. Dagang salamat katrupang Michael Ricabo. Sa detalye mga katrupa sa tuwang balitang nasyonal.
4: Balitang national.
1: Gipaubos karon sa Office of the Ombudsman ang usa ka makuti nga lifestyle check. Aga muabot ngadto sa 107 ka mga opisyal sa panggamhanan tungod sa ginudahang kalit nga pag-uswag sa kahimtang kinabuhi. Gikumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla atol sa gipahigayon nga budget hearing sa House of Representatives nga kadaghanan sa mga gipailawom sa imbestigasyon nagagikan sa mga income generating agencies. sa nasod lakip ni ini ang mga ahensya sama sa Land Transportation Office kon lakip og lakip usab ang Bureau of Customs, Bureau of

0: Internal Revenue. Gilauman nga musaka og mudaghan pa ang ihap sa maong pag-imbestigara tungod kay nagpadayon ang halapad nga pagpangita og mga dugang dokumento og impormasyon batok na sa mga kawani nga nagapadako sa ilahang or nagpakadato sa ilahang pwesto. Kini nga lakang subay sa kamanduan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nabuhian og pakusgan ang pagsusi sa kinabuhi sa kabtangan sa mga trabahantes gobyerno. Mitong hakini nga direktiba human na diskubrihan ang pagkalambigit sa pipila ka mga opisyal nga mga dako og anomalosong transaksyon na kalabot sa flood control project sa nasud. Tuyo sa maong imbestigasyon nga sutaon kun mutugma ba ang hayahay nga kinabuhi mga loho og mga kabtangan sa maong mga opisyal ngadto sa ilang opisyal nga suhulan o gideklara nga state of assets kon liabilities and network kong salin. Samtang sa tuang pagtunol sa kumplitong detalye sa international mga katrupa.
1: Balitang international.
0: Atong sayron karon ang report ni katrupang Kian Sivial sa Balitang International.
2: Misa ka na ngadto sa dili muminos 160 ka mga tawo ang kumpirmadong namatay samtang gatusan ang mga padayong gipangita human giharo sa usa ka flash flood ang mga kabalayan sa Nepal ug sa utlanan niini sa Tibet. Subay sa labing bag-ong datos gikan sa Ministry of Tourism sa Nepal, gibana-bana nga 403 ka mga turista, din 341 niini mga langyaw nga gikan sa nagkadaiyang nasod ug 28 ka mga personnel sa pulisya ang kasamtangang wala pa nakit-an ug padayong gipakita sa mga otoridad. Sa pikas bahin, gipahayag sa mga otoridad sa China nga tulo ang natala nga nakabsan sa kinabuhi samtang 265 usab ang nawala sa ilang bahin sa utlanan sa Gyerong County sa Tibet. Kini human naputol ang linya sa komunikasyon, kuryente ug mga agianang karsada tungod sa grabing pagdahili sa lapok gawa sa kinabuhi. Naapektuhan usab ang halapad nga kadaot ang nasudong supply sa enerhiya sa Nepal. Kini human maguba sa baha ang 430 megawatts nga kapasidad sa kuryente gikan sa mga hydropower og solar facilities. Tungod sa grabing kadaot og padayon nga pagsaka sa tubig, nanawagan og panaghiusan tabang si Nepal Prime Minister Balendra Shah ngadto sa mga silingang nasod sama sa India og China aron matabangan sila sa gihisgutan nga pagbakwit og pagpangita sa mga biktima. Sa pagkakaron, naglusad ang Nepal Army og mga rescue teams gikan sa nagkadaiyang sektor og halapad nga search and response operations gamit ang mga helicopter ug mga specialized units aron sulbaron ang mga residente ug mga biyahero nga natanggong sa maong trahedya. Mga katropa, ang pamaol, labad sa ulo, hilanat, sakit sa ngipon, paspas nga wag tangon, pagsestapin ang atong tumaron. Alang sa naghihiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Keanu J. Sibial, XFM News.
1: Express Balita.
0: Dagang salamat kay trupang Keanu G. Sibial. Dinita baga katrupa sa tuang kumplitong pagdunol sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports.
0: Target karon mga katrupa sa Pilipinas ang Women's National Football Team sa nasod nga makasakmit og medalya sa umaabot nga 20th Asian Games nga ipahigayon dito sa IT Nagoya, Japan sa musunod nga bulan sa September 2026. Kini nga dako nga torneo kabahin sa ilahang sayo nga pagpangandam alang sa prestihiyosong 2027 FIBA Women's World Cup nga nakatagdang ipahigayon dito sa Brazil. Kahinumduman nga malampusong nakabalik sa World Cup ang Pilipinas human gipukan ang Uzbekistan sa score nga 2-0 niadtong Marso. Isip kabahin sa ilahang pagbansay-bansay, nagpahigayon ang team sa duha ka tune-up games dito sa United States batok sa San Diego Wave og Albon San Diego ni atong Hunyo. Giila ang Asian Games nga mao ang labing unang opisyal nga torneo nga apilan sa Pilipinas sukad sa ilahang pagsalmot sa EFC Women's Asian Cup dito sa Australia. Gipahayag ni Philippine head coach Mark Tocaso Contorcaso na kini nga sitwasyon usa ka bulawanong oportunidad aron mapalambo og mapalapdan pa ang kasinatian sa ilang magdudua ilabi na kadtong dili makadula sa Asian Games og kadtong nalakip sa Viva International Wave Window.
1: Balitang Sports.
0: Samtang sa katapusan atong pagdunol mga katropa labi na sa duang Balitang Sports.
1: Showbiz News.
0: Gisuspinde sa Land Transportation Office kon LTO og 90 ka mga adlaw ang driver's license aktor nga si Ninyo Mulak. Kini nga desisyon gipagawa sa ahensya human malambigit ang aktor sa usa ka vehicular accident sa Marcos Highway, Antipolo City, Rizal. Diin naangol ang usa ka pedestrian og nangahumpag ang tulo ka mga establishmento. Gawas sa preventive suspension, nagpagawas usab og show cause order ang LTO og gipailawom sa alarm status ang iyahang gigamit nga sakyanan samtang nagpadayon pa ang lawom nga imbestigasyon. Una niini personal nga nangayo og pasaylo si Mulak og miangkon nga taga nakatagpilaw siya makadyot samtang nagmaneho tungod sa grabing kakapoy o kakuwang sa tulog gikan sa iyang sunod-sunod nga trabaho. Giklaro usab niya nga walay diferensya ang makina sa SUV o andam niyang abagahon ang tanang galastuhonon sa pagpatambal sa biktima ingon man ang pagpaayo sa mga naguba nga mga sa mga nangaguba nga istruktura. Gimanduan usab sa LTO and sa LTO Intelligence and Investigation Division ang aktor nga gikinahanglan kining personal nga moadto sa ilang buhatan karong adlaw Biyernes Agosto 28 ni kasabtang ang tuig aron magsumite sa iyang sworn statement kabahin sa trahedya. Nang hinay-hinay gyud ha, maniho gyud ha, pwede katulogon manggaling mga katropa. Ala, pag tulog, padaplin siguro, no? O niya, kung magpadaplin manggaling ta mga katropa, advice po na to ha, di magyud taingon nga eksperto gyud aning matuang dagas trapiko. O, padaplin manggaling mo, siyempre, paandaron, magyud ninyo nasakyanan. I-hazard po ninyo mga katropa, kay mauna si Timailhan, mga katropa nga na ay sakyanan sa daplin ha. Kana inyong mga warning device mo na magamit na siya mga katropa panahon nga magkuan mo magparking mo das daplin mga katropa mora gyud na ipinakabugtong safety gyud nga kung katulogon kapoy manggaling hala ayaw drive pahulay sa idlip sa diha tulog sa diha nakita kag na mga punuan sa kahoy diha nga landong hala dito sok-sok na imong sakyanan niya tuog mga katropa kaya kanang usa ka oras makatambal na nas bilar mga kaigsoonan. Pero magba-drive ka niya katulogon, katulogon ka, gaapas ka agay. Maugin ay risgo mga katropag, maugin ay resultas disgrasya. Asama niini ni aktor nga si Ninyo Mulak mga kaigsoonan. Limang kag 90 kaadlaw ang suspension. Bugat na ni kayo, di ka ka-drive niini. Mga katropa, napait kayo, git pamalandungan. Mao kanto mga katropa ang mga nagalangkob nga mga balita mga katropa gikan sa balitang lokal, regional, national, international sports o showbiz. Mga katropa, atang ipon ninyo ang musunod nga programa nga Bullseye ni katropa Limuel Okay baga tigpaminaw. O niya, siyempre po at baga katropa. Wa naman tayo, igong oras panahon nga mo padayon pa sa unahan. Wa na itong giingon, nga happy weekend ka na itong dyanan. Kaya ugma di ta mag-uban-uban mga katropa, papahulaya po din taon mi ninyo. mga katropa, ha? Papahulaya in taon po na. Okay, mga katropa, ako nga partner sa Pikas Lawang, katropang Kian Cebial. Ang mo ang administrator katropang Ali Vicente, niya siyempre mo ang controller sa Facebook Fidges. Mga katropa, katropang Limilokay. Ako mga kaubanan, katropang Melanie Duran, katropang Ray Alboro Alinton, o katropang Kining Harvey Ramis. Mga katropa, ang among station manager, katropang Ri Sora Vasquez. Mga katropa, inyong ubus o gigalas kahanginan, bata-bata, katropang Junji Librias, manamilit o magaingon diha kaninyo dalaygo ng Diyos, mayong buntag kanatong tanan, mga katropa.
1: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, maminaw pagod? Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom og himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulid Katrupa.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usa sahay, mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo, padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
11: The Secret of Health.
10: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
11: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
10: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel din nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digin ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyin din ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
10: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
11: The Secret of Health.
10: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
11: The Secret of Health.

0: tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome. Laing edisyon na sab din sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon matag alas 7. Bullseye. Akong partner sa technical division, si katropang Keanu JC Bial. Sa ngalan sa regular anchor o regular nga main anchor ning maong programa nga Bullseye, at the same time among station manager si Sir Ray Sora Vasquez. Kitara ang inyong makauban, mga katropa, kininyong alagad sa Kanginan Limuel, Pagalaran, Ukay. Mag-inusara ta karon, kutob alas 9. Gumikan kaya dunay mga importanteng buluhaton ng among station manager. Pagatambungan, no? Basta mamutan mo aha mo rin among station manager. Nasa tambungan, mga katropa, nga meeting sa provincial. Disaster Risk Reduction and Management Office, I think, Moni, PDRRMO. Diha ni sa provincial capital. Basta kay tigom diha sa mga sakop sa media. O guban pa nga mga, tigom kini sa PPIO, no? Provincial Public Information Office. So, mauna nga din ato siya makauban. Kay usapod siya sa mga miyembro o opisyal. Muna nga, kita lang ang inyo makauban. Kutob alas 9. Di tama, balaka kay... di ko mabalag ang akura usa kay naaman mo, ilabi na itong mga tigpaminaw. Mabalag ako din kung akura usa niya, akura po usa maminaw sa kong istorya. Muna mga katropa ang itong kabalakan, pero kabalo kong daghan ang itong mga tigpaminaw sa kinatibukan na lawigan sa Agusan del Sur. Dili lang tag Agusan del Sur, kundili mga silingan na itong mga probinsya. Kutob sa dunay mga radyo nga nagpaandar karong mga panahuna. Mayong buntag o mayong pagsikay-sikay mga katropa. Bullseye. Duha kasidihan nag-broadcast atong pagpanag-uban ang XFM Bayugan pinaagi sa frequency 95.7 o gadini sa San Francisco. Mabati kita mga katropa sa frequency 91.3. Diha palang daan mga katropa, di na tama zero. Bullseye. Karong mga orasa ang radyo ni Nanay Kunsing di napita sa May Baygandos nag-aandar ginagikan pa sa gabi hangtod sa hapon. No, muna nga digit yung makaingon ngaway na minaw sa itong pagpanag-uban karon. Bullseye! Bisan pa din napita sa May Bayugan, ang radyo po diha sa UN Vegetarian. Perminti po na nag-aandar mga katropa, gikan sa buntag, kay sayo po na sila mumata. Kay ilang negosyo, pagluto man, kay karinderya. Muna naka-XFM po na sila kanunay mga katropa. Tanan, no? Di man muna ko mausa-usa, diha napita sa May Merkado Publiko. Diha sa syudad sa Bayugan. Good morning sa inyong tanan. Bullseye! Siyempre, dinidapita mga katropa sa lungsod sa San Francisco. Diha sa Sentrong Bakin, diha sa Center Island. Ang atong balita mga katropa, daghantay mga tigpaminaw niya. Ilabi na special mention sa A&M Commercial. Bullseye! Dako na tagbayro noon ini kay atong gipasamot o kasikat ang ilang tindahan mga katropa. Sikat naman na sa ladaan. Nadungagan pag yung kasikat. Importante. Actually, importante biya po ng magpa-advertise, no? Magpa-commercial bitaw. Kay dili biya kay mga tiguang ray maminaw sa atong pagpanag-uban. Ang mga idara na, nakabalo na nga ang inyong negosyo existing. Pero kay nibitaw mga bagong tubo, mga batanon nga makadalikyat o paminaw sa atong sibihan. Unya, ma-advertise ang inyong mga negosyo. Additional na siya nga kana bitang mailhan na makadugang na nga mailhan ang inyong negosyo kung kanunay madunggan ma-mention mga katropa sa radyo, no? Namoy mga negosyo diha, namoy mga kaila diha nga ang ilang negosyo bisan og sikat na, pwede gyud gihapon nato na ipa-advertise mga katropa diri sa atong sibihan. Kay dako kay nagtabang, no, ang advertisement gani sa ako lang kabahin mga katropa. Sa ako pong negosyo nga gamay, dako kay gataba mga katropa ang kining advertisement, diha dili lang sa radyo, apil mga katropa social media. Bullseye! Muna nga katong gusto magpa-advertise, pwede kay mumudangop diri sa tong sibihan, kay para mga katropa, mas mailado ang inyong negosyo. Kay lahi ragid ng i-greet-greet lang, lahi ragid ng doon nag-regular ng advertisement, nga mabati, bisan unsang orasa, pwede rin yun mo mudangop sa itong sibihan o gusto mo magpa-commercial sa inyong mga negosyo or mga produkto, mga katropa. Bullseye! Naka-live kita mga katropa sa Facebook ha. Pwede mo makapaabot sa inyong mga komento. Kay ubay-ubay ang atong may sugutanan karon. Duha ka topiko ang atong pagtagaag pagtagad mga katropa. Muna nga kung doon na mo yung mga opinion, mga komentaryo, kay usa sa atong pagtagaag pagtagad, atong mga sugutanan nga karong adlaw. May kinabigitan kini mga katropa sa flash flood nga nahitabo dirapita sa may Nepal. Dili ni kay Nepal lang. Kay kining sapa mga katropa, mao ni ang utlanan sa nasod sa Nepal o kining probinsya sa China, ang kining Tibet, no? Tibet province. So mao ni ang utlanan mga katropa ang sapa, diin natigayon ang flash flood nga kung diin gatusan ang namatay. Base sa report nga ito nakuha mga katropa, na ana sa dulan 300 ang kumpirmadong namatay.
1: Bullseye.
0: Samtang dulan po sa 2,000 mga katropa ang missing, kapin, no? Sa mga 1,500 ana, dulan sa 2,000 ang missing karong mga panahon, kay wa pa ni makit-i mga katropa sa search and rescue or retrieval operation sa itong mga otoridad dito.
1: Bullseye.
0: Usa sa gitudlo mga katropa nga hinungdan sa flash flood, mao kining climate change or global warming. Pila ka century, pila na ka gatos katuig or murag libuan naman ni katuig ning Nepal mga katropa o kining Tibet province sa China. Kung diin namuyo kini mga tao diha daplin sa sapa. Pero murag karon pata nakadungog mga katropa nga gatusan ang namatay gumikan sa hadak halapad nga plus flood. Sa mga miagi nga report na ay plus flood nga nahitabo diha, pero siyam ang namatay, pero karon ang labing dako, no? Kay dulan na sa 300 mga katropa ang namatay. Oh, mao na ang balita mga katropa nga nag-viral kagahapong adlaw nga ato po ni pagtagad, kay ang kining climate change, global warming, di ni kumpiyansahan mga katropa.
1: Bullseye.
0: Kay mauni ang hinungdan nga nagka-flash flood ditong dapita sa utlanan sa Tibet o nasod sa Nepal.
1: Bullseye.
0: Then laki po sa itong pagtagaag pagtagad unyang unya taod-taod. Duha ni katupiko ang atong tagaag pagtagad mga katropa. Ang buhatan sa ombudsman, pinaagi ni assistant ta ombudsman na Clavano ba na yung apelido niya? Clavano. Atong klarohon eh. Kay basig mamalita. Si Mico Clavano, waday ko na sayo, assistant ombudsman mga katropa na mahayag nga gibarugan yun sa ombudsman nga dili ko no maka-iris o sa may Bisaya ning maka-iris, makapapa, makapala sa kaso ni former speaker Martin Romualdez, bisan pa man mihimo o recantation or mibaliktad ang pipila ka mga testigo sama ni Gutesa. Sige raman ni yama-yama ning ombudsman nga kuno mauni mauna na anay nakaandam nga kaso batok ang speaker Romualdez. Pero until now mga katropa, murag matapos naman ang buwan sa Agosto. Kay kuha naman taron, pizza 28 naman ta mga katropa sa Agosto. Wa pa man gihapon ni ma-file ang kaso ngadto sa buhatan sa Sandigan Bayan. Mao nay gihulatan na to mga katropa kung makaya gyud kaha sa atong administrasyon ngang ilang kaalyado nga si former speaker Martin Romualdez, ilang mapasakahan o kaso mga katropa sa Sandigan Bayan kana gyung masangat na.
1: Kay,
0: delikado na magyud og masangat ni sa Sandigan Bayan mga katropa ang kaso, kay ang Sandigan Bayan di man maglangan-langan sa pag-issue dayon og warrant of arrest. Kaya ka isakripisyo sa atong administrasyon, pinaagi sa atong halangdon ang atong idolo nga presidente Bongbong Marcos, kaya ka nga isakripisyo ang iyang agaw na si former speaker Martin Romualdez nga mapriso mga katropa. Mao ni ang atong tagaag pagtagad unya kay ang ombudsman, sige ra madig yaw-yaw. Wa may adlaw ini mga katropa nga dili magpriskon nga mao ni gipanghinambog nila na pasakahan jud kuno kasong plunder ang ombuds si kining former speaker Romualdez. Pero until now pila naman ika atubang nila sa media magkatropa, wa pa man gihapon na napiang na lang tong tuhod ni Jinggo Estrada, pero ang ombudsman maura gihapon ang sige balik-balik og istorya.
1: Bullseye.
0: Si Jinggo Estrada ni tag-as na lang iyang bungot dito sa prisuhan magkatropa. Atong senador ba, Jinggo Estrada, nitag-as ng bungot in town. Wa nakapamalbas kay lagi na priso man. Pero ang ombudsman, sige ragihapog, balik-balik, istorya nga. Ha? Andam na kuno ang kaso bato kang former Speaker Romualdez. Atong nitag-as pagtagadon niya mga katropa, uban ni ko ninyo para di ko mag-inusara. Kaya kung raraba usak, kutub ta alas 9 mga katropa, unya naamoy mga opinion diha. Kay basic ang inyong opinion, inyong mga komentaryo, mas nindot pa paminaon kaysa ako. Ato nang ipabati, mga katropa, muna ay mo pagpanuko, dihag comment, puting manok, Randy Santisas o Madam Day Chavez. Kaya ato nang tagaagpagtagad, ato nang basahon ang inyong mga panimbaya, mga pa-shoutout, human sa pipila ka mga commercial, standby.
1: XFM.
2: Gusto ba niyo mag-isalista niyo ng eskapel, ya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
2: Oh! Kunsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
3: Problema ba day na? Di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Oh, ha? Exciting?

0: ako si Roldan
1: saka Baker.
0: Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahir rajin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Bili sa mga butika.
3: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Softgel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
5: Santon Plus Go.
6: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager.
7: Dili balikayan ang kakapoy sa lawas.
6: Gumikan kini sa stress sa unahuna
7: o sa lawas.
6: Bisan pa man ini,
7: kaayod gihapon.
6: Usa-usab ako ka angkor.
7: Sa una,
6: dali lang ako hangakon.
7: Bugat kayo ang lawas.
6: Sa among balay,
7: si Mrs.
6: nagatumaro sab ni ini nga Santon Plus Gold.
7: Kaloy sa Ginoo.
6: Ang iyang guter
7: ni hiyos.
6: Mao nang iyang gimaintain ang Santon Plus Gold.
7: Ako usab,
6: migamit usab ni ini.
7: Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa.
6: Ang hangak nawala, ang kabugat sa lawas.
7: Wala na usab nako
6: na sinati.
7: Tungod dini,
6: kada adlaw,
7: kini na akong ginagamit
6: kining Santon Plus Gold.
7: Mao na
6: nga kamudiha,
7: gamita kani ninyo
6: nga proteksyon Santon Plus Gold.
7: Labi pa sa atong mga kaigsoonan,
6: mga kababayenan,
7: na dunay bukol-bukol sa suso,
6: guiter,
7: ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol.
6: Pinakamaayo
7: Santon Plus Gold.
6: Labi pa ug aduna kay balatian,
7: Santon Plus Gold gamita.
2: Not

0: Gold. Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Kapeng healthy premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
2: Sa una maglisod ko og tulog gumakainom ko og kape nga ordinary, pero pag inom na ko og premium D3 coffee mix, lami na kay ako ang tulog. Ako ra si Lars Sanyol taga Barangay La Filipina, Tagum City.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisig.
1: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo!
3: Oh, yes!
1: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
5: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santhon Vitamin C.
7: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santhon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santhon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Par! Ano na good, par? Pakurati na ko na ibang silingan diya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
11: It's a

0: Bonsai.
1: Bente nueve minutos, mga tropa, nakalapas suman ang alas 7 sa buntag. Oras, mga tropa, hatudyan nato sa maintiwa sa Turbo Supplement for Men. Ha? Sa mga kalakinan, para dili magluya, para malipay si misis, no? Mag-tumargyod. Adiser mag-labing-labing. Turbo Supplement, mga katropa. Proven and tested na ni, no? Sa kadaghana. Daghana na gamit ini mga katropa. Nga nagmalipayon yun sila mga katropa. Turbo Supplement for Men, mapalit na sa mga parmasya sa inyong mga lugar na available diyan sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generican nationwide.
0: Bullseye!
1: Sa dilipat na mga katropa mo arangkada sa itong hisgutanan, karong adlawa at sa tagaag pagtagad ng inyong mga comment, mga panimbaya o guban pa. Mayong buntag ni katropang Randy Santisas. Kailang lang Asis Colientas nagatanaw sa live gikan sa Buena Gracia Talakugon. Pandara po na imong radyo diha, Madam Langlang Asis. Actually, sa akong kabahin, malipay ko nga bahalag di imong matanaw na ko sa Facebook. Importante nga doon na gid mo radyo diha sa inyong balay nga inyong paandaron. Kay bahalag di mo maminaw na ko sa Facebook. Basta kay ang inyong radyo andar, lipay na ko anak mga katropa. Kay Wilma Joaquin, nag-andar na ba na imong radyo diha, Madam Wilma? Kay Gloria Malala Apelo, good morning Sir Ray Sorbasquez o Sir Lemuel Ukay. Always listening Bullseye. Have a blessed day from Bayugan City. Kumusta mga kadiha, Madam Gloria? Ang imong radyo, imong naman ang ipaandar karon. Kay Carmelo Limosnero, good morning. Kay Kagawad Vincent Pataho, dinapita sa may Barangay Dasagan. Ato panintabukan ng atong bagong page, mga katropa. Kaya ito akong gibasa, gikan to sa karaan nga page. Naadri mga katropa sa bagong page sila ni Madam Nining Garcia. Good morning diha Madam, imong radyo paandara na. Kay Puting Manok, murag ingon pa ni katropang Junji, taga Barangay Alegre ni. Good morning nyo diha mga taga Barangay Alegria. Siyempre si Madam Dai Ichabis. Alegria diha po ni. Good morning diha Madam. Happy Friday ninyo na napita sa may Barangay Alegria. Kay Jelina Pataho, Aning Liliba, kay kinsa pa ni? Oh, ana, kung ano ba? Basa na tanan? Kay basi na pa'y magmahay. Greet daw ni Madam Aning Liliba. Iya daw i-shout out ang tanang taga Barangay Hubang. Good morning. Silingan, dahil ni Munisikuan. Kagawad Jeremias Moralde. Good morning diha Kagawad Moralde. Diha sa may Barangay Hubang. Nabiya po ni negosyo si Kagawad Moralde. Carpenting ba ito yung negosyo diha Kagawad? Or car repair? Naghay negosyo niya. Kaya nakalaag mo diha kayo itong nangimbitar na silang pista. Nanay sila yung negosyo diha. Pwede mo diha magpa kuan sa inyo ha mga sakyanan o sa inyo ha mga serbisyo nga gusto niyong tagaag pagtagad.
0: Bullseye!
1: Inyong radyo diha, paandara kanunay, Madam Nining Garcia, kay parang bahalag di mo maminaw na ko sa Facebook. Ang inyong radyo, magdungog-dungog yun ta makatropa matag-adlaw.
0: Bullseye!
1: Mga katropa sa atong hisgutanan, ang tibuok kalibutan karon nakatutok sa dili tiaw nga trahedya nga nahitabo dito sa utlanan sa Nepal o Tibet. Usa ka dako nga kalamidad ang nahitabo ni atong August 26 siguro to, gahapon 27 man. August 26 nga nahitabo nga mi buto mi bansiwag sa tibuok kalibutan kag gahapong adlaw. Di nagbilin og gatusan kapatay og kapin sa usa ka libo ka mga individual ang missing. Ayan, nakita ninyo ng video mga katropa. Kung naamoy mga Facebook, kagahapon, maunay mga dako nga balita mga katropa ang nibuto kagahapong adlawa. Matod pa sa pinaka-ulahinga report, misaka na nga to sa kapin, 270. Hangtod 360 ang kumpirmadong namatay. Samtang nilapas na sa 1,300 hangtod 1,400 katao ang missing. Na human apektuhan mga katrupa sa nitigayon nga baha or flash flood. Nya isig kakilid man kay kinimagong ilang daplin sa dakong sapa mga katrupa, daghay mga balay mura man ni og syudad ba na or unsa ba? Kaya ang isa kakilid mga katrupa mo ning sakop sa China, Tibet Province. Ang tikas kilid maupod na ang nasod sa Nepal. Ang ilahang nindot dahil dito ang mga katrupa pag dito ka magpuyo ining lugar kay kung gusto ka mo langyaw sa laing nasod, mutapok ra ka sa sapa, muagi ra kag tulay, aw, makaadto na kag China. Unya, taga China ka, unya, gusto ka mo abroad sa Nepal, pwede ra ka mutabok gihapon sa tulay. Una na, kanindot mga katrupa, mupuyo ka dito. O, mo, ang ilahang utlanan, kanarang sapa nga dako. Ug kana nga sapa, sukat pa na sa una sa pagkamugna sa kalibutan, naanag yun na, pila na ka libo mga katrupa ang katuig ang nilabay. Gani ka dumdumo sa kining iladong budha. O diha ni sa Nepal mga katrupa, katong giilag yun nga budha. Naman ni pangalan yun si budha nga, tinuod yun nga pangalan. Sa Nepal yun to siya mga katrupa na tao. O pila na katuig ang nilabay. Pila pa ka news ang nilabay mga katrupa. Pila ka libo katuig na. O until now ang Nepal hangtod karon nag-exist gihapon. Sumone for the first time nga nahitabo kagahapon nga daw usa kadako nga tsunami. Ang nahitabo, no? Tsunami nga nagikan sa tumoy sa bukid. Ang mga sapa ug suba sa Lindikula, Butikosi ug Trisuli, kalit nga misaka ang gilawmon sa tubig nga muabot ngadto sa 27 feet. Imagina 27 feet. Ang tao ko andra 6 or 7 feet nga 27. Perting habuga kay mga katropa gani ang mga balay. Ang uban nga lapawan jud in town. Ug ang pait pa jud niini mga katropa, daghang mga turista nga langyaw, mga foreigner, lakip na mga Amerikano ug mga debuto nga taga India nga paingon unta sa sagradong bukid sa Mount Kailash. Ang naapil og kawala o namising og natangag sa sulog sa tubig og hangtod karon mga katropa wa pagyud in town makit-an. Ngunay nahitabo mga katropa atong Agosto 26 sa unang bahin sa atong hisgutanan mga katropa, atong sutaon kung unsa gayud ang hinungdan niining maong katalagman. Di ba basta-basta gud ni kaysa sinugdanan. Sa unang nanggawas nga mga report, abi sa kadaghanan nga linog ang hinungdan. Apan matod sa mga eksperto sa siyensya or mga science expert, kini usa ka glacial collapse o ang pagkahulog sa dako kaayo nga tipak sa yelo. O sa maning yelo, ice. Kay kanang sinugdanan yung mga katropa sa suba nila. Bukid mga katropa, dito sa bukid, daghay mga ice dito. So ang ice nga gikan sa bukid, natipak, niligid, nisagol sa lapok o sa bato. Kaysa ubos atong bukid, mao mantong sapa. So, moto mga katropa nga, sa dihang na nahulog ka tong dakong tipak sa ice, mo ito'y hinungdan mga katrupa nga ang tubig, di ba? Kung ang batong nga gamay gani, kung imong ilabay na sa tubig, di ba ang tubig mo mulukso? O niya, labi na, perting dako ang tipak sa ice. Mo ito'y nahitabo mga katrupa nga mura siya o tsunami. Bullseye! Matod mga katropa sa mga eksperto, katong bahaa dili lang basta-basta nga tubig ang niagi. Apil niini ang dagkong mga bato. Kay sapa man, syempre na yung mga bato, lapok og mga kahoy, mga truso nga dunay gitas-on nga 8 hangtod napulo kamitro nga mga kahoy. Tungod sa nahulog nga ice or yellow gikan sa bukid. Nahimo kining murag likido nga semento or liquid concrete nga milumpag sa upat ka dagkong proyekto sa kuryente sa Nepal or hydropower na guba ang ilahang supply sa kuryente dito mga katrupa. Karon makapangutana ta mga katrupa, layo man na ang Nepal ug Tibet. Pero unsa may labot nato ana dinhi sa atong Pilipinas, mga katrupa? Muna atong tagaag pagtagad unya kay alas 7:40 na. Balik ta human sa pipila ka mga commercial, standby.
0: Bullseye. XFM. XFM.
2: Kap!
3: Ay!
2: Para sa rin mong birthday, Kap?
3: Eh, November to.
2: Usang tuig ka, Kap?
3: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
2: Hey, galaw-gaw! Bungot sa ito'y.

sa Vision X Plus. Hanap mo pa ng awo niya. Siguro ko ganang malipong. Masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw? Nawala tong kahanap. O niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kuwan sa itong ngagipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito.

0: Ibilin na Anas, ga New Corelia, Del Pilar, New Corelia. 69.
1: Hili pa ka magkape.
0: Sakin plus, kopi mix pa ka, katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
1: Kumusta ang imong pagbawa?
0: Arangkot, karong mga panahuna. Lami yun siya, kanang lami sa plaza yun. Ako nga gituyo, agad sa istasyon tong una. Tungo na pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksunan ako, naminaw karon, inumog santon kopi mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog.
2: Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kaping healthy, premium D3 coffee mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
2: Sa una, inom ko ordinary nga kape, sige aslo makumpiyan. Karon, pag inom na ko premium D3 coffee mix, maayo kayo akong pamati. Ako dahil si Richard Ferrarin, taga Plumulog, South Cotabato.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa Exipim, nipalit na yun ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itim-itim sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan na migin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Kuya Pagani, mura lagyo, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
1: Ito!

0: Bullseye.
1: 47 minutos, mga tropa, nakalapas suman ang alas 7 sa buntag. Oras sa Turkianato sa maintingwa sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, gusto ba ninyo nga paliguno ng inyong lawas matag adlaw? Ayan, di kay sulay yan. Ato yung batasanon, iminti na to sa pagtumar. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga rich sa antioxidant gikan sa mangosteen. Alang sa dugang nga suporta sa resistensya o adlaw-adlaw nato nga kusog. Bagay kini sa busy nga lifestyle. Kay labi na nga kining busy ta, di na ka mga kapamalingki kay mamalit og prutas. Ang tanan, ang mangus, ang kining Santon Plus Gold Herbal Capsule, kompleto ni. May malunggay na, doon na pa'y mangustin, ahos, ampalaya o espirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa pag-atiman sa tong lawas matag-adlaw. Available ka na diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide o sa uban pa nga mga local pharmacy diha sa inyong mga lungsod o syudad.
0: Bullseye.
1: Mayong buntag diha ni Madam Charisa sa Alegria. Salamat kaayo kay Wilma Joaquin. Always yun daw nagtingog ang iyang radyo. Salamat kaayo kay Perminti din na nag-andar, Madam. Ay yun nagpalunga, unyag maguba ang radyo, ipaayog yun nato para nanapun tayo paminahon sunod adlaw. Kay Langlang Asis Kulyentas, naminaw ko gihapon sa imo sir sa radyo. Uban sa akong mama ug papa. Salamat kay diha, Madam Langlang Asis, ha? Inyong radyo paandara yun nakadadaw. Mag yun ay kalipay namo dire. Linda Pataho, good morning. Ug sa tanan nga naminaw. Oh, thank you po kaayo, Madam. Kay Lorna Sabordo Talingting. Ingon pa niya, good morning. Pag-greet diri Barangay Pinagalaan, Bayugan City. Naminaw mi first time. Uy, di basta-basta kay first time dahil siya naminaw sa itong program. Greetings coming from Lorna Talingting. Salamat. Asa man dapit ni sa Pinagalaan, Ma'am. Dito yun mo sa katong pinaka-ibabaw yun. Kay naman po'y Pinagalaan nga naradre sa ubos dapit sa Santa Teresita. So, nakalaag ba ko dihaan niya, perting bakilira na ba na pa doong pasubida diha sentro sa Pinagalaan. O niya, naayo na ba ang karsada diha ka ng musumpay pa doong sa Mount Carmel? Okay, taga Mount Olive magugo. Pag muanha, mulaan, nakalaag ko diha, niyagi mi diha pa doong Mount Carmel, Mount Olive. Dool na diha. Pero nato'y murag dalan diha nga, murag sapa. Kay murag wa pa na tiwas mga katropag ayo sa itong city government diha sa Bayugan. Good morning. Vincent Pataho, good morning Sir Lem. Minaw midiri sa Barangay Das Agan sa mga programa sa XFM San Franz. Always andar yun ang radyo, ha? Yun nagpalunga. Kay Rigor Narukla, may buntag katropang Lem, nagsulo alone man, happy weekend. Mga katropa, thanks, God bless. Ako rin yun isa kay naay si meeting na kitambungan ng among manager, ang main anchor sa itong program. Wa ko magsulo kay naaman mo akong kauban. Do ada dire gyud po kumingaw dre. Wa ko ninyo uban ni dire perti gyud na akong mingawa. Kay kagawad Jeremias Moralde, good morning. Salamat usab sa inyong pagpaminaw mga katropa. So dire ta balik sa atong pagpanag-uban. Ato maguning nahisgutan ning insidente dito dapita sa Nepal og Tibet. Ha? Usabay, labot na to diri sa Pilipinas. Naraman to sa layo. Actually, dako kayo galambigitan, gumikan kay epekto kini sa climate change. Nahibaw ba mo nga nganong natipak ang ice dito? Ang ice, mga katropa, nahilis gumikan sa pag-usab sa atong panahon. Diba? Kabantay mo perting inita ang atong panahon karon.
0: Bullseye.
1: Mauna ni nagkasingabot na yun, no? Tinuod yun itong istorya sa mga eksperto sa una nga year 2015-2010, nag-ingon na yun sila. Magsidulong ang tuig 2030. Ang kalibutan hangtod sa 2050, magkainit, mga katropa.
0: Bullseye.
1: Mauna ni, sa English pa, global warming. Ang ice, kung mainitan, di ba? Matipak. Muna yun, itabo dito sa Nepal, mga katropa, natipak ang ice.
0: Bullseye!
1: Naligid, padulong atong murag bukana bitaw sa sapa mo singan ana kanang murag linaw natugsaw dito da murag tsunami
0: Bullseye.
1: Otoy nakabaha mga katrupa daghan intawi namatay muna diri sa Pilipinas di ta magkupyan sa diri no layo man tuod pero usara magud ang atong kana bang kalibutan nga gipuy-an usara ang atong planeta dito sa Nepal kung yelo og lapok ang may dahili dito or may baha. Pero diri sa Pilipinas, mga katrupa, nagkabisi ang atong mga politician sa atong mga opisyal sa gobyerno sa politika.
0: Bullseye.
1: Pero di na to kalimtan nga diri sa atong Pilipinas kung dunay mga kalamidad. Dili ice ang mubaha diri kung dili lapok. Baha, tubig. Apil ang mga pinutol nga truso gihapon mga katrupa ang muanod kung dunay bagyo nga mahitabo. Kadumdumo ni atong bagyo diin daghan kaayo ang nabahaan dito napita sa Cebu. Sa mga niaging mga tuig dito sa Tacloban. Insidente dito napita sa Mazara. Landslide o guban pa.
0: Bullseye!
1: Kabahin ka na mga katrupa sa epekto sa climate change. Gani, diri sa ato mga katrupa, gamayng uwan, labi na ditong dapita sa Luzon. Gamayng uwan, pila ra ka oras ang uwan. Baha dayon, saka dayon ang tubig sa mga sapa. Ha? Landslide sa kabukiran, kadali ra gayng uwan. Actually, kining tanan mga katrupa, tungod kini sa atong kaugalingon nga mga binuhatan.
0: Bullseye.
1: Diri sa atong lokalidad sa Caraga region, usor ba kayo diri ang kining quarrying? Quarry. Pagpangkubkub sa atong mga kayutaan diha sa sapa. Oh, may gaya atong DNR nga kugi kayo. Sa prosperidad na atong mga nadakpan diri sa Tambis. Oh, kilid sa bukid mga katrupa ug sapa.
0: Bullseye.
1: Dili lang quarrying, apil ang illegal nga pagpamutol og kahoy ug illegal nga lag or illegal nga laging. Ug walay hunong nga illegal nga pagmina. Mao kini ang hinungdan nga ang mga gamot sa kahoy nga mauntay mugunit sa atong yuta ug mosuyop sa tubig, wala na kay pamutol na.
0: Bullseye.
1: Gigamit nagtimber sa tunnel, di ba? Kining nahitabo sa Friendship Bridge dito sa Nepal ug Tibet nga naguba mga katrupa, mura usab kinig sa atong mga taytayan ug dalan dinhi sa atong nasod mga katrupa nga daling maguba gumikan sa mga kalamidad. Ang kinaiyahan dito sa Himalayas naguba tungod sa climate change. Apan ang ato dinhi mga katrupa sa Pilipinas, gawa sa climate change, gidungagan pagyud nato sa kininkuan. Ah, kahakog sa pipila ka mga tao nga nag-abusar sa atong kinaiyahan.
0: Bullseye!
1: Sumunay mga katrupa, nga dito sa Nepal ug Tibet, naglisod ang mga helikopter o mga search dog sa pagluwas sa mga biktima tungod sa kabaga, sa lapok, o sa kakuwang sa agianan. Dini sa ato mga katropa, kung magbaha na gani, makita ba din nato ang paspas nga pagluwas gumikan sa kadaghan sa mga biktima? Dito si Bo, daghan ba ito yung stranded ni atong nagbaha ni atong maging tuig? Pila man kahigayon ng ato mga kaigsunan, mag-anto sa ibabaw sa atop sa ilang balay, sulod sa tibok gabi eh, tungod kay kulang ang ato mga gamit sama sa rescue. Mga rescue boat. O saktong mga kahimanan. Kini usa kadako nga hagit sa atong mga lokal nga kagamhanan, labi na ang atong nasyonal, nga dili ta maghulat, nga doon na pa'y trahedya, nga mahitabo, no? Hinahanglan nga atong mga gamit atong padaghanon. Kadumdum ko ba nga baha dito sa Manila, mao pa po ilang ipalit atong sakyanan kuno nga musuyop og tubig.
0: Bullseye.
1: Dapat mangandam yung daan, kaya ang panahon karon hapit na ang 2050. Gani, karon nagsugod na yun ang epekto mga katrupa sa climate change. Sumone ang isyo sa paglabay usab sa basura. Dito sa gawas mga katrupa, ang dakong baha, misamot kabangis tungod sa mga debris o nangaguba ang estruktura. Dini sa ato mga katrupa, ang baha, musamot kakusog o kalawom tungod kay ang atong mga kanal o sapa na puno man sa plastic o sagbot, di ba? Dito sa Metro Manila, mauni ang nahitabo dito. Kita mismo nga mga yano nga lungsuranon, doon nagyoy seryoso mga katrupa nga tulubagon sa pag-atiman sa atong kinayahan. Matod pa sa mga eksperto dito sa Nepal, doon na pay hulga sa gitawag og second flood. Or sunod nga baha tungod sa mga basura nga nag-ali sa ibabaw nga bahin sa suba. Dini sa ato, kung dili na to seryosohon ang paglimpyo og ang pagdili sa mga illegal nga buluhaton sa bukid, pabilin kitang mabuhi sa kahadlok kada na ay ulan, no, or kalamidad. Pero may gani atong diin ardari kay kumbati pod sa pagmonitor. Una og doon ay mga dakpan, di gud mo moingon nga grabe gipang dakop ang mga pobre. Itong na inadakpan dia sa prosperidad kay nagquarry or nagminamina. Daghan bi ni simpatiya ato, pero kabahin kana makatrupa sa pagbadlong para ang atong kinaiyahan makatrupa maprotektahan. Sa katapusan makatrupa, kining maong trahedya sa sapa sa utlanan sa Nepal ug Tibet, dili lang kini istorya sa laing nasod, kundili o sa kadako nga salamin nga nagatubang kanatong mga Pilipino. Kung ang maong dapit nga protektado o layo sa sibilisasyon na igo sa ingon ni adto kalisa nga baha, unsa nakaha ang atong mga lungsod o syudad, nga upaw nakaayo ang atong kabukiran o puno pagyod sa basura mga katrupa ang kasapaan. Dili na to paaboton nga maparihas kita sa Nepal. Din gatusan ang namatay o kapinlibo na ang nawala sa usalang kapamilok. Panahon na mga katrupa nga seryosohon sa atong gobyerno ang paghunong sa mga ilegal nga mining o quarrying. Panahon na usab nga kita mga ordinaryong mga tao magmatngon sa atong palibot kay ang pagkamabinantayon o pagatiman sa kinayahan ang atong bugtong taming batok sa kasuko mga katrupa sa kinayahan. Atong iampo ang mga biktima sa Nepal o ang atong siyempre atong atimanon ang atong kaugalingong nataran. Sa atong pagbalik unya mga katrupa, no? Laing topiko ang itong pagkataga at pagtagad human sa pipila ka mga commercial.
0: X-FM
2: niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Og nabali ang iyang pa. Kinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Og dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
3: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man na imong ipangutana, Dok?
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, aniya ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.